Benny. So, akojumo. Ojuma ye ojumo idunu ojuma lafia ojumo ire ojuma se yori ojuma iku to nse bale oro lo mu ale ni e ka ro e ka san e ka le ni gogo bi te tin lafan lati ma gbo wa lori so yin eso wa owuro lawa ni ko ni lagelu 96.7 fm okay to ga joke lo ile fun bala fele lati do sin le ibadan loko lo so eso gbenga olayiwola oyaso pele mejo ta juma se to lenu eso no dixin o ma laja teminu oruko mi oyipada si jani bisola balkis bisola valaga igbeyawo ona loruko mi eku mo popo ojo wednesday la ma seto ni dede ago merin si ago mefa bo daji ki la nso nipa e oro idile oro igbeyawo oro to sodo laarin ara wa ewo a tu jo se leni to su ma do si gogan su ma kon sin eh ya meyin baba mi se ti ji ma mi se ti je ba nji ba mi ba mi se ina ti je ba mi ma e ku ma ko se mi an ba mi yin ti ma si joko ba so retability nti ti mi bi bayi eh baba mi eyin mama mi ma nki mi leyin ni so e mo ke mi o le da se mo tun ti de so re so owuro la wa leni a tu jo se yo dun ti gogan su ma jo kon sin Hello, Facebook live and direct as Lagelu 96.7 FM. A comment, a like, a share. Oh, you definitely work on it for it. I think about on it deep. Let's show long over. Emi amo yi motu ti de sori eto leni. She is ready for me. Yummy. Feto teni so ki la mu wa leni tori ko sasiko eyin baba mi eyin mama mi eyin egbo mi ninu ile ki la fe so lori eto owuro la wa leni ona ni saba wa ninu igbeyawo laarin oko ati aya ta le ro pe o ma determine pe ah wo iyo mo bayi la fe binu le pe ah wo eh to ba to mo ba ti pe meji ja stop we bo ta ba ti bi me yokan otito ta ba bi meji otito sokunrin ni abi obirin lo ba le tami pe ah wo ni ninu ile wa leni labi ninu ile wa omo kan pere inu afe bi omo meji pere in la fe bi se yawo ni abi oko tori opolopo yawo mi lo mo tami foko re yo so gbo omo meji pere ni mo fe bi abi omo kan pere ni mo fe bi oko ni mo so fun ya pe dara o meta abi merin ni bi ta ba si bi meta abi merin o ti to iyawo ni o duro duro pe dara o meji ti to mi abi yo kan ti to mi be ni ti yo kan ba se wa ni pe ah eh wo my dear to ba ti ta ba ti ni okunrin kan obirin kan o ti to abi ta ba ti ni yo kan atomo wo e kin tomo so yo kan ti to ninu awon mejeji ta lo ye ko ditami pa eyo kan abi meji abi meta abi merin o la fe bi sokunrin ni abi obirin ninu ile to ba wa ti e wa je mo be e pe ah pe won se wa ditami pe oko se wa ditami pe ato iye bi iye omo ti mo fe bi leleyi o ti yawo o ba wa gba ya ha ki lo sele ma so wa bi omo eyo kan ha ma so wa bi mummy tori kini alailai yo ra o ah merin lo wu mi ki nbi baba bi meji tabi ko bi merin koko wa yari pe to mejiun iwo lo oda to ki le ro pe yan le se ninu igbeyawo ohun abi to ko ba se wa ni pe to merin lo wu mi ki nbi ti yawo wa duro duro pe lai lai meji ni ma bi nje je mo pe ru nkan bayen a ma darin oko ati yawo ru a ma da fe ru abi bo le se ro lokan si yin bi eyin ya meyin baba mi ninu ile bo le se ro si lati di tami pe omo meji mo fe bi omo meta ra fe bi omo kan la fe bi
ninu iyawo abi ninu oko ta lo ye ko gbegbe se ohun pe to biye ta bi ni yi aba won mejeji won jo fori kori pe ah wo my dear omo meji abo meta otuto e je ngbo latenu yin ninu le yin ara le Zero nine one two three seven zero eight six seven five. Tabi 081-4249-1006. Talo ye kodi tami pe ah wo yawo mi de yo kan ti to abi ko ni oko mi meji ti to lagbara ju meji lo to ba eyan ara ile ninu awon mejeji ta lo ye ko dita mi goto nti mo fenu nti mo fenu so de ye ki won dita mi gan ninu ile hello

0: Hello.
1: Hello.
0: Akoju mama.
1: Mo karo.
0: Yes, ma'am.
1: Thank you, sir.
0: Shen. Hello.
1: Oro yin ada.
0: Ami, ami.
1: Era ami.
0: Ami.
1: Ami tenu gbe o.
0: Ami.
1: Mhm. Ya de gbogbo te so. Ti bi le le to.
0: Mhm.
1: Eri owo okunrin ni ti wa.
0: Mhm.
1: Ti wa wa la to wo okunrin. Aba ti jo so.
0: Mhm.
1: Mhm. Se wa mo ko. Ba ra ba so be.
0: Mhm.
1: To ba to mo yan lo.
0: Mhm.
1: Ko tin tan se se.
0: Mhm.
1: Won gba kan mo.
0: Mhm.
1: Ori oko ma ni dari.
0: Mhm.
1: Ti jo so. Mo gba ba ti wa ri. Won gba kan mo.
0: Mhm.
1: To ba ri ti je.
0: E se wa dupe ma.
1: E lo mi ti le so be. Yo wa to time ti mo wa wi pa won so ki ma.
0: Mhm.
1: O ni ni ro ni.
0: Mhm.
1: Awa so ko to ko bi ma ti ko. Yo ba to bo ta.
0: Mhm.
1: O la mo to ro wa lu.
0: Ami. Ami. E se wa dupe ma. Zero seven zero zero nine zero two three seven zero.

0: akara mewa yi fun awon egbon re ki o si sureto awon egbon re ni ibudo ki o si mu warakasi mewa won yi fun olori ogun egberun ki o si wo bi awon egbon re ti se ki o si gba nkan ami won wa laaro yi ma bere lati apa bi na lana ni mo bere re ti mo so nipa okunrin alagbara awon okunrin lile awon ti a le pe ni omiran nile wa strong men a tu gbadua lori e laaro ina sugba ki to lo be egbo eyan omo olohun ta lo duro nibi serere re ohun oni gba ko lojo ayeye talenta fa se aye re le lowo talento leri furukoko pe niwon gba to ba siwa ohun oni gba ko lojo ayeye ta ni agba ta ni okunrin ta ni olori ta ni oga ta ni okoko ta ni agbara eyi to ni dandan ohun oni je olojo ayeye ebi soro bi woli iru eni be bi dragon se subu be yi ba sabe iru eni be a subu fun o
1: amen
0: david sare si ogun baba re lo ran lo o ni mo kaye sugbe nigba to di ogun e kankan sele ori golayati awon egbon re fe mo bu pe golayati ti tobi ju eni to le lo koju lo sugbon david ni rara golayati ti tobi ju eni ta gbodo miss lo ta ba miss e obiran le wa la miss opo yi sa e ti miss awon obiran le yi e koja lara won won si wa ni didide duo o si lo be mistake la lo se ti o mero ba subu iserere o le dide esa bi dragon o ba ti subu esa apoti eri o le lo ebe mo bi o iwo gan wadi o to ba le se alagbara ile yi nilo lati subu ai subu won wahala le sa ai subu won ogole mo si mo ti wo so ololuwa fi ran bi pe ki gbogbo eniyan wa okuta esa se a le jo fi gbadua laaro se le ko da ni ka jo fi gbadua o ti david ko da ni niyan golayati rere ko mo ti won pe ni okuta o rere Jesu ni Peteru iwo ni apata lori re le ma ko ijo mi le enu ode isaku ko si ni le bori re bo ti ri niye eyi kan wa bi o te mu dani ye le fe lo e poruko Jesu gbe ogun lile koju ota mi gbe ogun lile koju obere ile wa mo fi okuta isapere lile bi ogun lile oluwa gbe koju e bi ogun lile e gbe koju e obiran ile wa e gbe ogun lile e gbe ko o ya adua
1: oluko jesu
0: ba o
1: mi mo
0: e gbe ogun lile
1: e gbe ogun lile koju omiran ile wa
0: e gbe ogun lile
2: koju omi ni ale baba mi omi ni ale baba mi ele ya ni ya mami
3: ogun
2: to le oluwa gbe koju won
0: egbe ogun lile koju e
2: to le koju
0: amoro awon baba mi o
2: awon ota yin rere
0: ogun
2: je ri okan
0: egbe ogun lile koju
2: e ogun to le oluwa gbe koju won
0: egbe ogun lile koju e
2: gbe ku koju won
0: egbe koju e
2: ogun to le gbe koju omi ni ale wa
0: egbe ogun lile koju
2: baba mi ile iya mi ile ana
0: gege barada lege daya
2: oluwa gbe koju won awon ota je ranse ogun to le oluwa gbe koju won
0: egbe ogun lile koju e
2: ogun to le koju won
0: ota ile wa
2: ogun eni to la oni
0: alagbara ile wa
2: ogun eni ti ko fe ka se fere
0: ogun to le aya da baru ba da de
2: alagbara ile wa
0: rega balo le daya gada
2: oluwa gbe koju won alagbara ile de nigeria ogun to le oluwa gbe koju
0: Jesu Oluwa wa
2: Amen Amen eh
0: mo be o sori adua yi o nilo lati gba sori okuta ye ni ko ko dadi e pe oruko Jesu e pe e bi bi mo

0: esa ibe wa gbadua ta ba gba tan apa be na lo ba so kute yo kan si be ni sa e poruko jesu e pi e bebe ba e ran fa idaruda po lo ibita ti bibi obere to be nibe e jo kan wahala e ran fa idaruda po ofa lai laanu e ran lo ibita ti bibi ni ile ti mo mo bi e ni ojo akoko ti mo waye e ran fa ofa laanu lo be obere to duo sasan pe wo le je lo e ran fa I love you. Eros oya dua
1: oruko je
0: baya gada ya bareke da ya baya ero fa lalo sile baba mi ibi ta ti bi ero fa lalo lo be
1: lo si ibi
0: ero ile wa o fa lalo
1: duro soso
0: ero
1: so ni je ki lo je lo
0: ero
1: yo je ki se
0: ero ero fa lalo sile
1: oluwa na
0: ero fa lalo sile ero fa lalo sile ero fa lalo sile ero fa lalo ero fa laanu sile ile baba mi obere to duro gbowo ni je lo ero fa laanu ero lo sile ero lo sile o fa laanu ero lo sile ero lo sile
1: o fa laanu
0: ero lo be oluwa na lo be jesu oluwa wa
1: amen
0: amen je so kankan fun e gbogbo to ba le se ni ko se afi ki obere subu esa ese bibeli ti bo kale kan ye bo mo mo ka be ye li ke le mo pe awe egbon dafidi ti logo saju dafidi ko li se oye igba to ti lo sogo ogun to bori ni esa awe egbon dafidi ti logo saju dafidi e kan ti dafidi ba logo onido ebi o fe wa si ogun lasan obere gbodo subu ni esa ti obere o ba subu ko di se ru business to ti se be ni sa ti obere o ba subu ko di se oye experience to ni nipa ise ye wo bi ti obere o ba subu ko di se ru igbeyawo belu to ti se be ni sa aye lo ka ojo awa la ba ka sugbe to obere o ba subu ki ka o di tubo agboru awe egbon dafidi nitori wipe ko si akole obere ti won gbe subu ebi awon woli aye o le gbowe ti o ba si akosile obere to gbe subu obere to gbe subu bi agbara ifihan re ninu aye obere to gbe subu odi o so boya le dadi oba le olori be ni sa awon ti wo ri obere gbe subu eru awon to gbe obiran subu ni won se ojo ta koko dada fidimo esa o de ye Saul fure o ti mo loran be ni sa mo mo pe Saul a ti gbo pe won ta ororo le David lori be ni sugbon ko binu ko ri bi kankan sugbon lojo ti David pa obiran ti awon obere wa ti aso won le ti won turo won di ti won tele ti won di David o ti pa egbegberu o sugbon Saul pegberu lojo na ninu bi Saul pe kilode laduru ti mo ti se fun yi e se wa gbe David sori mi esa a le ri igbega ti obere o ba ti subu egbo bi sa a le ri igbega ti obere o ba subu lule adua to pari e lapa be yen lele e pe oruko Jesu e pi e bebe ba lo li ni ko dola e fun mi ni ase ase ati agbara to koju obiran e yonda e fun mi agbara ati ase to koju obiran mi o fe wa lasan mi o fe riri ajo aye lasan e fun mi agbara ati ase to koju oya dua
1: oruko Jesu
0: badaga badaga
1: ya agbara ti ase wa ni agbara ti ase
0: agbara ti ase
1: to koju mi
0: agbara
1: ti ase
2: 02 71 96 92 04. Wema Bank ni banki yẹn. Wema Bank tèmi tọpẹ okun Adé Aladewura. Ẹ gbọ́ mi ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, ẹbẹ mo ń bẹ̀ yìí, ẹ gbọ́ mi. Ẹ wo bí tí ẹ bá ní orí ọ̀fẹ́ láàárọ̀ yìí, ẹ sọ òkúta ẹyọ kan sí ojú ọ̀nà ọ̀nà ibi tá a lè pè ní pé mo kọjú sí ọ̀nà ibi tá a ti bí mi, ẹ sọ òkúta kan síbẹ̀. Ẹ wá sọ fún Olúwa pé mo rán ọ̀rọ̀ jáde, wo ti ọrẹ tí mo lò láàárọ̀ yìí. Gbogbo òmìnira tó ń bẹ nílé wa, òkúta ìdìgbòlù kó kọlù yìí, ẹ sọ ẹ kọjú sí ilé yìí. Bẹ́ẹ̀ ni ibi tẹ́ ẹ gbé ẹ kọjú síbẹ̀. Sò tó bá fẹ́ ṣe òní ṣe nulé, ó jáde síta ṣe ni. Ẹ sọ ìkan síbẹ̀ náà. Gbogbo agbára òmìnira tó ń bẹ nínú ilé mi, òkúta ìdìgbòlù kó kọlù yìí. Ẹlẹ́kẹta, ẹ wá kọjú sí ọ̀nà. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ojú ọ̀nà. Ẹ sọ fún Olúwa òmìnira tó ń bẹ ní ọ̀nà mi, ẹ wá sọ òkúta yẹn náà pé kí wọ́n ṣubú lulẹ̀. Mẹ́ta tẹ́ ẹ máa sọ láàárọ̀ ènìyàn, mẹ́ta tó kù di ọ̀la. Ẹ tọ́jú ẹ̀ pamọ́, mẹ́ta lẹ sọnù láàárọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni e toju itoku e wa gbo bi eyin omo Olorun gbogbo eyin ti e wa ni iworo ola ma kun fun agbara ola toze in fact ma be pe wa gbogbo ona okuta eyo kan lo ma mu dani ma so ni aro la nigba ta ba so meta to kunu eyo kan to kunu ma mu dani gbogbo to ba le se ti mo le fi ororo kan okuta ye o ni ko se esa mama so asiri fun yin iyen ni ola mo be yin gbogbo eyin te ma darapo ni ipade wa ni woro ni ola e darapo nigba ti o ba fi di ago mejo laaro inu gbangan yen o ti ku eyin na tete de ke wa wo ti oluwa yo se ola ni ipade ti olohun kankan ni woro mi o ni so ju be lo laaro wa gbogbo ona iwo na da ore anu laaro enikan ni ilo ni ore anu yen 1200 aka number to le fore yen si je npe le kan si 02 71 96 92 04 aka number yen niyan bi oluwa tin be ti emi embe laye ti wo na ba le se iwo na wa ri owo Olorun so gbiyanju lati se be Wema Bank ni o temi tope okun ade aladewura God bless you number yi ni gbogbo eyin te fe pe fun ebi adua ijuwe be ti le de church number yi le ma pe 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 Thank you. God bless you.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo Wednesday oni lojo kan to tun se pataki ninu awon ojo ti a ki fi si awewa ninu ose mo ki eyin omo Olorun to logun to logun mo n ki yin teleso teleso mo si n ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo lembo lewa e dide nle Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin ayan fe gege bi emi se mo wi ojo meta ni a ki bi se awewa ninu ose ojo alakoko oni ojo Sunday meli ni lati ojo isimi lati ya simi mo ojo elekeji oni ojo Wednesday bi wi eleyi ojo Wednesday ni won pe ni ojo iwubo lodi awon Yoruba awa gbagbo ko ni lojo anu eyin wo le ra anu gba edide e ma bo ni bi pepe ojo jimo loyin ni ojo keta ti a ki bi se awewa eni kan ni woli e so fun mi pe adua meta ni Olorun ki ko papa julo ni wo ojo bayi adua meta ni Olorun ki ko e ja sari gba adua meta yen papapa ka to bo sinu eto lo ni rabaji gan oni lojo Wednesday ojo agbara a nbo ninu service loni for deliverance and healing service fun isin to sile ati iwosan mejeji lojo wonu ara won and ki se yen nikan gbogbo le ma tun bo sori Facebook oluwa ni ki mo fi anointing oil si enu lati gbadua fun awon eyan laarin ago mefa abo si ago meje abo isin service o bere ni ago mejo abo so ikan ko disturb ara won ni bo le tin gbun mi mommy ti ajo sari gbadua meta ti Olorun ki ko njo je mo pe to ba gbadua meta yi Olorun ki da si yan laya meta eta yi o su oni bi nkan ba si dayan loju eyan mo fi gbari ni gbogbo le adua lakoko ti Olorun ki ko oni adua ope bibeli so pe Olorun fe oninu didun olope gbogbo igba to ba ndupe oni eyin mi Psalm 67 oni eyin eniyan mi eyin mi nigbati e ba yin mi ma si je ki sunkun ile ko jade alaanu lo Olorun yi o alaanu lo Olorun yi o gbogbo eyin te ba mo po Olorun dara Oluwa dara Oluwa dara mo bo ni bi pepe e kan wa do bale daddy mummy e kunle ka jo dupe ka jo so fun ko seun oba to npo ni pa oba to npo si ninu agbara okan soso ajanaku ti mi gbokijikiji Olorun yi enikan ni woli se Olorun gbadua titi dola titi dola wa je ajo dupe lowo e ja jo lo do bale ja jo lo ki Olorun yen ni eba mi ki eba mi ge eba mi ki eni agba ojo bo se wa nki yen be ni omo yi ka otun ko omo yi ka osi lo to oni loju anu e ja jo ki engineer.

0: eba nki eba mi ki eni Jesu mo ki o ki o inu mi mo to tin dadun laaro yi mi mo na bi t'Olorun to fe gba yo mo si ti mo so binu eyan ba tin do nkan to fe sele ni mi mo na bi ti o ba yo laaro yi o oni Wednesday wa yi kan tun o yi kan o si pe baba mo dupe lowo re iwo na lagbara mi iwo leni ta yato run bo ka bi esi re Olorun ogo ni fun Jesu ke to dide mo mi kan so ni adua keji ti Olorun ki ko o n ladua fun idari je ese o ni mi ofe ku elese o n ti mo fe ni pe ko ronu pi wada ko si ku ese ele wa so fun Olorun baba gbogbo ese mi lero loro ati ni se mi dari je mi kan so be bo ba fenu e jewo alaanu ni wa fun mi ni agbara ki mo dese imo kan so bo se le so yen bo ba se yi o Oluwa dari gbogbo ese mi je mi iwo ni mo se si bibeli ni bi iwo ba nsami ese oni ko se nto le duo oni sugbe idari je nbe lodo re ka le ba ma beru e Olorun dari ese mi je mi ese lero loro ati ni se dari ese awon omo mi ji won ese lero ati ni se won Oluwa lu opa irin lati fo ipa ese ninu aye mi ogo ni fun o Jesu gbogbo eni ti o do bale gbogbo awon to kunle dari ese wa je wa ki Olorun ko sanu wa ni gbogbo ya in Jesus name Jesu Oluwa wa mo mi se le gbadua eleketa adua eleketa ti Olorun ki ko ni adua fun anu adua anu oni laarin odun ma so ise mi ji oni nigbati ba si binu ma ranti anu eyin wo le nfe anu oni to wa bo si ojo anu di day mo mi e ka ise meta si waju mo di Olorun meta lokan si o gbogbo eni ti ngbo mi laaro kutukutu oni bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ninu awon ti o ra anugba ka ka omo won in the name of Jesus e kigbe baba je ra anugba eleda mi je ra anugba ko to dale loni je ra anugba emi mo nko yin mo so risirisi awon adua teyan le gba mo so iforisi adua bi mesan lo wa ikan ni mo pe ni adua keyin o sunkun si lorun adua ti won pe ni adua idirebe the prayer of pleading when you are pleading with your tears Olorun ki ko nkan meje le yan ma fi be lo yan ma fe kun be o eyan ma fo mi je be o na wo e mejeji soke oni loju anu Olorun sanu emi atomo ko to dale bo se duo yen ni mo ti joko Olorun sanu emi atomo ko to dale se yi gbogbo adua te ngba ajo ni ojo to ba kaju adua si mo dabi ala eke baba mi sanu mi ko to dale fun mi ni iroyin ayo fun mi ni temi na so eri le lori o Olorun ipile ipa ninu ipa ti ase ninu ase awon eyan bebe fun iroyin ayo ko to dale mi omo na bi to gbegba mi o si mo bo se se loruko baba to ma ti temi mo ki emi awon woli ko se in the name of Jesus Christ. Now baba mi atolorun mi e je nse bayi gbogbo eyan omo olorun te ngbo mi nle so le nawo yen siwaju owo ni mo fe na mejeji mo ri ti afefe kan fe ye mo si ri nkan ti won gbe lowo won di bi igba ti won ba di gift ti won ba di ebun won di ebun ebun mo ri ebun o manaka alade shatapa haya mo ri ebun ti won di enikan ni bi bawo ti won fi wrapping paper di kini ti amo awon sunshine ti amo fi di eru ti an ba fe gbe fun ni yawo tabi fun eni ti an ba fe gun fun lebun mo ri o po won to si eyin trailer itume leyin ni pa won ko gba ebun awon ko ri re gba ebun le jo mo ebun le jowo ebun le je se titun ebun le je anointing ebun nowo angeli ti pin ebun ti eni ko ja ebun le bi mo se nsoro lowo lowo bayi gbogbo eni ko ba le se ami ki won pin kan o in the name of Jesus Christ. And now eje se bayi mo mu nkan kan lana nkan mo menu lekeji alakoko ti mo mu ni pe mo ro re pin don't write yourself off mi o ni pada sinu yen elekeji ni pe mo ni start something small bo ki n to so yen eje n sare mu oro yi eje n gbo ti mama yi so eje n fe le iside and born service loni healing and deliverance service eni kan ni woli e mo so pe fun wa ni news line kini paper ti awon eyan so sinu omi awon kan oni awon eyan ti ni o bo awon ti oni ma fun won laaro yi gege bi ohun olohun mo so ileri yen fun won awon no ju ti won na sinu omi lati fi gbadua engineer e je sari gbo nti mama iso
1: baba mi mo ma ni emi na ni eri o omo yin ni o yesa lati akure ni sa latapo omo yin omo lola ni sa mo ni eri leyi o emi le di ta pari program eni monday se ni pe ko ju 2 hours and 30 minutes emi na join yin online o baba mi o ba se pari program yen ton bayi mo ma ra oja ni mo ma ra oja won ma ko ja pa ko so ma ko ja fun mi yen drinks ni mo nta won ko ja fun mi ati sai dawo pada o wa ti wa po ju ha ojo mi wa kin fi be rowo pada o awon ma so gbesi kon si gbesi ma fowo ele ma fi sanwo ele yi ha baba mi mi na ni eri o mi na ni eri o ba se pari program ba te ni ka ma so si Olorun ipa laanu ni Olorun ko si ko t'Olorun o le se emi na suku lori online ni o mo ti wo program yen na le ni o baba mi o emi na suku e ku ti mo ma sun bayi ba se pari ori ofe bayi ni oko mi so pe ki lo se mi tori inu mi odun ku o le laaro yi bi mo tete joko gan mi jo wa si shop leni oko mi wa pe ki lo se mi mi te da won Olorun ta ton ma wa ba mi ni shop won ni ki lo se mi oko mi se send 1.5 si mi 1.5 ti won send si mi baba mi mi ori yan fun mi lowo beyen ri won ni won ya mi o won ni won fun mi patapata ni mi ori yan fun mi lowo beyen ri baba mi o baba mi inu mi du o e se gan o adupe o ipe yin gaju o e se o baba mi e se o
0: nice yin wo le leri egbon ti mama yen so won ni lori line lawon tin tele ma tun bo sori Facebook nisin ma bo sori YouTube ma bo sori TikTok enikan ni se tun sele nbe yen ko si bi nba gba in sele loke ko si bi ti o ti le sele ewun ti mama so da ale emi mo ko won bi eyan si le sunkun so lon lo oko won wa se bi

Eku asunji o ago mefa ti lo gerege lati ikani lagelu fm oke gajoki ile funfun balao felele nilu ibadan akojopo royin agbaye lamoto yin wa lafejuma oni temi tayo oye ladun loniro yin saaju egbo koko to wa ninu iroyin na ilegbimo asofin agbale wa nigeria ti sekanle lori esun ti senator adams osi omole fi kan won wipe won to ibuwolu awon asofin kan ya lori bi won se juwele fun asofin to n soju aarin gbogbo ipinle kogi yen natasha akoti idraga adari ilegbimo asofin ipinle abia ti tutoki to foju gba wipe idaju ododo yo fese mule lori akeko kan eleyi ti won gbemi ni ipinle na awon oko oju omi marun to je ti orilede iran o na ni won ti n koja bayi ni strait of hormuz gege bi orilede america se ti si ona fun awon oko ohun lati ma koja chaloba o na ni won fi ropo livramento ninu idije ife ya agbaye egbo royin na lekun rere ilegbimo asofin agbale wa nigeria ti sekanle lori esun ti senator adams osiomole fi kan won wipe won to ibuwolu awon asofin kan ya lati ri pe won juwe le fun senator to soju aarin gbogbo kogi ni yen natasha akoti udraga agbenuso fun ilegbimo asofin agbale wa nigeria senator yemi adaramodu lasiko to n soro lana ti sojo isegun ilo pe oro to jade lenu senator adams osiomole yi o je ero pa eleyi ti ko si oto kankan ninu e pin pe won to ibuwolu awon asofin kan ya ni lati ri daju pe won juwe le fun senator akoti idraga lati lo re semi bi osu mefa nile ba ba gbagbe wipe osiomole eleyi to n soju ekun edibo ariwa edo lohun edo north senatorial district ninu ifọrọwanilẹnuwo ti won se fun lori mohunmaworan ni lo ti fidi ọrọ munle wipe oruko awon asofin mẹta kan to je pe awon o ti e mo kankan lori bi won se juwele fun natasha o wa ninu awoko ti won tojo ti ibuwolu won si wa nbe nigba ti won gbe igbese lati juwele fun natasha baba si wa gbagbe ni ana oni adaramodu fidi ọrọ munle wipe ọrọ ohun lo je ero to si jina si ooto adari ilegbimo asofin agbale wa nigeria ina wipe gbogbo gbolohun to n jade latenu senator adams osiomole ko si ooto nbe egbe oselu apc ni ipinle gombe ti fidi oro mule wipe alakoso tele fun ikansira eni to n ti eto oro aje onimero alipantami na lo si je omo egbe oselu apc ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún lásìkò léè tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ọ̀hún dìímọ̀ níbi ìpàdé oníròyìn léè tí wọ́n ṣe lánàá ní ìpínlẹ̀ gombe akọ̀wé ìpolongo ẹgbẹ́ òṣèlú apc ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún moses kyari ni ló fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wípé pantami kò tọ́ gbogbo ìlànà tó yẹ kó tọ̀ bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ láti kọ ìwé fi ẹgbẹ́ òṣèlú apc lẹ̀ wọ́n ní eléyìí ló sì wáyé lẹ́yìn tí pantami ti di olùdíje fún ipò gómìnà lábí àṣìá ẹgbẹ́ òṣèlú pdp ẹgbẹ́ alábùradà ní ìpínlẹ̀ gombe lẹ́yìn ètò òdìbò abẹ́nu apc tí wọ́n ṣe tẹ́tí jaminu gwana tó fi gba tíkẹ́ẹ̀tì gẹ́gẹ́ bí olùdíje fún ipò gómìnà lábí àṣìá apc ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún kyari wàá fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wípé ìgbìmọ̀ aláṣẹ apc ní wọ́ọ̀dù pantami ni wọ́n ti ṣàfọ̀mọ́ ọ̀rọ̀ o wípé àwọn ò tẹ́wọ́ gba ìwé ìfi ẹgbẹ́ sílẹ̀ kankan látọwọ́ alákòóso tẹ́lẹ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí wọ́n ṣe pé ní ìbámu pẹ̀lú òfin ẹgbẹ́ òṣèlú apc àti àlàkalẹ̀ àjọ inec tó ń ti òfin ètò òdìbò pantami sì jẹ́ ojúlówó ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú apc àfi tó bá gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ kó gbé lábẹ́ òfin. Adarí ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ abia emmanuel hilma emeruwa ń ló ti fi ìdánilójú ta o fún àwọn mọ̀lẹ́bí akẹ́kọ̀ọ́bìnrin tó ń kọ́ nípa nọ́ọ̀sì
ni ipinle Abia niyan Omidan Wendy Achumba leti awon agbe nipa gbemi e won si nsafomo pe gbugbo awon ti won lowo ninu kure lanu foju ina ofin Omidan Wendy eni odun 21 nlo je akeko ile eko kan ti se A Lady of Mercy Nursing School ile to wa ni Unu Olu Obo Olorun ni ipinle Imo le ti won ba ni ajosepo koto ti won si gbemi e ni ilegbe e to wa ni itali eko na adale ilegbe ma sofin wa fi owo soya lasiko ti won se abewo si idile olugbe na ile to wa ni aba ti won fi lede bi pe oda ijoko le ti gbe igbese lori e to si daba lati re daju wi pe awon odaran ti won lowo ninu iwa la bi be o ni won o lo o laiji ese ti won na Ibadan Latin royin lati ikani lagelu FM oke gajuki ile fufun balao felele nilu Ibadan wa yo e tadi siroyin to wa lati ile okiri iko alabo kan ta mo si Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC o na ni won ti jeri si o wipe oko agbepo Iran meta ototo ati awon oko oju omi meji mi ti won ko awon nkan mere mere o na ni won ti koja o ni oju opopona agba mi le ti awon omo ogun oju omi America ti won ti ditele tele ni Strait of Hormuz iko alabo IRGC nigbati won fi oro lede ni ana ojo isegun ni won fide oro mule pe ise on bere ni pera o leyin ti won ti si oju opopona ohun eyi waye leyin bi wakati die ti ile ise omo ogun orilede America ti fi imoran ta lori ibudoko oju omi to je ti Iran ti won dipa pe gbogbo e na ni o wa di se o nigbati won ba buwo lu iwe adehun alalaafia ni ojo 19 osu kefa odun ta wa yi orilede America o na lo lo re di oju opopona ohun to je ti Strait of Hormuz ni osu kerin odun yi ti o se fun awon oko oju omi ni ori ofe lati lobo ni oju opopona ohun le ti o si se akoba fun eto oraje ni agbaye ewe Iran ati orilede America pelu Pakistan o na ni won ti kede pe an ti fenu ko lori adehun alalaafia lati sera ogunro leyin ifikunuko to ti waye fun opopolopo ose le to ye pe ojo eti Friday ni won buwo lu wi adehun tutu ohun ni Switzerland lakotan iroyin.

0: Jesu ta lo mo mi o mo dupe o Jesu pe mo njo la Matthew
1: papa mi o
0: ola Jesu la nje bi o ba sanu re ori ofe re nbo la ba wa e so pe oluwa o se o pe mo njo la re so pe oluwa o se o fun atileyin re oluwa o se o fun anu re lori mi atun gbogbo to fi fun mi o go foruko re Matthew la aro yi emi olorun ni kin fun awon abiyamo ni saamu mesan lori awon omo won oluwa ni kin fun awon abiyamo ni saamu mesan ki won ka saamu yi fun awon omo won fun abu to ba di ni aro ola gbogbo wa ma pade ninu program ni challenge la aro ola ni challenge ni badan ni malite side eni kan so pe won mo be to ba ti de challenge wo ma to tun lo si malite so kale ni no mo wo lodo baba ike for 7 ibe la dua yen ti ma waye every Thursday ni ago meje si agogo mewa abo iwo na wa ya na dua o ngba yagi yagi lara mi loruko Jesu yo dara fun wa elekeja won tan be ni ijari ni jebu ode aro Friday o ni program ti won na ah iyen ma tun lagbara bo ma nso ba mo eyan boya mo wa nbe o abi mi o si nbe se ri majemu ori mi o ti tedo si lu jebu majemu ori mi yen dadan ni ko gbe awon eyan

asifo ah omo anu asifo be mi o ba si nbe dada ni ki Matthew wo wa nbe Matthew Matthew Matthew mo ni dada ni ki wo wa nbe ni jebu o mo gbadua ogun orun abade ko ni bori emi ati eyin na eyin abiamo ejo eja gbadua adua to layi o ma se pataki lati bi ose kan ni mo tin pariwo oluwa ni anointing gbogbo omo ni ibadan.

ki omo re o ma sa si yori ni seju re Matthew o romo to wa logbe won inu awon obi re ko le se kini o won la le baba kan ni street wa mi o le gbagbe baba yen awon omo odo won gba bolu ni wrong time awon CDA awon chairman awon landlord won wa ba won wa pe gbogbo awon odo yen takutaku le nse se time lo loye ke ma gba bolu ni se te be se ni baba kankan dan ni o ni o ti e te yi olojuwo ko olojuwo ko a ma nkan dan ni o ni baba anybody ba ti en ba wa wi seyin loye ke ba wa wi bo ba ye pe mo yan ba wi ni ibo ma yin be logbe won e se ba wi e ma ba wa wi o anti e gbo chairman awon le ba wa wi e won te yin te lo dasi ara baba yen ko su e wo oju ti emi na pe ah oro buruku re mo ya lo moju ta won mo mi mo n gbadua fun mo n to won pe ni adua mo ti pe gbogbo won se gbogbo ọmọ mi wọn máa wà nù àdúrà tọ́sídẹ̀ẹ́ yìí torí anointing mo fẹ́ sí kí ni o ni mo fẹ́ tàlé wọn lórí gbogbo tó wà ní school mo ti withdraw wọn èyí tó wà yunifásitì ó ti ní àbí ó ti ní àádọ́gba ni mo gbọ́dọ̀ anointing ẹ n ti ń ṣiṣẹ́ fún mi fún àwọn èèyàn kó ṣiṣẹ́ fẹ́yìn náà táyé ọmọ tí yín bá dá ayé ọmọ tèmi náà

0: omo be yayakuya gbogbo e ni o sonu eyan go regret omo ta ba ko yo gbe ile ta ko yo gbe ta o sugbon to ba gbadua taye omo re da inu ri o dun Matthew ko se nto dun mo David ninu ke sogun lo dun mo nu ke se ija sugbon ke lo dun mo nu inu re dun lojo ti Solomon ni omo re to di oba ni ipo re to n wa di baba oba o gbe nto so ni o ni e ba mi ran Solomon omo mi lowo Matthew Solomon ni dodo kiki abiro ti ayo David niyan ke so mo to ya lagbere ke so mo to yo muti omo to mo kolos ta mo ya re wa nbe pele atun ni ko wa gbadua fun ko tun ko foto e ko tun ko wa o tun lo raye emi n se temi o mo gbadua gbogbo omo to ti yayakuya mo fowo kan iseda yi e gba iye pada mama to n gbo mi omo ri oni didakuda Matthew aimaye ni ba je won mo ni ba gbadun omo sugba akoko to ye won to won akoko to ye won fi gbadua fun won oraye won bisi oga mi o soro ile ise o le mi sugba ngba to ri gbogbo owo ntan e sa omo na lo wa na le lori won wa nso yi pe e wo te ba fe kara re oya e bo se wa yi kene ba nku ni mu iyen ti e wa po kolos ni mu iyen ti e wa po e sa aye ejon igbo ni sugba ni isin ba nku ati kolos ni won ma ranju ewo ni omo to n pariwo mu laudu lolo se ra re bi boko haram la mo bo lo pa yin ba papa olorun lo ni ki bon mo ba ase lordu lo mu lo jade lati nu bo ni ranju ni ba ni boko haram olorun mo joja re ti ban ba lo ba nko e sa lori oke ti baba lo ba nko ase laudu lo mu ni ranju omo ri oni yaya kuya Matthew aweli gbogbo wa wa laaro la ti fi da ororo si gbogbo awon omo lori e wo tojo awon samu message san yi fun amo yin alakoko Psalm 139 oluwa ni keka o sori awon omo yin ki won o le sasiyori elakoko niyan o elekeji Psalm 121 baba mi ni keka fun abo lori awon omo yin eka ni o je ban ka 121 yen gbogbo eyan lomo yen di aka ma gboju mi sori oke njo
1: Enjo
0: Enjo Matthew kò sí àkókò mọ́ lẹ́ bá ti ka 121 yẹn ẹ ka Psalm 23 gbogbo èèyàn ló mọ̀ yẹn náà Psalm 23 ọ̀ wá bá ń ka lórí Psalm 23 ṣáàgùtà mi èmi kì yóò sọ láìní ó mú mi dùn lóyún nípa gbogbo tútù ó mú lọ sí àwọn ọmọdé àgọ́ ó ń tún ọkàn mi lára ó mú lọ sí pọ̀ dòdòdó nítorí orúkọ rẹ̀ nítòótọ́ bí mo tilẹ̀ rìn láàrin àbò ní ìfojúkú èmi kì yóò bẹ̀rù ibìkan nítorí tí wàá wá pẹ̀lú mi ọgọ́ rẹ̀ àtọ̀pá rẹ̀ oh my god mo gbàdúrà ọmọ rí òní ya wèrè ọmọ rí òní yàyàkúyà Matthew ẹlẹ́ẹ̀kẹrin Psalm 46 ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún Psalm 100.

Aman o de sase lori o ni siku won ibanuje o ni ba o lori awon omo yin o ni reko re o ri ti e o ri ti e se o ama re won mu ayo ba o ojo la won ma da omo ti o ba ni Jesu o po bi re lekun Matthew the best thing to ma re le se laye.

je mo gbadua o ma yin oni didakuda mami ti o ba so ma yin le e mo foto re lo laaro la ni o aaro la ni o aaro la ni o lagbara olohun mo nlo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan e je ajolo bo pa ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se famu bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu dodale oluwa ni dale yin lori ekeji ta ba ti jade ina dodane oluwa ni dale lori omi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma de okun oke kan ti an pe ni Sinai ba se nlo yi mo gbadua yo dara fun je ka obi ri o lo bu enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se oluriri ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mororo meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the message emi na fe lo Jerusalem won join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun ore ran lowo o ore re o sebe Jesu oluwa wa phone number elo phone number 0800 66 48 14 55 0800 66 48 14 55 loruko Jesu yo dara fun be lo ma ri o ori ofe Jesu lo wa yo ma wa pelu yin ibi ko ni wole yin be lo ma ri Jesu oluwa wa amen.

Oya kama kira wa gudada wa igbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo kele vala velele ni le ibadan oya je kan mo leto royin ere daraya ele to dun ti gbagba nkan si ni ti buto ro agba nla aye lo lede wa Nigeria ni pinle oyo ati ni ese gugu ni adupe fọlọrun oba anu o Ele itoso ala layu ati ala vi ala no. Akede ti wadari kbada sori eto laro te ni o. Okpe ni foru kore. Inyi ni foru kore. Ale amdila ike zira. Baka no leni. Eni igengen. Eni lojo keta di logu. Inye ni no sukefa. Odu 2026. Bogbo adawale kaluku waloma yori zere. Bogbo akbo watalama ranu o longbe o. Lilo bibo wa oni bi araye nu a o de ni baraye fowo ti ije imu wa olohun oni fi si bi to nira ba gan na gbogbo awon to wa ni dubu lase papata o le janu le tabi ko jale iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan amu yin laada e se ayin ba ile vidide emi ni gaga mo wa lori eto laro temi o itunu dixin Ijoba fun gbogbo studio manager Kavata. O nga ni mi vida wa ti o ma je gele fun gbogbo gbada da ni bigbi ga kiri agba nlaye. Studio mo lawo olojo eto Alex Ferguson ni e. Olale Hamza loruko temi di top striker. Ele to gallant go. Mba ti wa ngba si labi omo egbalapa bi e ma fe ti ko. Gege bi omo Eko lagbodo yin be yen. Mo ni gbagbo po ma ba yin la mu. Gege bi omo Ibadan ni. Oya goke, kajo goke, gege bi omo oke ogun,

Oluwa gobu golede wa Naija o ati gbogbo eti to ngbe ikani bo gade se ma je niyan tori ki se eyan Olorun oba ni o ya gbagbagba lati be yin asude go eja wole pelu idije iyan Federation Cup eleje ma waye leni gege bi an se kowe re idije bolu alafesegba ta ba so nipa President Federation Cup to lede wa Nigeria ipele eleyi to kagun si ase kagba iyan semi final eleyi ti ajo NFF ti an ti piya mo osan igangan lo ma waye o ni papa sere eleyi to wa nilu Katsina Iko Economy Warriors lati Maiduguri ohun ati Wiki Tourist lati Bauchi ago merin to ba da ago merin ewe nilu Benin City Nasarawa United ohun ati Ikorodu City lati ilu Eko o je pe awon to ba wa yan yo won ma jo wako ngba ba jo de ase kagba bi nkan se ri niyan o baba so nipa idije President Federation Cup eleti ipele to kangun sa ti kagba re omo waye leni o ya gbagbagba lati be yen as you dey go ka se we go again awon eyan tun gbo pe laaro asusua mo gbagbe pe nu ose ta wa yi lojo Friday Casport nbe Casport Friday yen kede wa re eni kan gba half a million sugba gbogbo ticket re lati jo Monday ana eni ola ti e di Friday otunla gbogbo e lo ma wa eligible ni o fun ola nfani iwo to ma je pe ticket re o to nkan mama wura re ran bagana daily payment

Bad Gay. Law 150. Awa pagbe ede si 200,000 naira. Iyen laaro yi ni o. Bo se ma je niyan. *347*1004*2#. *347*1004*2#. Lo ma gbe ede be. *347*1004*2#. Lo ma gbe ede be. Bo se ma je niyan lagba be yen ma gora re ma wora re ran. Oba ti ju be yen. Tete juba yi network yen si nlo ni serere nwerere okan wa na laaro yi sugba jo ti o ba ti fe kanyan bayi oke yan mo se kami oke yan mo se kami gege bi okan re se nse lowo bayi gbianju re iwo lokan *347*1004*2# o ti kan o mari lenti mo wararo. Oh yeah, let's go there. Baba wa gbianju e. Ti o ba dabi eni pe kini yin o yi olapa bi kan. Pe number yi 020-1330-6194. Abo ni soro gaga pelu cash e ni tita. O le chat won lori WhatsApp number abi ko pe won WhatsApp call 090-2602-6314. Bo se je niyan lapa be yen o. *347*1004*2#. Oye, jalo juwa jaka lo kwa akade. Ba.

ya gbagba pa lati be yen e je ati owo waju o mo ti wa nu yin ton o ya gbagba pa lati be o dinu ifi gagbaga ele ti o tun waye leni sugba o a gba bolu omo bibi olede Norway Erling Haaland Goal Ronaldo

Emma Bino Eliana didi jo di meje yi o ti jo di mi ma e mejo mejo ni go re mejo 8 goals loni sugbon loni egeje e to mi awon oni beta yo binu o Ronaldo oran ro yo oran ro nro le yi o ehe go mejo awon olulufe mi ti pe mi sakiyesi eh aba ti soro Ronaldo ati Messi ba nko lo mo sanu eni mo ni go mejo lo ninu ni idije fe ya agbaye 8 goals lo wa bayi 8 goals Neymar Junior na ni 8 goals nemnu digbe idije fe ya agbaye sugbon bi kanu won ba ti se dada ikeji oran ro e take aleyin go post yo eh eh bo se jenu o omo bibi olode Norway Ele Haaland abo sori ero aye lu jara iyen loru moju laaro yi se mo pe lale ana o na mi go meji debut ti e leleyi ifi gagbaga re akoko ninu dije fe ye agbaye o si fi go meji bere sugbon gba to bo sori ero aye lu jara o ni se ga mo paro ga mo jale e mo pe ti yo baba fe kan sara si yan abi ti ti ma fe pon yan lapapo kan fe hype eyan papa julo player yo ba oni baba were won le ni baba were Ronaldo Dalima lo ni 15 goals Ronaldo Dalima Ronaldo Dalima on lo ni 15 goals Ronaldo Dalima to ti retire ti Brazil ni on lo ni 15 goals e ma binu 8 goals ni Cristiano Ronaldo ni eh eh Ronaldo yen lo wonu ara won be yen yo ba ba hype eyan won ni baba were ni bobo isa be gan ni Eliland is a ko sori ero aye lu jara re oni Messi is a madman Messi is a madman leyin gba ti lane Messi mi go ni better oni Messi is a madman e bariba oni tori gba ba so ni gba gba ballu to mo nwo toro re si mo ya ohun lenu oni lane Messi ni akoko o o lo ma n wo o n de ma n wo igbe bo ni ma yi se se gana now ninu osu ta wa ni lana Messi o gbe omo odun 31 39 years of age ninu osu ta wa igegegegege oni sibe na ko

0: kaabo pada latoju oja ikani lagelure lagelo 96.7 fm okegaju kele balofelele ni lebadan oya je ka ma le doroyin ere daraya todun ti gbagbe nkan si baba gba yin send agbo mo wa elewo 1500 ni bigibi ga kiri agba nla aye ere kan ni banidore facebook kan ni lagelo 96.7 fm lori je ka ma fan family wa nbe lori tiktok at top striker 100 e follow e like oya egbe like ko lo daada e ja sare wonu iyanana ngama ba dawo eyan lagara lo do iroyin kan be nbi to ni se pelu olede Portugal won ni edakun swimming competition ni Portugal lo ni abi football tournament awon eyan ni kilo de awon oniroyin ni lu won ni edakun o ojojumo beach won ma nlo won ma re we lo mi mo ni iwe ni bi olorun iwe mo ni lojojumo ma gba ballu ti down wi gbe kilo re te ma wo so wa ki gan orun ibi ta ti gba ballu kan to di gbe sa pari otutu ni ko so orun sugba lati gba ta ti de olede America orun po gan papa julo ni lu Florida ta wa yi orun po gan o agbodo mo yerun an acclimatize ni gbogbo orilede ni se be ke sa wa nikan won na royin ni o si aje gbe beach leyin lo gbogbo gba se swimming competition le lo ni won ni ibi tan ti le yerun daada niyan oju orun oju ta yorun la won lo to fu die ya won yerun ni o bi nkan se ri niyan o awon olo swimming competition o won ni beach ni sa lojojumo afi bi awon omu awon omuwe okay akudede wo yi o ogbeni tijani oloko dana
1: akudede wo ya tokun akudede ogbeni arale
0: ogbeni atunde olateju
1: akojuma tokun akojuma ogbarale
0: baga na ex honorable baba awon omo lile baba awon omo lile e ka awon arale
2: oruko temi ni abdulwasi mamadu yusuf akore awon bakilapa mo kenti o kakere gbala yi pe akubra ise lo ni gbogbo itoju ni ko dani olopin kariwa aburo ojo ni olo ni jo kan orile ni je lo ni jo baje aki awon baba mo se opolopo do mo la la nu dara
0: okay lati be yen eja kokko se bayi na eja ko wo ifigagbaga senegal ati olede ti france la kokko abala kokko mo fa otora mo ki lo sele labale lekeji kini isele to se ibologu gba wole si senegal lowo lara kilo fa iran lowo fun olede ti france
2: lapọ̀rọ̀ tèmi mérò pé tàbá wo ìsanwó bá bọ́ọ̀lù lánàá àti rí pé determination senegal wọ́n wá determine pé ok ẹni tá a fẹ́ bá gbáyò ó jù wá lọ bọ́ à ní gbà àkọ́kọ́ nù ní bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ so tàbá wò wọ́n game plan olùkọ́ni náà ni pé wọ́n ṣe òkè midfield tàbá dẹ̀ wo orílẹ̀-èdè france á rí pé ẹgbẹ́ ni ó kù tán ààyè wà fún wọn náà tàbí fẹ́ máa operate ẹgbẹ́ yìí náà wà rí labala àkọ́kọ́ wọ́n tí òkè ẹ̀dẹ̀ pé àtòlẹ́sẹ̀ ni o àti dizaidui ni o wọ́n fún wọn ní àǹfààní láti lè lókèètì agbọ̀wá ìtọ́jú kúta wá wabala wọ́n wá rí pé short kan péré ní orílẹ̀-èdè france gbá off target gan dẹ̀ tó ní short ẹ̀yọ kan òun gan so táwọn adẹ̀ ní short mẹ́rin ìyẹn labala àkọ́kọ́ ìyẹn senegal bọ̀ labala ẹlẹ́ẹ̀kejì báyìí àwọn náà wá change sí pé òkè tẹ bá sọ pé wọ́n ẹni tó play gẹ́gẹ́ bí attacking midfielder ìyẹn Ousmane Dembélé òun náà fi da iṣẹ́ rúmọ́ wọn lójú ní abala ẹlẹ́ẹ̀kejì torí pé position yẹn labala àkọ́kọ́ yẹn òun náà dúró gẹ́gẹ́ bí midfielder ni wọ́n gbọ́dọ̀ lè gbẹ́lẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì wọn àti ẹ̀ wàá mọ bóyá ẹgbẹ́ ló wà ní àbí àárín mọ́ so lápá ọ̀dọ̀ tèmi mi rò pé iṣẹ́ olùkọ́ni ló yọ labala méjèèjì àkọ́kọ́ náà ẹ̀kejì ni pé fatigue tó wà pé bóyá ṣe rí àwọn tá kó sọ́wọ́ ẹ̀yìn ikọ̀ senegal àpá sọ́nà lánàá pé àwọn tó ti ń dàgbà wọn kún bẹ́ẹ̀
0: kò ní bàálì nìkan náà làgbàlagbà
2: bẹ́ẹ̀ òun náà ni
0: àwọn ọ̀dọ́ àti òun ṣàgbàlagbà
2: bẹ́ẹ̀ ni so tá a bá wù wá rí pé òun náà ni èmi lè sọ pé òun náà ni gẹ́gẹ́ bí akùdé díẹ̀ láàrin wọn torí pé kò mú yẹn lápọ̀dọ̀ tẹ̀lé
3: ok tá a bá wù èmi lè sọ pé ibi tí senegal ti gọra àwọn ojú pé first half yìí wọn gbé sórí ìṣòro pé tá a bá tètè kogbo orílẹ̀-èdè france kò ṣe é ṣe kárí nǹkan mú lọ so ló fà á tí wọ́n fi lu gbogbo energy tí wọ́n ní abala àkọ́kọ́ láti lè gbiná lé orílẹ̀-èdè senegal àmọ́ nígbà tó di abala ẹlẹ́ẹ̀kejì olùkọ́ni leader the champs òun náà wo pé ok ibi tẹ́yìn náà tí agbára yín wà ní se mi ro pe ngba ton fi ma
0: lo lagbara won wa
3: agbara won wa pe lati owo arin yen won fun iko egba gba bolo rede France lanfani lati le penetrate wo
0: but strong point strong point France egbeni
3: egbeni won e te ba wo abala koko yen ri pe France o raye lati le wonu box debi pe boya pe won ati ni pe awon fe ni on target kankan so won try lati koko lo gbogbo energy yen lati ma le je ki won lo won gba to di abala elekeji won pade oreda fun won latari pe awon na wa bere si ni ma so won gba
0: won
3: so won so won gba latari lati le ma mu awon pass
0: okay
3: ele tori Rabiot o tete wonu game yen labala koko bo ngba to ma fi di abala elekeji ti Usman Dembele to di pe bere si ni role so awon yen no mo wa fe lo pade Dembele
0: okay
3: bi eyan meja fe lo pade Dembele pass yen wa bere si ni jade bi temi ri ko ti lose ni
0: okay
1: taba ni ka wo fi jaba ga yen nkan eyo kan ni oluko ni orile de France se
0: eyo kan
1: ti nkan yen fi yi pada o na ni pe o yo Dembele ni bi to duro si yen iyen gege bi atake midfielder
0: o
1: de da Ulises pada sibe
0: invalid
1: o de da da
0: o so Michael Ulises di invalid winger ti ko ba ti sibo ni owo won o ti wa ni egbe ṣùgbọ́n tí bọ́ba ti lè wà lọ́wọ́ orílẹ̀-èdè senegal owó orílẹ̀-èdè france báyìí ó ti di mif invalid winger invalid ni pé yóò wọ àárín ni ó wà
1: ó dẹ̀ lo dangerous ju
0: ó lọ dẹ̀ dangerous ju ó wá fi wọ́n wá sójọ́ bless defender ti orílẹ̀-èdè senegal òun ò tẹ̀lé lọ torí pé wọ́n ń wò yí pé ibi tí ti ń padà bọ̀ nìyẹn ọ̀bọ̀ òun padà síbẹ̀ mọ́ tó bá ti gba bọ́ọ̀ báyìí yóò wá attack lọ sí other wing so invalid yen na ni just only one thing ti coach se na ni invalid winger fun olise o tan ibi ti nkan ti daru mo won lowo ni yen eh e ja lo si olede argentina ti olede
1: algeria
0: ifigagbaga to waye laarin won baba wo ifigagbaga yi messi ninu iko basa in kankan be ti won ma n ti ohun ati ki loruko left back Jordi Alba the same thing o na ni to tu sele ni oru mojule ni se ka so ipo lede Algeria o mo style Messi ni abi won gora won abi won owule dararara nti won
2: tem ba ma wo lapo ni mi ro pe ta ba n soro awon team to lo lati le adulawo ale ka Algeria ma ara team ti o da
0: ale
2: kan mara team ti o da
0: ti o da
2: tori pe ni ranking gan le adulawo gan bo ya po ele kan ko ni won wa ni
0: won wa
2: leyin Nigeria so le to tumo si pe ara ka pataki ni won but emi ro pe o se won ni pe ta ba wo iko won o da bi ti tele mo
0: abi won ti bo won lati akoju
2: o di ran kan bo fa lati ko bo ku bo ro po ju so ta ba wo todo ti won mo le so popo la oko na oluko ni na mi o ma idi to fi je pe Real Madrid na joko lo wa iyen ninu fi gagbaga akoko te fe gba to re je ohun si ni balogun ko to re je gba bolu yin to kan to je face off wele de ijoko lo wa so e keji ni pe iko yi te ba wo space ti won fi le laarin gbogbo space ti won fi le laarin gbogbo iko won o ti poju mi o wa bi ti defense mi fi da ma wa ti striker o fi carry ball bi step bi meta merin ko to ri pon unleash shot
0: so la Messi o play as a striker
2: ko play as a striker o mo pe o free role ni se mo pe o wa to ngba te yen ba gba ball to de to touch ball
0: so style ti man dana ni so fun coach lati le mo
2: deploy player kan fun pe nti mo so won ye pe the Messi midfielder kan ko wa si nbe to de fi touch to si fi wo pe okay ibi bayi je ngba be to si ngba be o de sibe la oko o de sibe lekeji o de sibe leketa
0: first goal lo won si ju
2: beni
0: defender midfielder free ti e leyin
2: o si nda lo
0: and center half to ye ko pe player sa kiesi
2: o na wa nbe
0: dangerous man si ma un wa
2: o wa bi bayi o wa o de te ba wo touches e
3: touch ball bi ngba to ye pe nkan ti won riri bo se ri loju temi niyan because bi a bi pe eru gogo wule wa lara won eru n ba won lori pe Messi bo te ba de wo fi gagbaga emi o le so pe bi a pe tori pe awon wo pe Messi nikan but at the end of the day awon agbabo to ku na ninu ko agbabo la Argentina awon gbon wa lara nkan to ye pe o je ki ise yen go tubo ro Messi lorun tori pe lati arin yen awon na Algeria awon o fe ja awon na won we pe awon le se bi orilede Morocco latare pe je ka jade si won but iru fi gagaga ru ile won jade si orilede Argentina kon se pe ma joko sile o e ma jade si won o ni bi won se ngba so emi le so pe fi gagaga yen oluko ni won ohun lo ba fi gagaga yen je
0: okay
1: Sheki la kwa dote mimbi ti yon ba so kankan fun player kwe to ba defeat e se ba o man lo ju yon player ti won le se besi
0: to le
1: an player kan wa to yon kwe ti yon ba face
0: to le se unte so fun
1: ebe mbogon ti yon ta ti so fun yon yon
0: si yon ne gbe mi
1: an player kan wa to yon kwe ti yon ba face mbogon ta so fun yon yon
0: yon gbe
1: yon si man se nti o against mbogon ta so yon tamba ni o du o be tamba ni o be o du yon an player bi Messi Cristiano Ronaldo an player bi Kylian Mbappe an player bi Lami Yama taba so nipa pe an player to ni tale natural technical ability to je pe
0: extraordinary
1: de pe o le predict won taba so nipa pe boya pe won fun Messi ni space won fun Messi ni space
0: awon en npe nigba to yo gbosi yo
1: ijaya ni bi gba tan wo lion ni be ko si n to fe mu dani to ba ti se pe to ba koju lion ni ese ogbeji ni bi defense ti ga ti o so na ko si rumo to fe ni kan ti ko bo se npa layan ko to pade layan o gbagbe gogo omo yen so gbo nkan yen le mi ro bi a bo se won in to ma sele ni to fi je pe a ma wo national team mi ton ba drop player mi ti won mu player to ti less experience ni Europe ton drop player to n gba ball abele fun iru awon kan to ma sele ni yen pe
0: ile
1: ti o ti pade
0: awon stars
1: oni four to ba ri won iru awon kan to
0: sele something happen ni during the game Messi agba ball Algeria kan be ti Messi foul to ye ko result si red card
3: sorry emi nkan ti mo fi le so pe o le ma resource red card ni pe awon yo wo pe bi ts ti te sorry nba ti Messi ma fi ti omokunrin yen e mo pe ohun na won jo nsare lo ni
0: eyin
3: ni Messi wa so omo iyen na ere ti yen na nsa ese ton jo ma gbe ati owo ti Messi fi ti so ese omokunrin yen enu ese bi ti Messi no ma gbese lesi
0: gbogbo
3: won se pe boya pe boyo lo mark bo
0: okay
3: abi boya lo tag o lo ni o fi resource bi to ti te to fi je pe dangerous mark ni ko mark bo won jo nsa ere lo
0: okay
3: so to rawon yan so pe red card ni yin o le resource red
2: emi ri gege bi pe bi fa yen se waye ko se nse pe o fe endanger alatako
0: okay
2: pe intention na ma kon
0: intention wa nbe
2: o ma wo intention so intention yo jo mo pe o fe endanger alatako so lapodo temi into fa anti o fi jo mo
0: ti o jo mo si e wa in so pe won jo nsare lo ese kan te wonu e ra
2: collision collision
0: not intentionally
2: not intentionally
1: ko le ye opolopo dada iru kan ba yen even ti Bruno Fernandes gan o le ju tele lo won fun Bruno Fernandes ni card ku pa lori e iko ma yu pada launch happy won de pada resign card ku pa yen pe
0: won
1: yo pe ko ye ki referee yen fun ni red card ibi ti ese Fernandes ba yan ibi to dangerous ni obo won wo action ati intention Fernandes ki se pe o wa lati se lese o wa la pe defender yen ti sun o wa fe yo ball ni ese defender yen di bo se yo ball ti ese o land by ibi ti ese land is ibi to dangerous ni refi yen de fun ni
0: so le do tun mo si pe baba yan na ke se pe won favor Messi okay eh ere gbogbo da go mejila ifi gagbaga ti o waye leni England mo ni match leni Portugal ati awon te won eyan ma pe ni Dr. Congo DR Congo gbogbo to ba ti di ago mejila atan mo le si daada ile se kan be nwaju mi nbi odunike so imo foloko o ti pe gan o e da ko yin ati le se ten soju ka sare gba won eyan debe
2: e se won ga mi baba abiji
0: olorun lo ga
2: oruko mi ni Gbenga Oyato Olaye Wola be ba ti lo lori eto baba abiji bayi e ti mo pe oni kan ti o gbe wa wa sibi a wa lati wa je ka won eyan wa kan mo nkan ti won mo ni nipa ti Oyato right
0: o yato ride baba so nipa logistics kan yen
2: be ni se wa ri yato to ti wa ba o yato ride
0: egbe adebe
2: awon ti won gbe tan pe wa fun a delivery auto ni sin bayi atuti wa ni ajosepo pẹlu Western Breeze Luxury. Luxury ni pe nkan to ye pe igbafẹ opolopo awon eyan wa tan be nle okere tan be ka kiri gbogbo agbala ti ma fe wale ira ma ba won pe ah mo bon le moto mo fe ra ah je kin lo ra moto ti mo fe lo tin ba ti wale ni isin bayi rorun lo ba de o ni lo ati mo beru wi pe o fe lo moto kan to ba ti wa Nigeria awon moto nla nla moto kemu kemu be bi Toyota Prado Prado nbe 2023 2020 wa Islander nbe awon moto nla nla
0: Escalade gbogbo
2: yes so pe gbogbo everything ti wa nbe
0: mo wule so pe o fe ra
2: mo lo fe ra kan to ba ti wa je ka wa o mo gba to ni die
0: iye gba to fe fi lo
2: iye ojo bayi lo ni die ni
0: o ti bo reserve ele
2: bo ba si wa Nigeria na pe ti mo se wa yi mo kan ni de lojo Monday ojo Tuesday mi fe kuro le ojo Thursday je ka wa ti mo sile pe iru awon oko bayi ni sha ti pe wa lori WhatsApp o ko pe wa
0: bi gba te n ba fe aya oko
2: aya ni ta ba de aya awon oko yi gbogbo nkan to yibo se sipe patapata factory fitted o lo wa nbe awon oko yi si re AC gbogbo wa nbe
0: of course
2: driver a fun ni driver to mo
0: fun driver
2: driver ti ki mugbo driver ti ki
0: moti
2: ti ki moti driver te gbogbo nkan
0: o pe to ni wa rele iyan be yan ba bere fun driver
2: ati ati fun driver
0: to dadake fun driver
2: ti o ba so pe boya won o ni lo driver
0: a jo so
2: papo ki se awon oko yeri beto oko to mo lo ti le mechanic sha ti pe wa a head ko ti book tori pe a tin se ti petele tele kan ro pe asiko yi o ye ka wa sori radio ka won eyan tun mo eleisi sha ti pe wa ni and to ba po wa tun wa need pe o need awon eso eleto abo bi kan wa ninu moto yen ninu eko kan re le
0: bale awon agbofinro
2: iru ihamora pe wa
0: gbogbo e lo wa ti o je gbe yo ma dabo bo eni ti
2: opolopo fe se be sugbon eru n ba won won trust nobody
0: epolopo tun wa mo bi teyan ya si
2: ebo
0: ni se rin
2: igba
0: ti o si nle
2: asiko ta ti e wa
0: ko ma gbe laarin ojo bi merin marun to n ba vide to n fi n wa bo lowo se se ni olomo jari laburu sugbon yo ti arrange ile lati
2: yo ti so sile elomi ti wa n wa emergency book a ma wa boya o ni o ma de ni Tuesday o mechanic re
0: awon saburi
2: o disappoint o si fe de sa ti pe wa sile to ba ti ni trust inu wa
0: bo won se le get
2: number ni phone number ni je kin pe te ba ni phone number mi lowo pe nge o yato lai wola e le pe mi te ba wa ni e je fun yin 080 38 48 46 75 tabi je pe le kan si 080 38 48 46 75 tabi 091 57 88 3979 ẹ ṣáà ti pè wá 091 57 88 3979 ọkọ̀ tẹ bá ń fẹ́ èyíkéyìí tẹ bá ń fẹ́ 200,000 naira ni ayé ẹ̀yọ kan ọjọ́ kan
0: ọjọ́ kan
2: oní 150 wa oní 100,000 wa
0: bẹ́ẹ̀yẹn bá ṣe fẹ́ kó kọ́kọ́ gara sí ni
2: bẹ́ẹ̀ni
0: a ṣe ìdíde sí ni
2: bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yin lẹ́ẹ̀rì epo
0: ok èyàn lè yàn ra epo
2: èyàn lè rí epo ṣùgbọ́n driver o ti wà nù owó ta owó driver ti wà nù owó ta ti gbàun
0: tí ọba wa ní sí nbẹ àjọsọ ó tún wà láàrin
2: ẹsẹ ojú ni ti
0: ẹ pé nọmba nlẹẹkan sí kátó di pa
2: nọmba tí ẹ mọ pè sí tẹ bá nílò rẹ ni 091 57 88 3979 tàbí 080 38 48 46 75 Western Breeze Luxury on lapele oya to ra na ni e se gan
0: bo se je na se gbo yen lapa be yen ma ji agbo o si nbe pe ba ni nkan kan te fe ba won so lori eleyi lori alaye ti o yato so hun e pe number to pe yen na ni e pe kejo ni gbolo kejo soro papo edo ki iroyin ti wole bayi o abo oro ti wa nbi ati oro agba bi oro na ni si awon mejeji
2: abo oro agba
0: o wa nbi temi dayo oye ladun o wa nbi a mejeji ni won gbe adebe lori ti
2: edoki
0: iroyin laaro yi ti oni tabi sugba kankan nu yo ileyi ni yo ile o wa fi yen si
2: you said yi o wa
0: o wa fi yen si
2: yo yi fi yen si
0: o tin gbo bayi
2: eh eh o do mo gbo o ti poju ori n ta ba wi fo gbo
4: ya ba wi fun ogba ni ogba gba
5: ko se duro wo iwa lo se
4: a ba ba fe mo loju ariran bobo lagutan o sun mo eh omo ta ba fe loju
5: mo se a o
6: ah sorry
4: tori ran ile se ba ti e ba se nu atala si fe loju
5: asiko ta wa yo gbo ha ko gba ha o
4: mi gbo pa mi gbo po
5: e so tin gbo bayi so gbo so gbo bi ogbo awon ajile ofo
4: ojo loro na mugi ojo loro to mule
5: o so rire continue
4: ago meji osan lo mo suku ni ama jadi ti o ba si lesson ni okada e ni reverse abi to ba ni ero to lu lo to fe fi ese wale lo
5: gbe ese wale lo
6: gbe okay continue
4: aso bura okay ni apo abi to ba je agbada babi eyan ni office
5: eyan lo
4: je n file baun mo so fun ni pe
5: o se jade so ara re
4: ni guduguru mi gba kan tura le ah ko se wu ko se duwo wo mo ni
6: guduguru
4: ka mi ti bi ti mo fi ah mo je n tun koyun mo n koyun mo
5: so don ko ni nkan
4: ko ni o ni le mo en wo le ni di kan se mo
5: oni emergency
4: aja ti ni mi ti enu tele ko to je teni eleni
5: oni emergency of ke ma re wi wi
4: mo to ba de
5: oh ma kulere
4: e ma kulere mi wete yan je ko to lo
5: emergency of
4: boye fo ni boye wedu ni abe fo soko ah mo
5: sugbon lori owo ta wa yi ka gba yi pe eh o ti owo na ti duro tan
4: duro tan mo joko ni
5: ah
4: duro tan bibo
5: o ti ku olopun kan
4: amo wo le ti so bo tele pe okun meta tawo ni mo si lori meje to wa pe tokun ni sugbon en duro tan o ta pe duro tan ni
5: pele nto to gbe jade laaro yi awon ewa ide
4: na ka
5: to pe laaro yi
4: mo ka ehin
6: sama bi
4: iwe kan ni
5: o ka we kan lo wa kan ori
4: be mo wa ti pe ah awon ti mo ka ninu we un bi gba ti yan memorize
6: continue
4: eh a fe lo ko location kan ni
5: okay e fe se film
4: film mo ti wa fun mi sin mi jim be so wa ni ki un
5: script to kan o
4: nlo
5: nlo lo on bi gba ti yan ba n practice
4: eh mo se wa sare gbe awon nigba mo
6: je mura to ma je pe mo kokko ye wo die na
5: kaza so gbe practice ni
4: make my perfection
5: ni gbogbo eleyi ti
6: to so la na yin janu bo ni
5: okay ti gbogbo virivir le arin loju ri mu bobo lagutan wo to so le kan
6: practice mo se so na no area abija
5: practice ni ke se pe wo gangan ni omo inu
4: practice ni
5: script
4: ni lo bi je pe n ti yan so fun mi n le lo tori ko si ninu ti yan ko fun
5: mi ro gbe wa na ti duro tan gbe
4: duro tan o
5: okun tokun
4: ayin duro tan o to wa pe yun ni o fu ye o
6: ibi ti top side cafe ti o lo
5: ah
6: olorun lo koko gbonu gbolehin
5: magbo ore mi iyawo re nse birthday leni
6: to jesus
5: o wa fun mi lowo pe ki n fun awon presenter ti ma oko foju kan merin ti ma oko foju kan
6: merin
5: mejire
4: mi lo kokko foju kan number 1
6: se odo yo soto are wa wa gele gele
5: ibi wahala wa wa
4: wahala o wa nbe o so ko so wi pe merin to wa ko foju kan
6: ori meji
4: eyan ma mu nkan yo ka 1 2 3 ni
5: sa ajo debi laaro yi ni
4: ajo debi
5: bo lo se mo gbe nti foju kan
4: iwo lo nigba so pe meji mo so pe meji emi do kokko ri
6: ah se o mo gba te mi si de
4: oya ti oya o ti meji
5: ki ya ni gan kan mo pe mi o martini ni pe mi foju kan o
4: ah
5: mo tun ti foju kan matala
4: fone re lo
6: ko oro owo mo lagbara o
5: mo tun foju kan matala
6: matala gan so ye ko foju kan laaro
5: ki lo wa lagelu oye
6: mi se lag
4: se ara re lo down
5: nto wa wa lagelu oye
4: mi nka di to fa moju in lo ti wa bi
6: you are hereby disqualified
4: arara
5: tori be splash lo yo
6: lo ti o se le wole
4: o fa ise kan moju ni lo tari e wa bi ise yala ti
6: e monitor ni
5: on we o se
4: ise yala ti fun ni
5: okay
6: se ori oro owo lagbaro se kan pa
5: beeni beeni
6: olorun ma wa je ko wole aye
5: o di meta oku kan
6: o di meta oku kan
4: se nbo
6: okay
5: o di meta oku kan
6: okay o ya to wa le kan ti e wa sise ni
5: ara ara o alejo sinu film alejo ni
6: to si nbe
5: alejo lo o wa wa alejo ni
6: e ka wa so pe mota la na ko si laarin wa ko si ni oku wa ko se nu ku wa bi to wa
5: splash lo wa
6: ajo
5: wa na ni
4: mo da world war 3 le o yo ti gbe
6: se mo pe
5: o me da wa la
6: le eh ago mesan emi ni tun wa
4: se wo la di meji nu
6: ah kilo
5: ni ti ran lo mi o ah eni kan tun ti wole eni da ro kan
4: ile lo ti gbo kan ta baba wo
5: o wa gbo kan da bo lati
4: ole we
6: oro wo le o sari mo bo ma go kada bo nisin
0: seri presenter
6: to ba si fi la ori e eko ti wa nbe
0: marun ni eroku marun lo pe fun
4: okay o so fi se merin
0: ba fi se merin igba ti mo wa de mo gba studio manager eyan lo na na
4: eyan ni o ori re ni si dana pada yi
0: mo fi fa
6: so ori re dana pada bo direct consult
0: o won je kan
6: okay
0: you know this in wa wo presenter merin tin ba to kokko foju kan
4: sori bo so pe merin bo so pe kini kan
0: kola des ni mi sare bo lati le won ni gbokada ni
4: gbokada ko we gan
0: wa ani won le nikan won lo pade presenter kan loju ana do ni
4: you
0: be
4: wo studio
0: pe gomo lo bi kankan ko duro o wa saju re wole wa
4: eh iya tin se ojo bi emi yan so po re gari
0: Mrs. Delila at Adetuji
6: Mrs.
0: Iyawo
6: Adetuji Iyawo kiki Jesus
4: eh ni wale o agbara Olorun
6: iwaju iwaju ni opa ibi ti mo re si iwaju iwaju le mo lo o
0: so
6: abudi wa n tolokun abudi n tolosa ite seun opo Olorun fi opo ropo
4: amen
6: ta lo se ho nbe
0: de kukuru kaluku ogba 1010k re
6: so Allahu Akbar
0: mo se jenu
6: Allahu Akbar
0: e je mi o ma lo fun taaro yi
6: e je hallelujah hallelujah
0: hallelujah e je mi o ma lo fun taaro yi ori mi ti mi de bi re o ese mi ti mi re bi re o
6: ibi ti ori mi o ti sun oju bi mo wa e lo ki ese mi o si mi de be
0: mo se jenu
6: bo ba wo mo so ti
0: e je ma lo laaro yi ago mewa ku seju 9:45 AM bo npada abu ayiko to ti cash e o 50000 100000 150000 ati 200000 naira tawe eyan o pin star 347 star 100 star 2 ash ni o gbe ade be titi igba yen temitayo ye ladun be nbi ohun ati abidemi akande oro agba
6: o dira tan
0: dikiru lai to dira dikiru lai
6: o ko re ni
0: to dira tan
6: o ko mani ma ro mo
4: gbogbo e wa ndidi rara in dira o
0: adabo
7: Lagilu FM 96.7.

0: eku ojuma layo lakotun fun toni anki pe eku oye to la peregede
1: ola
0: ka ki egun mere ni agbaye towo ja ikanni lagelu fm oke to gajoki to nfe de lo ro toni adupe lowo alaura bi atopeda te o fun alori ofe lati wa loke pe fun toro yi ati wa kode o edo ki iroyin la pe ikanni lagelu oke baba awon oke nibe la wa ti nkan si te ngbe ti si wa te lori ofe lati gboju wa live and direct lori facebook pelu lagelu 96.7 fm oke to ga joke nle ibadan ati kode o biba fun ti oro oni okan ojo kan awon iweroyin ojojumo le wa nigeria se be won te fada ara iweroyin punch o nbe nwaju temi be ni the nation ogbeyin
1: guardian na nbe ni
0: ajo akorinjo nigeria o wa di tribunal titi e wa ni waju ti a oko awon panpan awon fi ti a siwaju
1: ilu la re
0: imo mu loko kan ni awon royin na wa nseju si mi pe kami o wa kami faye gbo mu ise o le mi wa nse ti ni kayin e se sururu oko kan ijeji bayi la yo seleku a bere se fun la won kokori e to je akori to wa di saju on gbogbo temi tayo oye ladun aboro lo ko mi eje apegbon ka ma ba apegbon jinijini bi eni ojoramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo do didi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kankan je ko o si ni nje be koni talewa eku ojuma layo lakotun
1: be ni e tun ko ojuma layo lakotun le kan si ise mo won ni ise bayi inle da se lowowo inle da se lola eyi keyi to wu ti atemi ateyin ka mu gbo la ro toni oba oke ile ti ma fere sise da yo fere sise wa o a si ni bo ma raye fowo ti abi demi lo ko temi akande lo ko baba to bi mi lo mo ragba bi o ba se lo ro baba pe ti a ma se lojo ale kaabo sori edo ki royin
0: all right a komo a kori royin to nbe nwaju temi afere gege o di nu we royin punch ibe mo ti mele yi le ti o njade latenu David Mark to je alaga apapo fun egbe oselu ADC egbe olowo bowo omo iyadun ni le ti o benu ate lu ijoba apapo le wa Nigeria oda he won leyin ti ile ejo ko temi lorun appeal court ti pe askol obito tomodere tagbare omori farasi lori igbese kan pe won fe yo ko egbe olowo bo ko nu awon egbe ti won edibo ni 2007 oni ha bi
1: oda iweroyin the guardian ni won ti mu akoko ka laaro tuni nibi ti gomina wa ni

0: tu lori oro ije omo egbe pantami tagan egbe oselu gan ni pantami wa bayi apc ni pe a omo egbe ti wa ni keku nbe pdp pe nbu nijo wu lodun wo en to je oluriye ta won le npe iro o eko la ku leko eko kola iroyin bo lori e le ekun rere oro di fami
1: maybe
0: fa punch loko
1: maybe obin lawon okun mo ja si njo o se aye pe egbe oselu mejo mo ja si oda iwe ro ni di guide na ni
0: mo o se ti o
1: to ni na ojojumo la
0: ni wa nsele
1: labi orun
0: teyan ba ri mu eti o si sonu
1: sonu danda
0: sunbe
1: iwe ro yin di guide ni ahin nibe ni gomina won ni ipinle osun adeleke o tin sala yoro pe egbo awo ni gba idunkoko laye abi ki awon ajogun kan wa fi eyin owo kan fi fun olorun mo giri ninu oselu lasiko ta wa yi o
0: oda okan na tun reti o nbe ni waju temi leti ohun safomo oro di mo pe ilegbimo asofin agbale wa Nigeria the senate o na ni won ti sewele isimi to ye ki won ni eleti nlo lo bayi ti won ke si awon asofin ni pajawuri fun ijoko lati wa woro ko fi sada wa ojutu gbetan si ipenija eto abo to ntan kan mi eleti yo alenu ti buturo Nigeria punch on lo ko edo kiro to nkile to hale ni foto ro yi
1: oda iwe ro yi di punch mo gaja na mo wa ni ahin nibi ti o wa nwa lorilede Nigeria are Bola Ahmed Tinubu o di se kilo kilo fun awon odaran eleti en ja Nigeria logun wi pe e lo re fi ewi agbeje ke fi mo wo o ke ki owo omo yin bo so leyin ti awon ile ise omo logun orilede Nigeria ti mo beri fun won ti o je pe won gbe mi okan lara awon ekan kugu adari fun awon bandit ni ipinle Kogi Amosani ahina won ni ijoba apapo eni ti ni akole pe awon agbesumo mi eleyi ti won din ni adojo niye 150 terrorists ona ni ani won ti gba idajo le won lori ti won si se dansaki fun ijoba apapo leyin ti ani ha eyin are Bola Ahmed Tinubu ina lo kon re ki awon ile ise omo logun pe enikan je npe ni Basuji e si gbe mi e ah ile ise omo logun emi na be ri fun yin o e je kokoyo ni o
0: all right okan re to nbe nwaju temi oludije fun ipo are labe asia egbe oselu NDC Nigeria Democratic Congress Peter Obi ti forota o wi pe ohun o fi ija fa awon ti an ba nwa ija ohun o si fi alaafia han fa ti ba nwa ebo lo fi so pe I will give peace to whoever wants it war to who wants it en ba nwa ogun mo ba pe sonso yo ri sonso Peter Obi lo so be en ba wa je pe awon ofa je ko fe je gban awon awon ojo fi alaafia laarin ara won
1: o ra bi oro lorin kan to ni ohun omo le nu mu pe n ba gbe gangan wa yo ri gangan
0: to
1: pe n ba si gbe daada wa yo ba daada lodo ohun
0: to
1: oda iwe royin daily post ni ayin won ni osi omo le osu baba won ni lo ti eyin yi enu pada o lori oro ile ti an gbe ki pe won yiwe lori bi won ti ni ki Natasha kọlọri rọkunle won ni oro ti won se hun tele won ti so hun o la ko ta wa yi
0: all right teje kemi na o tun taju kan ki mu mi ko yin papapa iroyin lohun fide oro mule bi pe bayi o ni Abdulsalami Abubakar se ko ofin ti Nigeria nlo ni odun 1999 iroyin bo lori e lekun keke
1: eyi ni an sala yoro nu we royin di guardian won ni eyin ba tin lo ori aye lujara lati ma tari owo sira wa atawon lana mi be won ni awon ijoba bile to tobi odun niye ina lo je pe awon ni POS elo POS POS POS won ni na ni won fi n gba wo ni awon ijoba bile lasiko yi
0: hoda o ijoba apako le wa Nigeria oni o ti se adayanri se awari awon igbo ti eyan ti le ma daranje ti o je bi adorin o le ni irinwo 470 grazing reserves lati fi opin si bi awon maalu si ma rin jagban jagban ki ma boko oloko je won atuge elege wo gbogbo ko elomi mole ha won pe ijoba apapo ti nwa ojutu gbe tan o si wahala ya so ile ti saba ma waye laarin awon adaranje to nta won agbe ni tibuturo Nigeria iroyin bo lori e lẹkun kẹkẹ
1: punch loko ile ina lori oro afese mule eto abo ni to ti digbas gbos won ni eni ti se oludamoran lori oro eto abo ni le yi ri badu won ni to nti are legbimo asofin ni le yi gospel apabio won ni na mo tin pepe pe egbo eja ma lo ilana imero odi oni lati je ka ma dabo bo awon enu loro wa lorilede nigeria ko ma diru wa ogiri wa mo
0: o alright e jare ipolowo oja papapa ngba ta ba de leka ipolowo oja eyi ati awon akori iroyin mi inla bere si mo ko abaralu ta ma ka barabo ti o ma poto fun ele ngba ta ba de lati eka ipolowo oja wa se wa pin tan je ko la nta ki isowe ti ngari to le pa o
1: ene
0: to
1: o be bi odun be
0: shoka bi okan e ja lo se ka ipolowo oja wa e do ki iroyin futuro oni kan ni lagelu fm o nte so waju e seun te ngbo wa

0: e kaabo pada lati oju oja ikani lagiluna le te ti gbo o lagilu 96.7 fm lori eto ta pe ni edo ki royin e ja kin se be kin tun mu yi ni ayin o nibiti eni ti se amugbalegbe lori iroyin fun oloye adebayo adelabu iyen ogbeni femi awogboro to tin sa pejuwe oro kan ti awon eyan kan gbe kiri lebelebe bi ewi eko la ko ta wa wi pe a pepe se o oloye adebayo adelabu omo tin piya mo eto lati finu egbe oselu apc le wi pe egbe oselu elesin funfun sdp in lo fe lo darapo mo femi awogboro ni seri irufe oro be oni iroyin elege gba ni afomo ele ti oni gbogbo kunrin bi ti wuli omo ni ro ni o ko si oto olokan ninu e femi awogboro ina lo te waji ninu oro wi pe oloye adelabu ina lo je omo egbe oselu apc ele to duro tan tokan ele yi ti ko si mo ni royi royi okan pinrin wi pe on fe ku ninu egbe oselu ohun oni nigba ti obe ni kankan so wi pe on fe ku ninu egbe edakun ta lo wa so fun ebe kan lo bo n pari gbogbo eto lati lo sinu egbe oselu sdp oni o so oto olokan ninu e o awugboro fi o tesi waju ninu oro re wi pe eni to je pe omo oye ni o na wa lara awon eyan ti an jigbo lati gba tiketi egbe oselu apc lati je omo oye fun egbe oselu ohun ninu eto odibo gbogbo odun 2027 lati di gomina ni ipinle oyo oni gba to je pe eto odibo abenu te egbe oselu apc won ati igbe si idibo jade lori e oro o ti iyanju tan lori eto odibo abenu ohun iru eyan be to je pe o sese kan yonda tiketi le lowo oni se mo wi pe ko ba irori ori pipe mu keyan wa so pe keni won wa so pe o di se tan o lati ku ninu egbe oselu apc o te waju ninu oro re wi pe awon eyan eleyi ti won kan gbe oro ohun kaakiri oni won fe ma fi da so ro me oye todo ti won ni tori pe ko si idi kankan eleyi ti oloye adebayo adelabu ti won fi ku ninu egbe oselu apc tori pe omi lengbe awon ti an je omo egbe oselu apc ati awon araalu ina ni an tewo gba o femi awugboro o te waju ninu re pe se ri oloye adelabu ina lo si duro kori o ninu egbe oselu apc ati pe o ma so ipe okan won bale pe tiketi egbe oselu apc fun ipo gomina to ba di odun 2027 oni ohun gangan ina ni won yonda re fun ba ba se eto dibo abenu eleyi to mo yan lori ti o si wi pe ka ma fi epo boyo pinrin bi ti wuli omo awugboro wa te waju ninu oro re oni se ri awon eyan ti an gbe gbo yi so yi gbe ke yi de ka ki oni won kan fe mo ni won fe mo fun ara won lokun sini ninu oselu lati pase kan ma rogbokule oko adelabu tori mo pe awon eyan mo fe ran adelabu o ni ti butoro ipinle oyo ati tayo ipinle oyo gan femi awugboro nlo wa tepele moro re pe se ri oloye adelabu ele te nwo ohun ko se tan lati se oselu bo bo pa bo ba ko bu lese o ko se tan lati ba ni kankan se pe bi nbun o ma bunle o wa tesi waju ninu alaye oro re wi pe oloye adelabu ina lo ti fi oko re lele fun ara re lati pase bo se nsise silu lati bi odun pipe seyin leka aladani ati ninu ise ijoba o awugboro wa fi kun oro re wi pe awon eyan ele ti an soro pe adelabu yo ku ninu egbe oselu apc oni bi igba ti won kan won ri ofefe lasan ni o ko ku ninu apc o ti wa ro awon eyan ti won gbero yen eleje ohun kaaki e ma se be mo o e ma se be mo koda o oni bi en ba wa te waju lati mo se be awon ti lo re n ba won ti won je agbejoro ti ise ye dada awon ti n ba won soro wi pe ki lo re ka se won ni afaimo ko mo je pe ru awon eyan be ba ba fi le fi tan gan ni won tan dan mo o se se kan gbian lo le ejo
1: o da be je kemi o mele ko yin papapa iroyin lo n sha for me wi pe ile igbimo asofin agba le wa Nigeria the senate oni won pe won se raro lori isemi to ye ki awon omo le ohun ki won gun le ti won pe won si ipade pajawuri lati wa joko fori kore fi kun lokun lori awon nkan to je mo ti ilu papa julo eto abo ti oyin rin se nti butoro Nigeria won pe ninu atijade ye ti won fi ta lojo keedogun osu kefa odun ta wa yi papa julo ti en to je akowe ile ohun buwolu iyen Emmanuel Odo nibe ni o ti pe awon senator ni won ti dari pe ki won para si ijoko ile ohun nilu Abuja lojo Isegun Tuesday ti o je ojo keta leni ogun osu kefa orun ta wa ni ago mokan lagerege o won pe atejade ohun onu afita lo ko are legbimo asofin agba le yi godswill apabi o wi pe ipade pajawiri na se pataki lati wa ojutu si awon oro to je mo ti ilu apajulo to npe fun igbese ofin nipase legbimo asofin agba le wa nigeria are legbimo asofin koda to nti legbimo asofin agba le yi oni won wa ra owo ebe si gbo mo le on pe kan ma binu o lori ipade pajawiri na ni pe gbogbo n to ba le fa fun won ki won fo owo nu lori e ti won si ran gbo mo le ni pe ipade ohun o se pataki ki ko wa joko ki won si mbembe ni bi oro ile ti won fi ita won pe se ri saaju tele tele ohun lo je pe lose to koja ni legbimo asofin apapo keje ati legbimo asofin agba le yi o na ni won ti fenuko lati lo si isimi ranpe ile ti o mu ki awon asofin ki won para si ijokole ni ojo keje osu keje ona ta wa sugbon o ti won pe latari awon isele tin sele nle yi o pe fun ijoko pajawiri eja sere wale be lati ori awon royin ile ti menwaju ata ti pe ya mo iyen foto ni tori pe ojo wa
0: o ti lo
1: ka mo fi akoko yi ka mo fi ki akimoladun busayo ola itan iye oba ni gbogbo yana felele loni gan oni ayaje ori kadun
0: ojo bi e
1: igba odun odun kan ni o
0: ka to ma mo fi eleyi na ki okan lara awon onibara wa ni le ise yi alaji ridwan olayiwola ceo ro and property limited eku odun o igba odun odun kan ni lasiloba midumari e ni buriburi
1: oni beji
0: double decker ni e ni buriburi ke ba fopa tele ni buriburi
1: akokan abokan akimoladun busayo laitan yoba iyana felele ibe gbogbo aye nlo loni
0: o ti lo fa fa ba eja
1: igba odun odun kan
0: ejo ni orun mu
1: eto lagidi
0: to la o ti yo bo se lagidi na ni o se wa fara bale kwata
1: kwata si ni
0: o ti ye
1: gbogbo nkan daada ini o wa nbe loni igba le o le kun awole o ni pedi temi tayo ye ladun aboro in loko mi baba se ni de bayi eto je ka jo so lopon sokan
0: e se ngan ni o abide mi lo ko to mi akande lo ko baba to bi mi lo mo ro agba bi o ba se lo ro baba pe ti a mo se lo ja le oni yo san wa si dada

e se ti e ngbo wa e ka ro la ko tun e ku ojuma layo e ku oye to la piregede ka akiri agbaye ti e ti lori ofe lati ma gbo wa nkan ni lagilu fm okay to gajoki ile fofun ba la ofe lele nbadan ibe na le ti ngbo wa o e ka bo sori eto je ka jo so ni kan ni yi se mo pe ajo royin o ba npe ni jero isinwo ikuru won ta ba di jo wo ye ko gun ni o e ka bo sori akoto yen to wa ijejo la ndagbere pe ka firi atayo pade adupe lo ala ora bi ile ti o je ka tun le wa loni en la ba awon la si le wa bino ba wa ti kan tan la so eje ki tan le kan na ajoro ni yoba npe ni jero ti abani kaka ni mi ni meji loni o ti pe ojo metale ni ogbon ti oro ijini pe ti waye ni ahoro esin ele lohun ni joba abile orire nibi ti awon to je ajini pe ti gbe awon oluko atakeko won gbe mi oga ile eko won gbe mi olokada won se awon eyan suta ni ijoba abile orire ni Ibadan ani ipinle Oyo jare oro yi lo je pe orisisi isele lo ti sele lori e o ta ba ni aka mi ni meji awon obi ati oluko awon oluko egbe NLC darapo mo won won fi ehonu han lo sile ijoba wipe bojo ba npa ikan ore gbogbo wa le ji npa awon o le fo leran ka ma ba etu eko lo igbe ko se n to sele nigbati awon akeko kan se nbe lahamo awon ajinigbe ni ipinle Oyo nbi nigbati o di ojo kini osu kefa

0: gan tun mo pe ye ki awon igbese otelemu ye to gbangbon wa ti ijoba le gbe lati dola awon kan pe ijoba ati ijoba apapo ati ijoba ipinle pe won fi oro awon isoselu ni awon kan ta jo gbe ye wore comrade amola akabi ajo wa lori eto je ka jo so laaro eni temi ta yoye ladun aboro lo ko mi eje apolo wa jan pada bo
1: Lagilu FM 96.7
2: Emi omo yin na ni o Jolija ni mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
1: S E L E R R I E celery
2: ah boda mi espelli espelli no di celery oya lopin gbiyanju espelli turmeric
3: T U R M E R I C turmeric
2: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alugo Celery ati atale pupa oluyipada ayo
5: Baba Ibaru ba mi segun ibile ko pe meji jake dado ile Ibadan
6: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu edagbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idini yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaru ba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mokunrin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi eti ba ngoye abu fe ma se gbonin owo kan se kan gbodo ma riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
7: arina jino silemi Lola watch no silemi
8: Polopo bukata la fe gbo sugbon bi eda o ba ti lowo lowo eda o logo nu owo gan lo ba ogbon ogbon
9: aka balance o je ki ma buga gba
8: o ya wa je ki jai si jai si Ije lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se e tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ko ka awon eyan laisi idaduro kokon lati ni ya cashport si valentine cashport easter cashport to tun yeto si workers day cashport ile to gbona gbona titi di ile ye cashport pelu agbo nla kan to je akoko se iru e lọti tu ati lododo e ti mo ka se pelu oto onu to ba so be o ma se be lowo lowo lasiko yi akoko ti to fun media cashport Cashport ninu oṣu jun ogun to le ni milionu lona ajota naira wa fun jije ati bi awon to ju ogota eniyan lo lo ma ni ipin lati je lo se kokan ma se fa seyin ma jora re lenu gbogbo ayo to ba je duro fun anfani lati yi ipin si aye re pada bo se nta to tun ta si be la anfani re po si Wednesday 24th of June yo ju ojo ayo la pelu rire lala kan tun O ya bere sini lo ma ta pelu code e lori Splash FM *347 *1004 *1# lori Lagelu FM *347 *1004 *2# be lo tun le sabewo soju opo website www.cashe.ng media cashport ni ju akoko yi pada riri re ti de o shoti cashe mo ti cashe

All right. Njaga ma akira wa gudede wo gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikani. Ikani lagelu ni o lagelu 96.7 FM oke gajoke. Ele do wa ni le mbala velele ni le bado. Kashe, kashe, kashe. Awon eyan tun lanfani lati gbe

0: 50,000 naira. 50,000 naira. Ya went to Ambe. 50,000 naira. Talo ni owo yi. Talo wa Ambe 50,000 naira. 0-0 lo ti bere. 0-0 lo ti bere. O pari pelu 8937. Talo lowo yen. *347*1004*2#. *347*1004*2#. Ta lo lowo yen. Ta lo lowo yen.
1: Press 1 to copy this tune to stand a chance to win lots of prizes.
0: I'm going to go to the hospital. Oh, you know,
1: I'm going to go to the hospital.
0: Ọbẹ ni suru ni o apẹ o to jeun le ti ri bayi ni isin awa o ti di awa o delete em bi nti awa raye apẹ o to je e je baje ko je nto je ko ku nbe to di gba wa nta mi so be fun o ti lo e delete ese mi imi re 091 o pari pelu 0779 e ja gbo nto wa nbe apẹ o to jeun akoko o ti je o ti oti je baje o awa ti delete e o. Hello. E ka ro so oruko yin atadugo te wa yi
2: ah olara ko sai gbe ni o
0: adugo o
2: wa leko
0: eko le wa ba igba o le tin play cash
2: ah customer da da ni
0: eh adugo o le wa leko.
2: I'm
0: over my two. My two, okay. Okay, one load in your dark room. Say, Auntie Jerry. Auntie Jerry.
2: I'm going to go to Jerry.
0: Mejo lojojumo
2: mejo
0: ni mejo lojojumo mo fọlọrun pura ngba te wa play mejo lojojumo e wa bo ni o se ni ma je a tu ewo e tu 50,000 o tu wole bi ti tele o tu wole bo se janu e ma ma se janu nti ajare mejo lojojumo that's 4k okay eh another one 090 nani o pari pelu 9018 50,000 naira e ja went to ambe went to ambe ja went to ambe eyin ile la nlo sori 100,000 lo kan leyin ile 100,000 lo kan leyin ile 100,000 eyin 100,000 abo sori 200,000 egbe call o abi lo duro si gidi ti o soro yi kilo de ogo mama jase ban tun pe ka to mo boya delete e ni agbe to jeun yi be je baje ban tun pe
1: dial is switched off.
0: Oh yeah. Ya se mi iyan ti lo to delete your na ni. Ya bo sori 100,000 naira. Ya bo sori 100,000 naira wo kini yi. awa goni awa na nwo 0 ori 100,000 naira 091 lo bere re oparu pelu 6116 ajiwo yiwo yiwo awa gimi yi ya bori 100,000 naira mega eyan mi na ni egbe call ti connect ti connect ki won si wa gbe lasiko iro ni eh o di igba ti gbogbo ojo ba lo tan ah eh eyin dem pe e fowo dokowo bi kan ba npe le kan si e fowo dokowo bi kan igba na le wa ni e awon rejiyan Messi ati Ronaldo oro ti okan yin lowo kan yin lese owo to ye gba e ni ah omo
1: se you trying to reach is not reachable or switched off
0: ba ntun pe lekan si ti o ba ti lo capsule ka se 200,000 naira yin
1: number you trying to reach
0: ya se okay o ya just 100,000 naira ya se mi 070 tojo ba ti lo ibi o ba ti lo de na ni anti an gba wa la kokoru 070 lo bere re 0715 lo pari e ja se yin aba ti se yin bayi bi yan na ba tun ti se bayi olore lonu hello
3: hello
0: e ka ro sa
3: e ka ro
0: ikani la gelu ati npe yin oruko yin atadugo te wa sa
3: ela gani lati fun sa
0: lati
3: san yo
0: igba o le tin play cash
3: o di se die o
0: se ti jeri
3: bẹ́ẹ̀
0: ni ẹ̀kan ẹ̀tún ti jọ 100,000 naira láàárọ̀ ẹ̀ wọ́n á pè yín bá ṣe máa ń pè yín wọ́n á pè yín bá ṣe ń pè yín bó ṣe jẹ́nu ẹ̀yìn káwá tó máa lọ já ṣe 200,000 naira ká máa lọ 200,000 naira ká máa lọ 081 lọ́bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ọ parí pẹ̀lú 7543 lọ́ba tán 081 lọ́bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ọ parí pẹ̀lú 7543 lọ́ba tán ká gẹ́ra ọ̀tún ẹgbẹ́ èmi ẹ fẹ́ má sowó yẹn ẹyin sì rí ẹ ní gbé kọọlù ọgá o 200,000 naira ló tún dúró sí gidi yìí torí ọlọ́run àbí kí n gbogbo kàtìkàtì báyìí ọlọ́run bá ń tún pé bá ń tún pé bá ń tún pé a tún ti tún pé báyìí nìsín ọjọ́ rẹ̀ ti lọ ẹyin táwọn tí ọjẹ tí wọn ó gbé ẹ ní jẹ wọn kọmpútà ò ní mú wọn. Ó ti connect
1: Hello.
0: Ẹ káàárọ̀ ma.
1: Ẹ káàárọ̀.
0: Orúkọ yín àdúgbò tẹ wà.
1: Mo wà lápàtà.
0: Àpàtà lẹ wà. Ìgbà wo lẹ ti ń play cash ẹ?
1: Láti ẹ.
0: Ṣé ẹ jẹ́rí?
1: Ẹ
0: jẹ́rí la tún pè yín nọ́mbà yín ọ̀lọ́ ẹ ti jẹ́ 200,000 naira láàárọ̀ yìí. Jesu.
1: Thank you Jesus.
0: Congratulations. Won pe yin laipe e mu fo yin dani o. Ehe. E ma lo bi ti o si network yo. Se gbo?
1: Okay.
0: Won pe yin laipe o 200,000 naira le je. Bo se jenu o dabo. O se jenu. E ja ma lo baun. Alaji bam bam. Tele. Bolaji bam bam. Sugbon nisin o ti di Alaji bam bam. E kaabo. Ero ni Oluwa kaabo. E kaabo e ku rin. Alaji Bolaji bam bam nu o. Awon alalaji tuntun. E je mi omo lo ba mi o gbori wole bayi. Osan lemi ati yan pade ni kan ni ti Splash 105.5 FM lori eto talo.

0: ofin Nigeria yi o lagbara die ona ti ngba sise oto ni ina ba mu won e mo pa won egbin lo court o e fun lewon odun marun odun merin lati be won gba amnesty lati be lo aforijin yin e mo se be mo e pada saarin ilu en to ti payan payan payan payan abi 1000 plus ni aforijin jo ni awon ti ke bi wa nbe o bi 100 bi 4 awon ti bo nu wa nbe o won to a da so fun won a to lo iwa to wa nu kini kan se a mo ku o nbe we to ba ye pe bo fin Nigeria se wi ni awa o mo fe o America iba ni ba se kati kati ni ba gbe awon elepo America kan meji won ba gbe won won ba gbe won wonu igbo ijoba ba bi ba se yi bi aga baba ina ni jokini joke joke fa joke wa ijoba Nigeria ori won gba le won negotiate ye bayi la gba ye bayi ni kini kan o e ba se kini kan e kokko lo se bayi na demand orisirisi America gbo pe rura daada wo lo ta lu awon e o ba se meeting ni osa kan oruka won yin ado loro sibi ti awon eyan won wa lati bi awon eyan won wa yen titi de bi kilometer 4 gbogbo en to gborun ado loro nka luku losun wọ́n sì ti gbẹ́ helicopter ambulance kalẹ̀ wọ́n sùn báyìí orun nígbà tọwọ́ ọmọdé orun nígbà tọwọ́ àgbàlagbà wọ́n kàn kó àwọn èèyàn tí wọ́n sínú ambulance ni wọ́n kàn fún wọn ní abẹ́rẹ́ tí ọ̀tà wọn jí ni bí ìgbà wọ́n kùnyàn lóorun lọ́sibítù làwọn yìí ò bá ta jí ni ń bára wọn lórí òfurufú fún ń bo láwà ẹ̀ ọlọ́run ṣeun o láti bẹ̀ lọ torútorú wọ́n rìn tí wọ́n gbé wọn lọ America bí a ṣe tọ́jú wọn díẹ̀ ní Nigeria ó di yá wọn lọ rè já àwọn èèyàn wọn sí America America náà lòun ó gbè ìjà wa tí ìgbọ́ nǹkan kan ṣé wọn ò gbè ìjà wa mọ́ ni ọlọ́run ó sàánú wa o kò ní ṣàṣàkú ṣàábẹ́ o Nigeria we edi mo gba kini ti kokko fe gbina ya ni laye Obasanjo ni tawon kan pera won ni metasin ni won pera won ni metasin laye Obasanjo ai ife a fe we oko a fe nko be kini je be iba baba lowu o kile agbogbo ran dan danu e wa negotiate ko si laye Obasanjo o ba woju map Nigeria leni awon ara bi ti gba 92% gbogbo le to wa ni Nigeria latoke oya titi te de gbogbo southwest won ti gba gbogbo e patapata 92% lorilede Nigeria lawon ara bi ti wo o wa ku perete bi 8% kere nibo si ni 8% yon ku si o ku sa wan Akwa Ibom o ku si Anambra o ku sa wan Cross River, Niger Delta mo si ro pe nto help awon Niger Delta awon Cross River eni pe tori omi in ro pa awon ara bi yen mo we ti nkan ba de ti e ba nti won lu omi won ro kokko ro le meji elekeji awon Anambra ti Imo nkankan yen mo gbogbo enugun yen nti o je kowo ti dun be ohun ni wipe ti en ba fe wo be won le wo be ebi Cameroon e ba ko oju omi kenu oju omi under 1 hour ni won wo lati Cameroon ti won fi wo be sugbon won mo wi pe awon na ba nkan nle awon agba agba be yen awon ni la kaye awon ijoba be yen won mo wi pe tori were talafi ni tile awon omo lile ti won wo le won pa ana ni Sunday gbo ti won won ni ga ni Adams ti won lohun gbogbo won ni asin lo jagamu ibon to je pe ti o ba kenubo eh ara ogiri ba yo fa ogiri ya ni kese ibon ti an fin peye o kese ibon pokere pokere po po po to ba di lodo ti wa lodi pe a won ogbodo lo ban o awon ijoba ki a agbara won o ti poju o e ma je won o lo ban e sa gbegbon iban pokere pokere leyan lowo eni ti ti e ba ti o ba je pe eyan ba logun lara daada yo gbegbon po po lowo o fe lo face iban pa iban to ye pe to ba ti tele kan yo mo fun ni bi ota on si gbegbon po to ba ti yin pa baba so nkambad ni yo ese mo lodu yo ese mo lodu mi si patapata ani round meji pa pa ibe won ka mo tori were le la finiti ta awon ti awi lawon ara awon ara le ibo atese omi lohun awon fun awon omo won ni privilege lati defend won o wa pe were kan ta olori olodo asari dokubo ah bo ba kalu wa o beru nle eh ko si yun bi ti an ba wole lorun ni isin ti an ba yin ba pa pa ah ife afewo oju window kalu ko mo gbo to ba pe bi bo se duni gbawu gbawu ti bi meji meta na down ladugbo iwon balagbara yin omo lati se nkan mo kolo won saanu Nigeria ka bi o si olodumare alaji olajide e mo wole alaji olajide gbaju gbaja olokiki ni won ninu ati ngbero moka mo kiyin pupo pupo mo kiyin teso teso mo kiyin tologun tologun e mo wole salamu alaikum o ah teyan ba baba yi teyan ba woran won moka moka o si mo wu yan lo ijo kan won gbore mi lo moka oto la won ti mo ba lo mo fe lojo meji labe tent won pe se
1: olorun lo ni ori be
0: se beyin se ngbadun ni ni ngba te gbe han to sumania lo mo nso won
1: oye mi
0: oto la won temi ba lo ngba na mo wa ki to sumania lodo yin pe ah se bi won se ngbadun bi era to bonu tuga yin mi olobe mo mi o pada mo eh
1: ko le ngba de le to sumania o di di ose kan lo fi gba wa la lejo ni nta ibadan
0: allahu akbar o yato fun yen tun ni o tun godo odun keje o tun fayawo e leyin lo abodun keta
1: odun odun lero ninu awon ta jo lo
0: otan sugar ja eh beyan ba se daada ipolowo un ko ipolowo pa dada ijo mo ti ri yin lori radio kan eh saba ipolowo ero si po lo jantirere
1: adupe lodo olohun
0: elomi ti n kero fun yin lati gba te ti bere
1: bẹẹni
0: taarin yoo si bajẹ disin
1: bẹẹni
0: ọgbọn wo le da si sisa adua kan wa nbẹ ni
1: e
0: ma sasepo
1: eje n bere pẹlu yiyin olohun
0: allah wa gba
1: huwa la hayo le ko yu mole aliyo le azim
0: ba n su mu oju won yen
1: huwa la hayo le ko yu mole aliyo le azim o ko mararun to n je nu kurisi yunu
0: Allahu Akbar.
1: Ti ba tin lo mararun fun eda Olorun kan. Ko si ire ni lo feyin. Bene. Nitori pe Olorun wa la hayyu oba aye ni. Wa la qayyumu alagbara ni. Alahaliyu on lo gaju. Alazim on lo tobiju.
0: kabiyesi
1: olodun abe kinle yen to wa fe sasima to jabe mararun lo idinu to bi je pe ayatollah al-kurisi yu muslimi ogbodo fi sire komo je pe oto ni inta wa se oto ni bi egba wole
0: won ni ba won eyan ba sanwo fun yin owo haji to ba tuku e to da se nje pada nibo won tin se ru nbo le ti ko se yun
1: if mi mo ne olodun ni nitori pe ko si nda mu waye ko si nda mu lo
0: ta ba to wo won ba ku e to da pada
1: be ni ta ba da ti eni eleni po mo ti wa yo pada yin o le ko so gbon te yen le da si toro bo ndi di olodun
0: odun ke lo ni ta ti bere si gbero maka
1: bi mba wo dada e ba nsi 1998
0: sugar ti ja sugar ti ja
1: koda olohun tun wa se atun ri fi le omo lowo
0: allah wa gba
1: inu awon omo to lohun se fun wa o na tun ti to ona darin
0: ni se aji na
1: be ni labe olajide ajan umra travels na
0: adupe
1: ki n koko ki gbogbo muslimi agbaye
0: awon na n gbo yin
1: tori pe odun ta n se lowo lowo yi odun ijira
0: eba
1: odun gbogbo awa eyan lagbaye ni
0: be ni
1: tori ta ba so pe ti muslimi nikan ni adni ije olohun ku lara aye niyan nitori pe n ti n je ijira ta ba wo gbogbo isiro to lohun se lori e ogote isu lalquran wakati marun la wa muslimin ki ta ba wa gbe ogota n soke ta mu wakati marun ta gbe sabe kini o fun wa ejila ni o fun wa osu mejila un ninu odun kan ba ba si wo iseju aya ti n be ninu iseju kan ogota ni iseju kan ti n be ninu wakati ogota ni so fun di eleyi eyan ri pe n to wa natural ti dede laakai uni ti nje ijira itan to aro mo ayo le gba mi po nitori ki mo lo gbogbo asitori da ba
0: ko eyin o le e ba pe a mo se nkan kan mi mo e be nu e kan ko bo pot le bu wo fa pe e ko fa won ara alage lu o
1: so fun di eleyi adupe lodo olohun to tun so wa di odun eleyi
0: lati 1998
1: be ni
0: ko si se ko si ye lati gba na
1: ni a fi un pe njo ati nfi awo ibo jeun ko fo ma lori mo ma so fun awon eyan ta ba jo nsoro ise alalaji ni ori gbongbon agbaye ni ati n ba yin soro lori eto eni olohun fi han si gbogbo aye
0: kabiyesi olohun
1: eni to ba je po ro pe a jeun ni sisiri lori se haji o lati gba ti mo ti da ko wa mo ba Osun state government mo ba si seri mo ba Oyo state government lo fa ko to wa di polo won wa da ti wa le fun wa ta n pe ni Olajide Ajan Umra Travels so ko si eni kankan to le pe a ni toro ta fun tabi agbowo lowo ohun agbe lo si haji ke wa sa wa na o Olorun ni
0: latodun ye
1: bene
0: le ti n fa bu ibo jeun
1: ko fo Olorun je fo
0: ninu gba te tin ba se haji bon nje le ranti ojo omo ni gbagbe to ni agbara ju to se kiyin
1: opo di
0: e so kan to se kiyin kawon eyan o fi keko ati kan to dun mo yin nuju kawon eyan o fi keko
1: mejeji to se ki mi awon e to se ki mi na idunu lo pada jasi
0: oya e so kan fun a
1: ni odun ti a lo gba balu ara wa pe ki nkan o le bu hehe si omo Nigeria lo ni balu awon oyinbo la sanwo balu fun won si gbowo wa ta ba tun delu won won tun ma da wa ri eriye eje omo Nigeria to lo na ti ni balu
0: eja sanwo fun
1: o tan o bo se lo gba iru ni Niger ni e to fi ojo ti wa to ye ko gbe wa le sugbon mo je pe in paro fun yan bo se le to lodun na mo duro le ko ti awon iru ni mo wa pada lo ba national commission Haji Mukhtar to je oga ni jona lohun olohun tun mo ba nse daada fun
0: amen
1: o ni gbogbo owe ti mo fi se agreement pelu eni yen da mo ku le oloda to ba ri be o ba pe o ba fi si press conference ke mi re ojo ma soro ka jo ma ta kura wa e wa ni gbogbo we ti an ko lohun o san won san wo fun looto won si je nlo
0: kilo alode
1: to gbe won si wa ti ona mo kan jona
0: ye
1: so aje Mukhtar wa ni ki se suru o la won te lowo bi awon ba ri te ti won ba e fun won ni ojo kan si pe ero mi na o fi ko
0: Allahu Akbar
1: ibi ati n soro lowo ibe ni message nti won send pe won fi kiru nbe lo ti wa de
0: Allahu
1: ya ba ni won ti extend
0: fun wa lojo kan si o
1: o wa ni isoro to ni ni yi o gbogbo awon ti en o ba gbe leko o gbodo jodi de ba lu kan mo wa se n pe awon agboroku
0: eh
1: eni kan ni bagi to n gbe lowo yo Ghana lo n sa lo alajo alajide mo fa fun awon eyan mo won ti tina oni eni a mo bo oni e mo bo abasara waju aba pe oko kan
0: e fulu balu
1: be ni madina la fe koko gba lo makala gba lo tara
0: straight
1: leyin igba ta wa se haji tan atun wa pada lo si madina so o je odun to je pe
0: ojo omo ni gbagbe to se ki yin
1: awon egbe alala haji to lohun pe ka tun le ran lowo pe o da irun melohun won ni ko wa irun melohun won ti sa ero fun mi tan kan gan o to yoju tori pe eko le nijo na abiti igba ti amba o yo street isise ti o ba wa oni ti won je gomina njo na lohun kabiyesi
0: baba na si ladoja kabiyesi o
1: wahala to wa to je toselu ki mama da ko oro to ti ku to ti sun ko mo tun din ti omo wule asale o si o yo street kan to le se haji lodun na beni so iru yen o je nkan baba kan wa wa ninu ero mi njo yen tori gbogbo agboro ti sa lo sugbe mi isa tori gbogbo mo pe ni lo tun mo pa fe ni kankan
0: e duro bi omo ogun
1: duro leku njo na baba ni ki mu wojo ori mu nje ohun le se haji mo bayi
0: eh
1: baba e wo ti e ba wo eyin ki le ri nbe baba ni mo ri gi to du omo ri gi ke ri maka odun ti nbo le ri mu
0: Allahu Akbar
1: odun to tele la ajo lo maka ku du baba yen so fun die eleyi ko si be o se ni ise n to da
0: baba yen se pada lo moka
1: pada lo haji ko da leyin bo lo tan amo en to je omo bibi inu won atun jo si haji titi do ni
0: Allahu Akbar
1: so o je awon ona to je pe be yen ba n wo ise alala haji lo kan to ba ti fi ododo mo ma so tin ba lo se lecture fun awon ti an ba na fe da se alala haji le en to le fi diru e nododo
0: to ba ti ni yin
1: bo won ni esan ye bayi won ti san o ti lo san fun joba o ijoba fun o receipt n to san bo ba wa ri yan mu lo haj o si rowo e se kini
0: o ri gba
1: o da fun so eleyi n lo je opa ku tele ju su ba won kan be to je pe won n gba iru lati lu won ni jibiti ni won mo pon oni we o ni nkan gan na fe o ni bi te ma fe ku won lo won fi beru olohun kun
0: lakan ti gba won lasan
1: bi gba ni won duro fun lori bi se haji se wa da nisin te yi se pe gbigba o ye ka je ki gbogbo eyan o mo tori haji tele o ba de para fa ko tun la eyan ba san wo balu e di lo ru eri a pe lo sari keru wa
0: be ni
1: you see real ba
0: be ni
1: sugbon nisin ito ti nbe nle
0: won ni September ni todun ni
1: o koja be
0: to ba ti di September yin o le sanwo mo
1: registration o tan ni 26 September
0: o tan ke le mo pa am follow yin
1: en fo kan ba lo bakanes ni visa ti a mo pe a fe se visa o first week of January ni so gbogbo January 2027 o ni visa o ti mo jade eni ti o ba wa ti sanwo falalaji se yo wa ma wa fi owo ara re
0: run visa
1: visa
0: ko possible
1: eleyi gan si tun da wahala ale fun Nigeria lapapo e ri pe lodun ta lo tan yi ilaji iye to e kun o fun Nigeria ni fun wa
0: ki lo fa
1: e se
0: pipe sanwo
1: gbogbo nti won ti ko le to ti wa la ko le yi awa Nigeria o mo si olowo fala
0: wo change yi pada
1: lodun yi ni a bere peto be ibi ti owo yin de ege mo be ibi ti order bi eni pe esan wo de ege mo be iye gan mo bi ki opolopo se haji ko polukuru mu ta ba de maka to ra won to fe gba wa la lejo won mo yiru ti won fe gba eni o ba si mo pe ogun eyan lo fe gba la lejo aga ogun na ni o pese ile ṣùgbọ́n bó ba ti di sáré ń bájà lọ́dọ̀ tiwa ìjọba ọ̀hún ti wá yarí fún wa láti sìn dípò kí wọ́n fún wa ní odidi tí wọ́n fún wa tẹ́lẹ̀ wọ́n gé méjì ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó sì tún gọ sábẹ́ ìyún nísìn àwọn tí ò lè lọ lẹ́sìn tó ti gbowó lọ́wọ́ wọn yóò tún gbé òun mú
0: owó míì wá
1: tó bá jẹ́ pọ̀ sanwó fúnjọba direct gbogbo ohun tó san lẹ́hùn lera wọ́n mọ̀ fi bá ètò ti ọdún yìí wọ́n mọ̀ fi bá lọ ni àti ẹ̀ ń bá nírú owó bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ wa aláfiṣe first batch wa.
0: Tí ọ̀sánwó tán tí ọkùnrin yẹn fi tó fi léètì.
1: Tó léètì. Bọ́mbà tí wọ́n ń sanwó wọn nísìnyí, àwọn alákòókò tò síwájú. Béèyàn ṣe é ṣe é téèyàn bá ti fòdodo sí i kò ní sí wàhálà. Eléyìí náà ló já wá wò ó pé irú etí àwa àti tosmani ààrẹ yìí jọ ṣe níjọ́ òní. Alálàájì wa tí wọ́n lọ láyọ̀. Tí wọ́n dé láyọ̀ nítorí pé kò síbi tí òṣèlú o
0: kò síbi tí òṣèlú òṣèlú tí wọ́n mọ́kà náà
1: ẹ kúkú wọbẹ̀ ẹ sọ wẹ́rẹ́ lẹ́ẹ̀kan pé ẹ sábà gbókọ̀ wa ní orí rédíò
0: bẹ́ẹ̀ni
1: a máa ṣe ní bí tọrọ la bá rí eléyìí ni ó bá ètò ìpolówó lọ tí n tó bá ètò ìpolówó lọ ń bá ti tán fọdún yẹn ó tún dìgbà mí nítorí pé tọ́ba mú owó olówó
0: tó fi ń polówó ọjà
1: nígbà àṣẹ bá bẹ̀rẹ̀ ò ní rówó ṣiṣẹ́
0: tó ọba lérò wà tí ọba wa mú ń kọ́.
1: Eléyìí ló wá bí kéèyàn máa wò pé ẹ alájọ alájọ ilé ẹ fẹ́ lọ sanwó fún nítorí pé àánú ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tẹ bí mi ó ṣẹlẹ̀ lọ́dún kan àwọn èèyàn ó fẹ́ rán ẹni mẹ́ta ní hajj port harcourt ní kọ́lẹ̀ yẹn wà ó wá ní ìbàdàn bí ọmọ ìbàdàn ni òun fẹ́ kó jẹ́ pé ìbí ni òun ti lọ kí wọ́n sẹ́ǹdì oko alálàájì kan
0: tí wọ́n recommend
1: ìkan ní kíni wọ́n ti ń pe oko ní amakọ́láì àwọn méjì ń bẹ̀ àwọn méjì ti bẹ̀ wọ́n mú oko ọlájídé wọ́n fún kọ́nà yẹn ẹni tó wà lólómi ó mú oko ọlájídé èyí sì mẹ́ni kankan wọ́n rí pé wọ́n fẹ́ lọ sí
0: hajj. Ìlà àwọn àgbà.
1: Ìgbà tí ìwé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wa déwájú kọ́nẹ́l ló wá pè mí nọ́mbà tí mo fi ibẹ̀ oníbẹ̀rẹ̀ ṣe ń ṣe ni ẹ máa ṣe o òun fẹ́ ràn yàn mẹ́ta ní hajj àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìbàdàn ni ẹ wà òun sì ní
0: owó mú wọn
1: wá wọn sì mara wọn rí
0: àlọ́wọ́
1: àgbà wọ́n sì jókòó tí yín nìkan
0: làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta mú wá.
1: Ìyún wa ń jẹ́ mùjísà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tá a jọ ń ṣiṣẹ́ wọ́n máa wò pé bóun bàbá yìí ti ń kí ni ń ṣe é sí kódà wọ́n ti ń fọn rere ẹ̀ nígbẹ́ ọlájídé tẹ́ kú wọn pẹ̀ ń bá lọ kúkú kò ṣe é ṣe àgbèrò mọ́ bẹ́ẹ̀ ni.
0: Ṣé bẹ́ẹ̀ sì kérò lọ́lọ́rin
1: alákùkù lo akùkù
0: kí ló dé
1: láyọ̀ àtàlàfíà
0: wọ́n fòṣèlú bọ̀
1: ẹgbẹ́ òṣèlú ni
0: lẹ́mọ́
1: òótọ́ mò ń ṣe atóratóra ṣe láti fi ṣe ìtọ́jú àwọn èèyàn ẹ̀yin náà ó ti mọ̀ mí mọ ẹ̀yin náà
0: ọkọjá bẹ́ẹ̀ ọkọjá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣé mọ̀ ta kébékébé ní saudi
1: hajj
0: bẹ́ẹ̀ èèyàn bá kò sí ní téèyàn lè lò tẹ́ ẹ bá jọ ń tàwa àfù kò lè ṣáájú yín.
1: Àánú ọlọ́ni wọ́n ní ti ṣe ní ìṣe inú kò kérò mọ́kà mọ́ mo á sọ fẹ́ni yẹn mo ní tó tọ́ ọ bá gba owó lọ́wọ́ wa tó o lọ kó owó fún wọn wọn ó lù ọ́ ní jìbìtì o owó rẹ tí o ti pè é ni kó o san owó mọ́ pẹ̀lú ògo ọlọ́run kòkó lára ọ̀tá nílé ni o.
0: Adúpẹ́ adúpẹ́ adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run
1: lọ́ndì 28 la wa fẹ́ june 28
0: ok
1: la fẹ́ kí gbogbo àwọn tó bá wa lọ mọ́kà kan wá gbà wọ́n eré wọn.
0: Ẹ fẹ́ ṣàjọyọ̀ fún
1: wọn bẹ́ẹ̀ni
0: níbo lẹ́ ti ṣèyún
1: ní liberty stadium
0: mọ́ wá kan ń bẹ̀ náà ṣébi tá a wá ń jò ní
1: ìbí ẹ wá ń jò ní náà ni
0: kérò ṣe rẹpẹtẹ
1: ibẹ̀ náà ni so fúdi eléyìí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ti bá wa lọ sí hajj tẹ́lẹ̀ ẹ dákun ẹ wá ní on the 28
0: nínú hall àwọn asarudin
1: laago mẹ́wàá àárọ̀ sí aago méjìlá láàfún kálukú níwé èrè rẹ̀ tí kálukú sì ra máa tún bá eré àtàníyàn rẹ̀ lọ.
0: Ilé tẹ̀ ẹ́ máa gbé fáwọn tí ẹ̀ máa gba àwọn èèyàn sí mọ́kà ṣé torí pé ṣé ẹ títí máa gbà á lẹ̀kẹ́ tó rérò ni àbíbò torí ẹ̀kọ́ wọ́pọ̀ nù alá tẹ́ ẹ èèyàn kò lé mi tọ́ bá wá wá èèyàn àwọn èrò yín wá kò wá ní fẹ́ padà sí odo ti e mo pe ni an gbe yin kale bi awon to wa lati ilu Ebo yi ogbon wo le nta siyun se legend ni lohun ni
1: e se a lo si se yato si agent
0: lohun
1: be ni to je permanent staff wa ni Makkah ati Madina so gbogbo agbale agba an na si jo mo lu abi bi ti wa ifo mo lu abi se o je kan awon nile na o gba pe aya fi ta ba so fun won pe iye iro bayi la nkubo e fi je bayi e fi rent nbe o da duro le de wa pe ngbe an ba to de ni
0: lawon le to da ladugo to da ti o si jinna si
1: bo ti rinu tori pe melomi ba gba le lodun yin ngba ti o ba ko eyan de lodun si nbo ibi o tun jinna ju be yen lo emi o lo gba fun
0: iru e ti sele si mi ri
1: iwa ti hu sawon alalaji na ni hu sawon onile mo bayi ti huru wa be si won won ni fe gbele e fun won ni fe gbele won fun mo
0: adupe
1: abeyin na akeyin na ku riri
0: adupe lodo olohun
1: ebi ti ati jo mara ope na le nso lodun kan
0: olagbara
1: lodun kan ase bayi olohun o pe ka baje lo wa
0: ah gbon ti odanu ko yin ogbon te da fun wa re o e so number yin le to ra won mi le interest odun tin bo te lo ti wole tan january yi e so number yin le ka won eyan mo pe yin
1: 380 380 22 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: eni omo wole si
1: wole si tara
0: e wo to
1: e tun le ri
0: 080 080 560 590 590 11 11
1: so okeado ni waju Liberty Stadium te ba ti de enu na Liberty
0: e tun number yen pe ke to mo lo
1: 080 080 560 590 590 11 11
0: number yen ti fe mo dun e lo mo gbe
1: amọ re ni baba o
0: ayo mo gba o
1: ami
0: eje sare gbokede ati ipolowo oja bi meji
2: Lagilu FM 96.7 bi kan se kere ni kokoro to o mo le ko le kan le akokan se lo so nile alabaun aje pete du mare ba ti o leyin to bere le dote to ku ko kan le bole ko le se wo ko rin gindin ile ise latun gerard roofing company loro kan ase ori ni le kikan akan lorule bo ba wa ninu olope to ko le pari ile ise latun gerard roofing company ni o pe fun gerard roofing sheets classic bond milano shingles roman ati bebe lo ala won ti guarantee 70 odun 70 years wa lori won atawon ti guarantee 50 odun 50 years wa lori e to ba ti kan gisile ko si wahala ma bo nile ise latun gerard roofing company amasa gbogbo eyan to ba ti se perfect o ma ti kagisile o san ke kokko kan sile ise latun gerard roofing company ke jo soro gerard na ai ba ma ki gomo ba lo re gbe ko to di kikan asani suit 18 and 19 Pondex house behind glory tabanaku bodija oju rin badan telephone 0087973539 tabi 0816573442 bo sen kale ko le pelu orule gerard ni latun ara rele lo
3: ebu pataki lomo bibi
4: Unique Fertility Olorun da ohun gbogbo fun ilu awa ida Unique Fertility de won ti ko wonu latoke okun awon eroja to mu alaafia bo agbo ara mara bo sipo mara jigbegbe Unique Fertility tokunrin wa tobinrin wa lo ni woro capsule atolomi iwadi jile oke okun ni won fi sagbekale re ajo nadra ki lu lonte FDA l'America fowo se opo awon to ti lo Unique Fertility loro won ti ja so pe ti won ti ki won ku orire website www.uniquefertility.org Instagram Unique Fertility CEO Facebook Unique Fertility Fertility App, TikTok, Unique Fertility App, Olu Ilese Unique Fertility Wani, Jankata Junction, After Kuala, Opposite Sofeco Filling Station, Akara Express, Olu Yali Extension, Ipadon, 08067153744, 09033556970, Unique Fertility, Lo, Wazi Reni Ayo, Nigbeyi.
3: Iya Muro, Uwe Uwe.
5: Online Dynamics ilese akorin irin ajo to ti gbaregejige si Nigeria kakaki tun fan wipe lodun 2026 begbese ko ba won irin ajo ko ko sile ninu awon eto won yi Online Dynamics ati BSB study abroad ni Canada ati ni London work permit wa nle for orilede bi Netherlands Finland Luxembourg Norway Ireland and Canada be lo wa baka na fe to fe gbe ko ni Canada London Finland Ireland Hungary Australia ati be be lo Online Dynamics leto irin ajo lo si China April and October Europe Germany and Netherlands June 2026, South Africa. May Lobosi, London, November 2026. Niti BSB. Radio Tom Fogma Kogma Fima. Kuma Pelu Loko Lagbaye. Business supporting business international. Online Dynamics at BSB. Mo Lilu Eduaru Kudorobo. Atima Wama se ankorin Radio Fajo Pipe. Tianiko Kamala Office Wong. Adepate Abebi Crescent of Edition Police Station. Jericho Ibadan. Telephone 081-0273-8145. At 080-3242-9497. Online Dynamics. Deo Kam. Nino Alabashe
6: Lagilu FM 96.7.

0: Hello mi tori pe won ti kenu bo nle won lo mo ko wa lo mo ko wa bo no se lo ri gbo mo yawu kan wa lenu ti yo mo wo wiri wiri gbogbo egbe re lo ti mo ko wa aburo re ni o ti mo jo engagement un won na ti e meni kan wa ko se introduction beyin re o ba da won oni awon na won mo kale olowo o de le keji to tun mu wa o enu elenu lo nwo yen ninu enu elenu aburo re ti o lo suku to je pe ise lohun ko o ti romo alatakan o ti gba ni nkan eleyun o ti loyun o ti mu wale won wa nfi wo iwo to lo university to lo sagun bani ro won wa nfi leyun o compare re pe omo to se pe seju re no lo si yaju le ti won fi fe ya re lo ti se introduction ni yawo e bi beji njo ni hun enu elenu lo nwo hun igbesi aye toni kaluku lo laye ototo ni eni ti awale aye wa sere ototo eyin o tote lowo ko mi ni po ni ni ti e owo e tan lodo olohun orire e tan lodo olohun lodun ti mo kokko lo si ilu oyinbo mo gba pe mo ti arrive tan yanyan tori pa ba n lojiji lodun na ngba mo dohun emi ti mo ni won japa funra mi mo japada ta ba gbo japa japada gbogbo teyin o ba se laye keyin o plan fun plan lo ni le aye lagbaja lo ilu ebo tamodo lo ilu ebo gbogbo ore mi ni ti wa ilu ebo kari kari oh mo lo bowo 419 oh bi won le re pe bo won ti se ti won o kan wa shop bi kan wuru wuru teni kan na lo nto lu oyinbo en to lohun nto lu oyinbo bi le re pe se o wo local baalu ri ko wo lo ko wo baalu lati ko da abuja ri o a to nbere pe yo lo lu ebo nibi tawon onimo ajinle wa ti an tin se se lati bi o le logun odun ti an fawo ebo jen ti o fo mu won lowo online dynamics mo kiyen e mo kaabo sori eto yi o e wa n koko a o si tele ero omo gbayun mo ranti igba na office mi na wa nkoko house
1: eyin wa laja keta
0: won mo akanle kun mo lori pe awon lo online ngba oya mo ni boya keni ko mo duro lenu ona mo ba njuwe odo yin fun won
1: e se baba
0: ehin baba bi ni awon nkan wo lo lewuju ninu se traveling
1: information ni
0: information
1: information lo lewuju nbe
0: teyin o ba ni information
1: teyin o ba ni information okay omo bo se ma present information yen o lewu
0: kabiyesi olohun
1: oto ni pe mo ni oto ni pe mo mo bi ma se to sile ko le ye e ti mo fe salaye fun
0: aja nfun yin ni iriri mi kan mo nlo london lodun kan oko lati mo nlo london en ti mo wa ni ko ba nsewo ni e ba lo rob eni na won ba lo gbe mo ka mo le mo ro pe bi to ti sewo ni a ti sin dele ni a ba lo rob le e loru to je pe ngba ta de be bayi laaro ojo keji won yin ban ti an fo gbogbo glass to koja pe eyan paro kini mo fe se kosowo mo gbogbo owo ti mo wa ri sajo boya 60 pounds mo si nlo london
1: wow
0: mo wa wonu baalu mo ni te a ba ko 60 pounds ti an ba ni jo mo tin lo won obere lo mi pe
1: owo te fe mu lo
0: wa lai won obere ri boya won ri eru lara mi abi nkan kan ijo yen la kokko ti won kokko bi mi lere pe owo ti mo fe lo na da
1: wow
0: owo mi wa ngbon mo wa ko 60 pounds yen le 60 pounds mo wa ko le wa ni hotel ibo mo fe de si olodun lo yo mi ti o je nparo mo wa ni ile bayi ni mo fe de si wa ni sani yen mo pe mo nbo mo ni omo pe mo nbo won ba pe eniyan eni yen ba dawon lohun pe ohun wa nu airport bye bye ohun wa gbe mi gba gba okan lu mi okan ni ki n gba bayi ki n wole ki ma lo lo lo ti e ba se ru re ka pe iro kan ni mo fi n cover pe hotel kan
1: ni phone number eni kan lowo won le tori eni e pada
0: hmm
1: o se ti n lo te de lowo lowo te ma fi sun hotel
0: address ile e wa lowo mi ati phone number mo ba fun won bi a se wonu bi a se sawonu ni a ba de pe ohun wa nu airport bye bye to ohun wa gbe mi
1: information lagbara baba te yo ba mo we to ba mo bi o se dahun idanwo
0: eh
1: o si ma fail
0: won le yan le lowo repete la account ti won o ni fun visa
1: ai moye o se lawon country kan to je pe olowo olowo wa fun e ba won ilu kan wa se ri visa won ilu kan discount program tun ni fun visa won ilu mi ira ilu yen ni London ke ni visa London lowo te ba fe apply fun any other visa te ni visa UK lowo
0: yo ya
1: discount ni fun process yen gan lodo awon to ma se lodo consular gan pe eni yi ni valid London visa ki wa la fe ma da duro fun
0: en ti o sa lo London
1: en ti o sa
0: se lu wa ni o wa sa lo
1: ben so that's why gbaru visa to ni ru wait yen ko se nkan
0: awon lu kan wa bi Turkey won ni ti an ba ni visa London lowo ko ni de ati dare laamu enu ona won ti fun pe ma wo you welcome
1: en ton lo si China to ba ti ni visa UK lowo bi igba te yo kan lo fe ran je kan ni application China
0: looto
1: bo se ri niyan
0: tabi America abi to ni Canada kan kan
1: abi even some Schengen countries gan wa wo pe en to lo lu ti o de no so te yan ba wa ni on fe se ru awon visa yen wa ko ni mo se visa Rwanda mo se e visa Kenya mo lo no o ko ja o gbe won jura won lo o gbe won jura won
0: an se Rwanda an se e visa Kenya nkan kan kini se ti e lara pali falu wo lo fun pali na
1: o na ni value te e ma je ka se pali yan wa kan ba to pe specialty ti won ni
0: o ti specialize
1: o na ni value te ko se nkan to ni value ti ba lo je oni madam put lori gutter oni value ti ba de lo si mi fe ma polowo ti ma lo tun awon hotel la na ti mo lo je o na ni value
0: falu kokan yato
1: ti kaluku ba to si nto ba de fe at a time o na lo ma se
0: specialize lori oro officer ta lo ko yin
1: ah ibere nla le bere yen won pe okunrin kan ni Leonard Simko ogongo ni first contact me he was a Canadian lawyer baba yen ti kun sin kolo he was a Canadian lawyer ogongo ni first contact me lori ise yi he was specialized in immigration practices not just visa ko yi opolopo eyan o le gba visa ki immigration record ko ma right ise po lori table wa sa to je pe awon eyan yen won ti wole ri won le wole mo so ki wa la nso immigration information immigration package o koja pe mo ko se visa elomi gan won fun ni visa information ton fi to visa yen
0: komo
1: komo
0: to ba denu ona yo ni soro
1: to ba denu na ni soro to ba se wa raye rapala wole to ba fe tun se lojo mi wa nko komo ton ko won so wi pe police officer yen ninu application kan o den se police officer you are a vocalizer
0: hmm
1: wa fe tun se mi se wa mo kan ton se ko ton fi gbe ewo orisirisi la ma ri ngboro ma lawon nursing conference wa e ton se nurse wa no ma bo iwo na de nlo ewo laburo paro
0: iwo bi o le re pe ori san ti a ma gabere sida
1: ko ba ma ko siru eyan to je ti o ni ru process to le se lati ri visa gba o ni lo ati paro to ba ye pe ko change ire eyan to je ko improve lati ri nkan to fe o se fe kon improve yen yes sometimes it is not what you get it is what you become in the process of getting what you want to get that really matters you don't get something by crook or nook awon ya wa so table mi Mr. Michael Owore e kan ba mi wa visa yen ma ni no information yin da e je ka bere lati bere if you are fit for it we will do it you will get it if they say you are not fit for it we will look at information wo lo ni lo lati ri nkan to fe okan te ga bale inu e adun okay abale pe mo ti ju eyan bayi ko je pe ko ma gbo ne ru ona ojoro awa o n se ru anyway
0: ọ̀nà òjòrò ṣe ń gbà
1: ọ̀nà òjòrò tóró máa ń yọlẹ̀
0: lọ́jọ́ iwájú
1: máa ń yọlẹ̀ ṣe báyé ìgbà kan náà ń gé orí olórí ẹ ṣàrántí àwọn
0: ní ojú náà lọ
1: lójú náà gbórí olórí orúkọ olórúkọ ojú olójú
0: kò sí gbogbo oyún
1: kò ṣe ẹ̀dá tàbá fẹ́ kí lu ìdá náà ẹnì kọ̀ọ̀kan wa náà nínú iṣẹ́ tá à ń ṣe nínú nǹkan tá a fẹ́ jẹ́ a gbọ́dọ̀ máa gbọ̀nà tó tọ̀ bí ìgbà táwọn èèyàn kọ́ lé tán lo substandard material tó bá wó akóbára ilé akóbára oko tó bá ń to information láìfẹ́ náà make sure pé nǹkan tó tò síbẹ̀ nǹkan tó lè defend ni make sure pé nǹkan tó right ni if you have to upgrade yourself to become what you need to become before you get what you need to get why not.
0: àwọn èèyàn tẹ́ ẹ ti tó físà fún nígbà tẹ́ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ yóò tó èèyàn mélòó
1: bàbá
0: físà tẹ́ ẹ ti gbà tí wọ́n ti approve torí àwọn fọ́tò tẹ́ ẹ kó hàn mí bẹ̀rẹ̀ bẹ́ńjọ́ ni
1: mi ò lè kà yẹn lórí but tá a bá jókòó ti lọ́fíìsì lóòótọ́ akọ̀ǹdà wa lọ́jọ́ díẹ̀ ni a máa rí gbogbo information yẹn
0: lórí system
1: bẹ́ẹ̀ ni a máa rí láti 2007 actively ó ti ṣe díẹ̀ náà ṣe àwọn tó lọ school ni àbáwọn tó lọ fún permanent residence àbáwọn tó kàn lọ láti ṣe fàájì kan tún padà àbáwọn tó lọ fún medical mélòó la fẹ́ máa kà.
0: èwo lẹ agbé wá báyìí.
1: ẹ ṣe mo dúpẹ́ bàbá ṣé kí n dárúkọ mi.
0: ẹ ń sọ lẹ.
1: wálé michael orúkọ mi láti iléeṣẹ online dynamics limited. èmi náà ni alákòóso iléeṣẹ bsb international bsb is business supporting business international. àwọn ètò tá a ní iléeṣẹ wansin tó lè ran àwọn èèyàn wa tó ní ìfẹ́ láti ṣe àṣepọ̀ pẹ̀lú òkè òkun òun la gbé wa. àkọ́kọ́ a ní program wa live work and travel anywhere and these countries are under this program Canada St. Kitts and Nevis and New Zealand. àwọn mẹ́ta tí mo dárúkọ yìí permanent resident and second passport ni wọ́n. we have permanent residents in Canada we have permanent residents for teachers in New Zealand and we have the St. Kitts and Nevis second passport program. so àwọn tó nífẹ̀ẹ́ láti di ọmọ onílù ní Canada New Zealand pẹ̀lú St. Kitts and Nevis wọ́n lè kàn sí iléeṣẹ́ online dynamics limited. mẹ́nà ni a ní àǹfààní fún àwọn tó fẹ́ lọ kàwé lókè òkun international educational services for undergraduate and postgraduate programs study destination wa ó pọ̀ gan kí ìkọ̀ dárúkọ mélòó kan Canada United Kingdom Australia Finland Sweden Ireland Hungary Belarus China Thailand you cannot exhaust it. so àwọn orílẹ̀-èdè yẹn a pín wọn sọ́nà méjì a pa wọn kan ní A list country those are the western nations tí ògbó wa mọ̀ dáadáa Canada UK US owó wọn náà ó dẹ̀ ó rú gọ́gọ́ but àwọn tó lọ ń bo
0: láti fíṣà lúwo ló le jù láti gbà báyìí.
1: with my experience ó dàbí UK ló technical jù ẹ má jẹ́ ká sọ pé ó le ó technical.
0: jọ America lọ.
1: America is only about the interview once you fill your immigration paper that's the DS-160 you attend your interview that's all. America ò wọn ò ran yín pa document yín o they don't really care. Americans will tell you that they know Nigerians can produce any document. They know.
0: No trust here.
1: No trust documentation. Wow. They don't. They know. So what they base the decision on is your interview, how you perform at the interview. But UK will look at every document, every line, every spelling, every figure.
0: Hey?
1: Ben, why you woke? tó bá lo lówó lákàntẹ ọjọ́ tó fẹ́ lẹ visa ẹ̀wọ̀n aṣì wò a ní experience àwọn tó ń lówó gidi tẹ́tẹ́ bá wo business wọn billions of naira but ẹni tí ò bá lè fi 10 million sílẹ̀ sàkàntì fóṣù kan tó dẹ̀ run business of
0: wọ́n gbà pé kì í so lówó
1: your turnover read billions but you cannot leave 10 million pé o fẹ́ lọ sí UK láàlú ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì o
0: tí nǹkan pàjáwìrì bá dé
1: so wọn á rò pé irọ́ náà
0: pé níbo lo ti fẹ́ rówó tó àná lọ gan
1: wálẹ́ni yóò rẹ́dì so àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ló máa ń lámì ni ó ní ìdá mójútó.
0: tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn ẹ bèrè fún fíṣà china ó sì á di pé ó ṣe wá dàkàrà òyìnbó sí lọ sàwúrẹ́ kan ni.
1: ọrọ̀ ajé àgbáyé sí is centered on the Asian countries and China is one of them. ọrọ̀ ajé àgbáyé ti ń kúrò lórí ọrọ̀ ajé epo

0: epo efe kan church nila na ti igbalode efe kan masalasi nila na ti igbalode efe kan duplex efe kan hall awon gbangan olola awon gbangan oloye teyan ti sayeye eyikeyi structure to ba ti nilo orule ade agbolufemi mo fowo soya mo endorse e tan yanyan wi pe ile ise latuns nikan lawo won kajulu ti o le ya peregede bi owo aso mo de ma so ni gbogbogba e je kin tulu asiko yi lati tun so wi pe orule gerard ni kikan okoja se okiti obo okoja boda lagbaja gunle okoja enikan na tin kan le kan kan beyen iyen lo je pe ni le ise latuns awa ni eka carpentry department lawon eyan to je pe won gba idanileko nile yi ati le okere to de je wi pe ise yen ye won gidi gan kikan orule gerard ni kan ohun ni won gbajumo eyin eyan to je pe
1: awon ile ti e ma kan to je pe ta ba foju sunukun wo
0: yes sir
1: igi ni akoko ma ronu ti won kan gi e bayi ti won o sin gi ewen ni keke
0: yes sir
1: ngbo yala tun ri ti an tun la lu million
0: lu
1: ewo niyan
0: e seun gan ni tori pe e mo pe eyin agbalagba ni ara ti ebo da si okun oni ti lailai se ri bi mo jinle yen se nlo be la wa ntele lara ile ise to wa updated julagbaye ni ile ise latuns tori pe eni to je alase atoludari ile ise yen almost every month lo so osu ni won ma nlo fun business conference nile okiri imagine to to ba pada de si di ise gerard odo wa ni kokomo bo si in to je ka daya to laarin awon ile ise ta jo nse kini niyan so eleyi te ibirin yen ara awon imagine tuntun to sese de niyan sugbon tori wi pe gege bi ile ise ti o nlo si switzerland to nlo si le okiri to nlo si germany to nlo kaakiri lawon bi ti kini yen tin wa gbogbo bi idanileko to nti imo tuntun ba se nde odo wa lo nde si gbogbo eni to ti kole ago gbanjo oni ilu lori e tun ko mi gbogbo eni to ngbiyanju olooba lawo rabi yo kole ayo fun ko wa owo to ba ye keyan o na le kan keyan ma na le meje ko ma na le mefa o better keyan o na owo yen le kan na idi niyan ti mo se so wi pe ile ise latuns ni ke ta si foro to ni se pelu orule ko si structure kankan te le fe kan laye ti pa ile ise latuns yoka bo se church bo se lepo bo se masalasi bo se radio station omo tonto ki sa ko pa kini o ti pe ta ti wa lenu e
1: elorus meta ni gerard
0: yes baba mi
1: yeah
0: but meji la wa gbe dani alakoko lele to ni 70 years warranty iru ele ta kan sori ile yin fori di 80 odun nkan kan oni se ele keji lele to je pe 50 odun ohun ni warranty to wa lori e iyen ni pe fori di 50 years seri la ro awon kan to je ki orule gerard o special ko da yato laarin gbogbo awon orule alakoko ni pe o ma mu adeku de ba riwo e won ro agbanta won pariwo nbi kan eleyi to loyinbo npe ni noise pollution orule gerard o mu adeku de ba iyen lojo fi ro nta te ni monu ile elekeji ni pe orule gerard lori ile o ma hard value mo property eyan ka so pe ile yen worth boya bi 200 million naira tele ni won ba agba ti orule gerard ba ti wa lori e koda ko je pe brown roof lo wa lori ile yin ta ba ti ba yin si brown roof yen kuro lori e ta ko gerard le lori automatically value property yen ti increase o ti sun si waju iyen lawon oni total package nkan kan na ma nwo mo le ti an se ma bere owo nla lowo awon eyan idi eleketa oni pe orule gerard ma beautify ile then warranty to wa lori e o tun wa ma lo gbonrin o ma npe iyen lo ni 70 years oni 50 years si mo so yen so eyi je ara awon advantages to wa ninu wipe keyan o lo orule gerard
1: oya papapa phone number yin
0: ile se latun se kale si suite 18 and 19
1: yes
0: iyen ni fondex house after church glory tabernacle church bodija loju urin ni badan bodija oju urin lolu ile ise wa wa ejina sawon ton seju sero eyi ni ero bani soro ti e o ma pese te de tun le fi atejise whatsapp ranse si ta ma da yin lohun lekan na alakoko ni
1: 08087 87 97 35 39 08087 87 97 35 39
0: elekeji ni 08 1 06 5 6 5 7 3 7 3 4 0 4 0 4 2 4 2 0 8 1 4 0 8 1 6 5 6 5 7 3 7 3 4 0 4 0 4 2
1: akọlawọle olóòtú ọmọ àdábánijà ọmọ ẹni ìjọba tí ń pẹrẹ lọkùnrin ẹjẹ asáré yojú àwọn jíngùn yẹn wò pàápàá ó dọ̀bù ti máwọn unique mọ́lẹ̀.

0: So, atuti dilo san toni o, bi yo wote lanfani, lati wa ile to depe tingbo un wabayi, ati depe lwa wan ronyi, ile to depe oje ti gudugbe, ile te depe asimon sofun, ipe ke je pa wan ronyi on, afin deru uba yini o. Lo ni se wanje ojo anu, be ni mon shela dua wipe anu lon ba, yo wawari, oba yin te wale nun se, ishe wa be ni koni di se, be lo depe yin te mfara nisimi, be yin fara ni cemetery wo pe o titi ale amo lo bi ise laboro olohun bi yowo ta lanfani ati wa anu olohun oba yo mo wa ri ni lokolodo ati leyin odi ibi yowo ta lanfani lati wa anu olohun ko ni fi wa sile e ti mo pe ta ba ti de bayi ti ago 12 to ba ti ro kan go ati denu pelu awon iroyin ile to de pe iwe iroyin ti punch awon iwe iroyin lokan jokan bi ti Daily Post na ni won mo wo loko kan ejeji ta si mo fun yin ti pe a ko mo fun yin lawon akori e na te ko mo gba yen muna ko to di pe a fun yin gan ni ketepe fun tosan ti toni sugbo saajo ngogbo Martini Salau omo ba loko temi awon akori la ko mo fun yin ile to de pe losan ti toni ko to di pe a fun yin gan ni ketepe ka wa se papapa tori pe a ni rojo muso lokun yin mu lati odo ti temi bibi oko wo lati inu we iroyin ti punch ile to de pe lati ipinle oyo gangan o na ni akomu iroyin tosan ti toni tin ti mo mu tin si mo se fun yin nibe lo so pe ajo eleyi ti o nri si eso oju popo FRSC na ni won ti se lalaye si ta bayi pe awon mo ti se ise kan to de pe awon lanfani lati mu awon kan to je pe o mo npe ra won chance awon te pe te ba ti wo ko bayi te ba ti wo be bayi where's your phone ni won beere won ra na ban abi kan na awon kan ti o fe na phone re si mo na phone re oni ajo ohun na ni owo won ti ba awon afurasi meji kan eleyi to je pe ise eleyi ti awon se nu alele ipinle ti sokoto o na tun ni iroyin eleyi ti o tun gbe mi lo to je pe iwe iroyin ti punch ona ni o punch e sita oni awon afurasi merin ototo ona ni owo tun ti te bayi eleyi to ni se pelu ise kupa ni awon agbe kan eleyi ti o tun sele ni ipinle ti sokoto o na tun mu nbe
1: o da o lagban mi todo temi nbi ile ise olopa eka ipase ti ipinle Anambra ni won ti fi kele ofin gbe awon afurasi meta ototo lori esun pe won gbe mi lenu omo odun metale ni ogun leyin isele kini e lanfani lati gbo gege bo ti se gudugbe fun tosan teni akanji ikoyin re eyin ju olodumare ti o se figigun okon josefu ajo ko bi en tin fena nlo kan temi nje o eku kale se dada la bayin
0: ipinle ti kastina o na tun ni iroyin eleyi to je pe akori e na ni mo tun fun yin bayi won ni ijoba ipinle ti kastina na ni won ti so bayi wi pe awon mo lanfani lati dola awon kan eleyi to je ko won be ni akata awon ajinigbe won ni won lanfani lati dola won won ni be won tun lanfani lati doju ja ko arakunrin kan ta po kore ni Jakala Muhammad oni ogbon to se jare won ni ogbon tari gini won ni won to mu yen na bale e mo gbo laarin gbogbon
1: iwe iroyin guardian lo le guardian iroyin kan nibi to tin yoju oro sita o pe ile ejo giga to fi ilu lokoja se bujoko ni ipinle Kogi oni won mo ti ni ki okunrin kan pe eleyi ti owo ajo DSS iyun Department of State Services to te to ko re nje Jibrin Halilu won ni ki won ri daju pe atupe mi re eleyi tin lo soke tin je ke mi ri omo dun tupe tupe pe ki on fe pa lojiji o
0: n fe pa
1: ki on fe atupo on pa be si re emi okun tin fun atupe mi re tin fun ni agbara epo be pe ki on danu ki on to fun atupa yan gan latari pe kini won lo ni se pelu n to ni se pelu ijinigbe ati igbemi lenu eni leyin ti o gba owo itusile lowo omo lebi en to jigbe
0: olosanu wa ni ipinle ti edo lohun na tun ni akori eleyi ti o ti jade to nbe lowo mi won ni le se olopa ti be na ni won ti salaye bayi pe owo awon ti ba awon afurasi kan eleyi to de pe on to je mo ti ijoba la awon mo ntu ti won si mo ntuta eleyi to je pe won tin se ojo ti pe won ni ojo gbogbo bayi se o ni to le ojo kan bayi se o ni to lohun owo ti ba won bayi won tin wo paiko lakata le se olopa nibo lo ti sele ni ipinle edo e mo gbon laarin gbogbo
1: eje ate waju o gege bi iwe iroyin punch bo ti se punch iroyin ohun sita won ni akeko eni odun mokandin ni ogun toje ti fasiti ipinle delta the great nwa dozie no kan re nje o ti fi oro lede pe ibon eyi ti won ba lakata ohun lasiko duro fun ayewo stop and search eleyi ti ile ise olopa ti won gunle o lohun ra ibon ohun ni owo kan ti se oko le ni egberun lona odunrun 320,000 naira kini to fi ra ibon fun oni maybe abo ara to self protection
0: ni ora guide
1: o ve ma guide o pe bi ara bi ba se he o so mo pe he be ba n ta fele fele
0: o na ni epa
1: be ba n ta fele fele
0: sign face
1: no go look you see face
0: oni won wo ju wu se alele iroyin eleyi to tun be lowo mi na lo je iroyin eleyi to je ko tun ko lo mi nu eleyi to si de gudugbe fun to san ti tuni oni awon ajidigbe kan ri eleyi ti won wo sunsun ti won tun yabo ajo eleyi to ri se pelu oro ato ati akanse ise oni ngba ti won wo be oni awon osise omo ologun meji ni won ko mu awon yan bale na ni won tun wo awon olopa pe eyin na tun mu awon yan na bale iroyin ohun bayi lo ti ni ki lo wa de o na ni iroyin ohun so e mo gbo losan tuni
1: okay ki lo wa de ni we iroyin daily post lo fi salaye n to de pe okunrin kan to ko re nje fagbero olaiwe ati awon omo ri obin meji ati awon omo omo re meji
0: okay
1: o de merin nu one generation second generation third generation won ni gbogbo won na ni won ti wo wa si ile ejo magistrate to wa ni isabo ni abe okuta lori esun kini won ni an kura won papo won si ndun kuku laja mo obirin kan pe the sign face yo awon ise eni to mo temere o konko ta awon ise atemere o pe tori bo ba sign face ko luku dada awon o fi nkan si o bo se nwo awon bayi I omo iko lo te bandit ni awon o ani
0: on pera won ni bandit
1: ni wa ndun kuku laja mo pe abo fe ki o fi aye owo ni
0: mon
1: sex sample ni
0: lara temi
1: abo fi aye owo ni
0: bo lo sise be bo lo
1: bo se se nu
0: lo san toni bo wa ni bayi
1: so fi aye
0: emi no guide ara mi o am a guide ara
1: pa ni sa ti wo won o di ile ejo iwe iroyin daily post o na lo post iroyin on sita o se be di gudugbe fun to san teni
0: ki n to guide ara mi pelu okonu alele bayi o na tun ni iroyin eleyi to
1: se ka yi owo ni
0: mo ye mi mo duro kori
1: mo
0: to ba gbe wa ma gbe pada
1: iro ni o
0: ni sin bodo mo
1: the great ni o ni
0: self defense gudugudu bo
1: e mo bo didi gudu
0: enu po
1: se pe enu lo
0: enu po
1: lo wi ale mo mi to be yen
0: mo gbo o ni kini kan o tun le enu
1: ki lo wa le po
0: lowo ta wa yi oni aya re o na ni omo ki mo

0: so your military ni oni aya re ni won ni won ti gbe owo kan sile bayi owo tulutulu oni 100 million owo naira ni fun awon ya loja ipile ti benue ipe wo a fe fun awon ya loja ile eto to bi 2000 a fe ma ya won lowo e ma fi stowo eyin obirin ni ipile e ma fi stowo lo e ma sa ma fi stowo lo
1: e je gbe kan na kale fa wa babu royin
0: abi pe royin te n ka lati jo yi na eyin
1: eyin na
0: yeah, yeah, because they baby million, be 20 million, left any concan.
1: Okay. Oh, yeah, come, okay,
0: okay. Nah.
1: Still on the matter.
0: Okay.
1: One year, when you made your toto, none you want to jab up, eh? What be me? Lenu, woe. Lat your woe, and one for a sea, beber. A iti, one law woke po. Pẹlu awọn ti won se egbe okunkun gba won wa ni oju ise won ni ipinle edo iwe iroyin daily post on lo post iroyin ohun e farabalẹ ke gbo wa daada gege bi iroyin eleyi to dun mo ninu bo ti se jesita bayi pe ijoba apapo le yi lo ti se agbekale itakun free tv won ni oju opo amohunmaworan ti igbalode alafowo lo loju ta mo si digital ele ti won gbe kale latari ati je ki ilana ti igbe ohun safefe ni lana mo wo bi an tin se ki o le kan ti kere ti kere omo orilede Nigeria ko je pe ki se pe so were arelu ana a wo kilode kosina asiri ewora epo si generator ani pe ba tin ni phone bayi alafi ka lo loju ni e kan gba bayi e mo de
0: kan won wo gbo e lo
1: ni o ba lejo nu o fere gege se n gbe nbi abi o gbe
0: mi n gbe lati bi ko fara bala abi bo
1: okay
0: alele bayi iroyin eleyi to je pe iwe iroyin ti punch na ni won ko iroyin ohun jo ile ti o je pe o si ti de gudugbe to je pe lati ipinle oyo o na ni iroyin ohun na ni o ti sele gangan o ni badan ti ati agan bibi ni oni be lo je pe ajo ile ti ri si eso oju ti popo FRSC o na ni won ti selaye bayi pe owo awon ti ba awon afurasi kan eleyi to je pe nton mo yan layo ti won si nse o na ni pe lati mo ji awon phone awon to je pe won je awon ton ba ti nwo ko ero eleyi ti won pe ni one chance oni won de bo nba je pe awon pero oni han ni eleyelele eleyele ton gu eleyele oni ton ba ti wole bayi na ni won na boya ban ni abawon kan ti ohun ja namba gba phone lowo won ege bi iroyin ohun eleyi to je pe eni to je abenu sangan fun ajo ohun ti ipinle oyo ti se osondo ohari o na lo salaye oro ohun sita ipe latba ti awon ti bere ise ti awon nse ipara aro tawon lo tawon nbo o na ni sadede na ni awon kefin okada kan eleyi ti o nle oko mikira kan eleyi to sa nle lawon pa kilode ti won nle oko mikira yi oni ni agbegbe ti babalegba lo si eleyeye lo si ojo o na ni awon ti ran se ise awon jeje o oni ngi ti won ti ri pe arabirin kan sa n pariwo egba mi o won ti yo phone egba mi ah ki lo sele oni ni awon na ba sana si oko na ni won ba le won ba le mikira ohun lo won sa le mikira ohun lo oni won sa pada mu oni ni be na ni won ti gba mu oni ase oko ni arabirin ohun na ni o wo jeje ibi ti o ti n pero oni be ni won ti yo nkan si ti won si niya bring your phone there je oni gba ti won gba phone lowo re
1: ke n gba te
0: gba to gba phone lowo re tin to je ke to je ko dula san yin won gba phone lowo re na ba ni ko bole pe e ti debi ti awon o ti de bale oni eni ori yo bayi odile ni o ni bayi na na ti wa salaye bayi sita wi pe awon to mo n se ru ise yi mo ti ponta wi pe opolopo na ni oni lo nu garage ti o si ni lo gbe oko te pe awon oko dai na ni o mo nawo si elomi bayi yo ri prado yo mo yo fe le nawo si prado jeep pe
1: ejo
0: sa e sun mi si owo waju on ti wa nse lalaye bayi sita ipe awon egbe eleyi ti on ri si gbokegbodo oko ni ti ipinle oyo park management system on ti wa nse lalaye bayi fun won ipe ki won mo awon ato eleyi ti won mo fun awon direba won to si je pe awon ti o ba je pe won si laarin won ki won mo ti won se tete yo won danu tori pe bayi opolopo to ba ti do wa asale to na ba ti mu oko re to kun ni awo ko si nkan te fi mo boya ara won ni abi ke se ara won iroyan un na lo ti di gudugbe fun tosan ti toni
1: okay

0: nje Ifechukwu Okechukwu.
1: Okay.
0: Eni to je pe lowo bayi won ni o ti fi idire mejeji o fi ti otita ni ago olopa ti ategun si nfe si nibi ti an ti da ewa po mo ekuro ti an si nfun je won ni be ni won ti fi dire mule o pe mo lebi omobirin yi o na ni won san owo ohun ko to di wi pe awon eyan labi yi won pada gbemi lenu omobirin eni odun metale ni ogun na ewe won ni oku omobirin yi ni won pada ri ni saaro saare ti won gbe kotokoto ti won si yi si won ni nibe ni awon eleyinju anu awon oba ni daro bi nkan ba nse ni kolo omo je ka buru se wa
1: ami
0: fun awon eyan lati ba wa daro bi o se pe ki won ma ba wa yo ni o ami atami won ni awon ni won seran lowo lati wo oku omobirin yi sita ninu atejade yi ti olusita ni won ti fidi isele ohun mule latowo eni ti se agbenuso fun ile ise olopa ati ipinle anambra to chuku ikinga oyojo e sita pe awon afurasi merin lowo tite ti won ni nkan se pelu isele isekupa ni ohun ko sai gboriyin fun awon olugbe ni agbegbe na pe eyin won yi e mo joyi oju lalakan fi sori o ka ko ni kumekun yin ko duro nu gborun mo le ko tun sun tiri tori po mo pe igba ku igba nina ki iberu nlo le gbe ti ede won ni eku afowo so wopo e si ku itani lolobo ni kan mo nkia eleti o se okun fa bi kini on bo se ran awon ajo eleto abu lowo lati tu awon oniwa odaran on lati tu won fo ati lati fi kele ofin gbe won ikenga yojo e sita pe afurasi akoko Ifechukwu Okechukwu eni odun metale ni ogbon 33 won ni nla won tin fi oro po ni funpo o lori bi won se gbemi lenu omo odun metale ni ogun ohun ti won si se bi ose se soju oyojo oro sita pe afin to ni leti alaye to tewon latodo awon eyan awujo toro kan gbangban ti won ibo aburu mara ti won si gora won kese pe iwo okan o soje yen won ni nlo sokun fa bi owo awon se te awon afurasi ohun be kedere won ni ko SCID New State Criminal Investigation Department awon ni won sise na ti won si ti gba koso ise ohun ti won ti gun le iwadi lolokan ojo kan latari ati ri daju ipe nbi ti idajo ododo to sun si won ji ko wa sise owo re
1: ipinle ti sokoto o na lo tun je pe iroyin ile to je pe be lowo mi bayi na lo tun di iroyin ti gudugbe ile to je pe o si mu mi loju be na lo je pe iroyin ohun na lo nse lalaye sita pe eredi to nfi mu mi loju na ni pe o tu awon agbe merin ototo ile ti awon to je agbeban ti won tu kolu ni ijoba abile ti raba ni agbe ti gandi district lohun ni ipinle ti sokoto oni ninu oku ohun na lo je pe awon agbe na ni won sise won lo ege bi agbe aroko bodunde oni nibe ni won tin sise ton sade de gbo awon iban eleetu onro oni be la won kan wo pe awon odo tun degbe ni apa bibi yi ege bi arakunrin kan eleetu ba iwe iroyin punch soro oloko re na ni Malam Ibrahim Umar Gandhi ona lo ko tohun oni ninu oko na ni awon eyan wa sadede o na ni won bere si ni gbo ibon tako tako oni pelu bon ohun na ni awon agbe ni akilo sele kilode oni sadede na ni won rojo bon lu won to je pe awon merin na ni won dagbere fun aye yi oni be lo je pe awon ti won jo nsise ninu oko ohun ti won to bi mejila na ni won tu ko lori okada ti won si ko won sa lo arakunrin kan to je pe oko ti e na tun je Mohammed Sani na lo tu so to tun yato die si ohun ti Malam Ibrahim sọ o ni kìí ṣe ọwọ́ ọ̀sán ni ìṣẹ̀lẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ torí ó fẹ́ tóbi ọwọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́ torí pé gbogbo èrè oko eléyìí tí àwọn ti kó wọn ti kó sí apá kan tí àwọn sì ń wá ọ̀nà eléyìí tí àwọn ó gbà láti fi kún èrè oko ọ̀hún kò nínú oko kọlọ́hún kó ṣàánú wa ọ náà ni ìròyìn ọ̀hún sọ o.
0: Àmì kí ọlọ́run kó ṣàánú wa tí ìròyìn ọ̀hún sọ òun náà ni omi-ín ló tún ti fi ọ̀rọ̀ léde pe Fagbenro Olaiwe ati omo ri obin meji ototo to fi mo omo omo re meji mi won ni ni won ti wo lo si ile ejo lori ile lori esun to ni se pelu idunkuku laja mo obirin kan ati mimo fira won pe omo iko lote won ni ile ejo magistrate to wa ni isabo ni ilu abe okuta nibe o na ni won wo won lo abo iwadi yojo esita wipe isele yi nlo waye ni agbegbe ta mo si olorun da ni ilu abe okuta ni ijoba ibile ariwa abe okuta north won ni majisin awon tojo ori won o ti to nkan ni abe ofin ta mo si minus awon meji ototo ni won lo ero ibare ni soro baba won ti grandpa won lo ero ibare ni soro grandpa won wa fi npe obirin kan to ko re nje abileko se ti enikan abi ti gbogbo wa to je ti abileko Esther Lawa
1: oruwole
0: oruwole ni olagba po ayoyan
1: won
0: ni abileko Esther Lawa lo ko re nje won wa ni hello hello iwo ni abileko Esther Lawa pe awon ti awon npe o yi o awon lo mo iko lo te bandits bandit ni se dit yan ya bidis
1: won lo mo nto ba ri ni o ka
0: won ni bandit ni awon ni awon o pe baba wa fe ki awon bandit ye
1: o
0: need lati san owo
1: won ti bin dun
0: owo o se mo jimi gbe lo wa pe o need lati san owo mo bandit mi o pe fun awon o
1: to ba fe ka ji ogbe
0: ti o ba fe ka ji ogbe o san owo mo jin gbe o san fun awon o won ni ola iwe nti e ti se fagbenro eyin o baba won ni eni ogoji odun ni 40 years omo ri obirin mejeji ti se elegbede na fisat won ni ohun ti e omo odun mokandin ni ogun ni won ni omo re ikan ji omo odun mewa ikan ji omo odun mejila won ni gbogbo won ni won fi won po kojobo okun esun meta ototo kino kino olagba po baba omo won ni won po kojobo okun esun meta ototo to ni se pelu idipanpapo conspiracy won ni idunkuku laja lati da lafia eniru iyun threatening violence ati mimo beere owo lowo eyan pelu idiban ifire ni pente eyan oje boya kan si wadi ewu o si le je ntan je pe impersonating as bandits
1: so won impersonate
0: abi eyan mo pe re soja ti se soja mo pe nkan gidi ni eyan si mo pe re lolopa ti so lopa nkan gidi
1: o le pe re lagbo fira
0: o impersonate nkan gidi
1: o le pe re lokonu
0: abi yo pe re match ni ewo wa ni ko pe re ni nkan ti a mo pe oda won ni onidajo ile ejo chief magistrate abileko AK Araba lo ni wipe oda eje ki agba oniduro won pelu owo kan ti se egberun lona 500 naira to si je pe eniko kan won ogbodo ni oniduro ko kan ti o na ni rufe yi owo be Araba ti wa pa lase wipe ola iwe ati nafisat pe ki awon o si wa ni ogba itunwo omo niyan ro to wa ni ibara pe awon mejeji ti ojo ori won o to nkan labi ofin ta mo si minor pe e ma gbe won lo si ile awon omo ti won ni ya yi juvenile home to wa ni asero won ni titi digba ti won o fi san owo oduro won un ejo ni won ti wa ni o di ogbon ojo osu kefa ka to mo gbo ejo si iwaju ati siwaju si.

0: 6.7.
1: To yara ni gbogbo bi te tin gbo wa eyin te gbo wa kaakiri lori radio tabi en gbo wa lori social media ni tabi eni gbe te tin gbo jama ki pe atuko eko ami ti ba wa esiku be se gbo wa lasiko lati kan ile ise radio lagelo fm 96.7 ni felele ni badan ibe gangan lawa ti e tin gbo wa esi jama ki pe oni gangan tin se ojo Wednesday
2: ojo keta
1: ojo keta
2: deni
1: ogun
2: osu kefa
1: 17 olomo ja je gbese o
2: ami ta ba de je gbese ko lon ja ri san tori Nigeria fun ara e ko je gbese
1: e n ba je en gbese pe oya titi ba mi mu wa kia kia je ko di middle of the a month meet him
2: kalo je ni bi February be na so ja to ba di middle of June ari ready what the middle of June middle of June ti do te ti le lojo mi ji gan
1: ayo mo se kikiki ni June na why June ta si wa ile le bayi eyin te fe san le ni December ki bayi ni o de lojiji e ba ngbo pe lo gan ti o de mo ti fo kolo yin aye si wa fun lati lo ra kolo ki ma pe kini kolo ile ikan wa lamo kilo pe soro soke
2: so so fe lu eni
1: se pako oni pako pako oke oto ni pako kina ma pe ta lamo yen na
2: I don't know but I know it's kolo alamo
1: eyan wa se o de ta be kolo alamo ni alamo yen si oni pako yen eyan si ma nsi pelu so to ba ti cre o ma si
2: awon eyan na mo wo kolo alamo mu o pelu gbalẹ what depend on bi be ba se thin to bi oju owo yen ba se
1: alamo yen ma roju ni sida ko fo amo o ko gbagbe e ko lo wo na sibomi ko lo gba owo be kini kan le lanta o se file pe bo ni oni pali yen oni igi yen yen ti ma ye igi yen yen ma wa bi yen se ma se iso kan ti won fi kan
2: ni je ma ko kikiri o ilo iwo na lo fowo si o asa mo ma fo be tv je yen to ke wa yo wa tun kan pada gogogo but you know the effort nigba mi na o ma nje ke yen so pe wo je fowo nu ko lo le jare awon kan na de ma nda sa be yen ni aye sin lo to ki se nu kolo na fi se but ma ni wo mo lati lo fo kolo ni iyen ni pe won lati lo mu owo ton ti fi pamo ton ti ro pe awon oni de be e fe kolo e fo kolo ko wo gidi sa ba ti won wa oni koko fun gbogbo ayan te ko ni lojo bi won a de tun ba won dupe
1: baba
2: won yo adegba ladura pe e se opolopo dun laye awon kan na te ko mo tutun ni o sese wo ile to won wa aba won dupe aba won yo ijo jijo olumini abadupe na atoko e ju gbogbo e lo nkan yo oni omo tutun be ni awon kan ti wa dojo yawo so ti ona bayi na agbaladura pe ojo aku lagbara olorun so lake makes loruko
1: benga online wala loruko timi e ku eti gbeyin eyan te ngbo wa ka kiri e mu gbagbe ba se man se to ba to time te fi ma pe weti ma number ni te fi ma pe number ni ke fi pe wa ka se na gege bi se wa o ma wa yin na lo ni ti mo ko te fi play star 347
2: awon kan se ngbo wa fa koko
1: ya star 347 star 1004 star 2 hash o le fi ma play ka se
2: awon kan le ma be pe kini ka se e mo kan se
1: ngbo wa ka se ni ilana ti ile ise radio yi ati ajosepo pelu ile ise lasho ti ajo gbe papo lati le yo awon eyan kuro ninu airowo pelu ti dokowo papo pelu won awon o dokowo papo pelu 500 naira and the more be ba se play na ni chance ati win to wa fun yin asipa gbowo papo asi wa enikan asi ko fun nigba teyan ba kajo ni ajo jojumo
2: ben
1: nti ka se wa fun
2: o ti kan opolopo awon eyan ni ti dada a de tun ko won na 500 naira to ba ti ni yen la kan ti star 347 star 1004 star 2 hash teyin ba ti te iyen sha tele ngogun to ba ti so pe ke se iyen sha ma se beyan ba se wa ta si na niyan se lanfani ati je se awon elomi 500 ni iyen yo kan elomi 1000 elomi 2000 elomi 25 elomi 15 be ba se lowo si na le se le ta si be ba se le ta si na le lanfani ati je si ki wa le duro de e ma join awon na lai ete Chris kini oro ile aye ete gogoris ke wo na ke to mo yo ma je olorire na gbogbo wa lapapo. So
1: olorire to ma je to ni mo ki congratulations in advance
2: ben
1: sile
2: ben
1: fun ori aiti ri tori pe o ti mo boya ma gba wa je mi leyin na ni o e kan gbianju e bo to ba lo lowo kan wo wo account yen to ro ki boya owo sin ben no possible ko diru ko digba fun e e ku oriire
2: in advance Africa concepts. Thank you so very much to ati de ba se nde
1: we are here
2: in wasidu awon yan ti wa
1: lori ni won lo to npale mo o npale stage
2: ko ti eye mi kuru kere to se mega bo lo se se ona
1: mega ti ba se pe boya see finish it any tone produce ni ni
2: ni before now
1: oh yi se bayen o
2: gbagba ni
1: to return for coming to return for coming to ti won o lo change o lo wo se to ni starch o gbogbo
2: se okay mega man packing lojo Wednesday ni ko to video my girl
1: aso la leyan la ko si wa la
2: ere o po nbe awa ti mega na lojo wa nbi mega ni amuju ero wa ati awon ti wa to wa ni and social media ti won ri daju pe eyin na e le ma mojuba wa tori ametiba loko mi man so sugba mojuba na wa lori Facebook teyin ba ti wa lori Facebook e ma se ni amojuba nikan amowo ba na wa e ri pe drop comment bete se pe ki wa ni awa no da yin lo iru omo lara ya come sin awon ni well done awa no dupe lowo won soli olugbile won ni watching from Iseyin Oyo State Adeleke Simi at Temilade won ni e ka san Ekweto Mommy Esther lati Oluwo Akilapa Solo olugbile won to kiwa na Lamde Mercy Omole awon na kiwa Abin Bola lati NU mi ri won gbo mo mo pe won wa lara won yan wa ti wole inshallah iwa kiwa to so for some reason mo de like Ankara to wa yi
1: yeah o se o
2: e fi se party ni right
1: be ni o
2: aso party sha ma ya to sha ni
1: abori
2: you know en to tun wa be tun
1: o tun won dada
2: zoom the guy en to se to sise yen ise yen tun wa o tun wa wonu o tun
1: oju e se la o se se ri ise
2: no but it's really nice kon se ti ba so pe ju mi se se la na ni mo gba mi te ni gba bi ebu mo gba bi compliment won ni ka dupe lowo en to ri ni to moju
1: opolopo ni owo pita wa
2: mo ye awon eyan ti o ti e wo pita wa so to ju mi ba se la dupe awon kan loju won ti e la rara etanu je
1: So that reminds
2: very
1: me.
2: Very nice Ankara. Ah, your partition. So I'm about farabale mu.
1: For that. Mm. Mo bi to nlo. To ba ti bere sin, I for your party.

0: latu joja e ka opada latu joja eyan te ngo wa jare e ma binu to atu si ni awon eyan send messages wa pe awon ti won raaye pe tan send messages wa npa ta so ah so pe boya so egbe joda pe ko wa oke o wa oke to ba fe se party to ba fe se party se party e iwo lo fe iwo lori ekun tawon eyan wa fe be fa ma fi kan ewu ya yen 68000 naira
1: sister wata wa America tun ma send aso si Nigeria pe kon ba wa ran
2: a
1: tun ma ran
2: yes
0: to ba ran tan ko
1: won tun ma gbo fowo gbe DHL express na tun ma fi gbe wahala ni kini yen sir ejo nitori olodun wahala ni is full of rubbish
2: mommy
3: ni ejo to
0: hello
4: hello
0: Yes, sir, Miss Aki.
4: Yeah, I have to program.
0: Yes, sir.
4: Tell you not only you are a new Jari.
0: A shajari.
4: That is not pretty much of a forefather, so I'm not to kill it to a line. Also, you got down by buying a feeling and say,
0: A B?
4: Come out, you got parliaments of a dasua. As we have been in one way, once of way I saw. Associate,
2: I
4: be friends.
2: But I care duro, duro, but I care duro.
4: I want to no, no, no, no.
2: I should be at us, I should be, oh, am I back, I should be, no, wow.
4: I should be, no, I want so that,
0: I should be, and lose.
4: I should be, should be for your siblings. I should be, and look and feel, I should be.
0: Ati so
4: di
0: aso
4: e gbe ti ko la so e bi
0: ti danko aso bi
4: should be for my
0: sleepness ba gbaja so ma so
4: won
0: se party so
4: ma so ah ah all of friends and friends at our associate wa all of by in you come dey work all to room aso to room won to ba color ta fe mu if you want to go for color that is it but later la wa yi kuro ni aso e bi la wa ngo aso e gbe la wa npe ni aso e bi No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no,
4: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
4: no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no,
4: no,
0: e se jare ko ni wo lara ngba yen nisin nira lo ba nira lo ba de won ni bi n pa ni lo se n po lowo eni ti o ti jeun kanu to n wo aso lagbaja ha je kin ra aso lagbaja je kin se kini kan owo telo gan ko ti ni je kin ra ibo lo kere ju nsin lati ile gan sita wa lo to 1000 naira fi gbo kada o wa n bo party eyan ti e ba mo party e gan o se o kere pe an 5000 naira
2: to to se mo dara aso bi le ile aye ha
0: ma je ko ma je ki ti wa yato Take it to Ayato. Hello.
5: Hello, Equeto.
0: Yes, ma.
5: Sherry, what in Iran, Gogola Shabi, who come in, I will pull out to leave Sarah.
0: Kill a
5: quick party, a last one in Lay, one of my show. You just go in a little near Barry. I see one of passing a Gogra Martino, but you were Barora, tell me Rora.
0: Eh?
5: I'll go out my team. Last year, I was talking about what to do about Rora, near my guest room. While I want to put you, some of the squad, the end of Lay, I saw no Malomu. Ah, only lagbara
0: o. Mo ra se bi lagbaja.
5: Lagbara o. Aso bi le nisin. Lo wa nle bayi so fe ra. Ilu wa to je ilu kekere.
0: Ah.
5: Ah, o lagbara o.
2: Ko si ilu kekere ilu to ba ti je ilu ilu ni era. Aso ara ya bayi lara mu.
0: Se ngbo.
5: Ati lo gbe ma je ti ju fun yan.
0: Abi te yan ba ra so.
5: Bayi ma wo so te yan ni wo.
0: Eh.
5: Se mo pe sogbon. Ah, ejo ati yan die.
0: E ma binu mama.
5: Mo wo dogba.
0: Eh.
5: Inira ni o.
0: E ma binu.
5: Inira ni o.
0: E ma binu. What to my staff and to Bawasho
2: and to for yourself, Lenny? Where
0: gift and go gift to the winkle.
2: Malo, share a shot of egg by the
0: show.
2: Yoga,
0: I'm people
2: out there.
6: Yes, ma'am.
0: And
6: I'm enjoying Mumbai.
0: Love me,
6: bro. We shall
2: go to you.
0: Ah, rara, won ti ma binu jare, won ti n pe yin Adeosun lohun, Adeosun ti n pe yin o. Emi ko ma pe yin. E won ma pe yin. E won ma pe yin, Adeosun ma pe yin.
2: E me se question chat for me. Awon te kan pe yin ma pe yin. E mo pe ta ba ti so ma se. Eh, won lo roju.
0: Eh, mo ti ran ti won.
2: Hello.
0: O pike. O ti pike.
2: Eh, mi pike.
0: Hello.
3: Hello.
0: Yes, sir.
3: Emo ko se oga wa o yato.
0: Yes, sir, baba.
3: Ami fola ko e ka bo e ku jo meta.
2: E seun.
3: Mi da mo mi gbagbe mo.
2: Ami Olorun.
3: O ko se mi ni awolowo idowo ogbo e pe ta omo lati ade to ko lo gbe wule n ba.
2: Olorun kan la awolowo to.
3: Ba je fun yin ya mi se da mo. Olorun kan yin lo.
2: Ami.
3: Seri lo ga den da si ko Olorun sanu wa ni. Seri asebi ati aso egbe ati aso gbogbo adaso party gbogbo iyi lo bi nbuko yan mo pe mo mu yan ti ba si pa tori nkan to mi yan ti ka ti ba ni wo pe enemy ama do do pe ko n be pe gbe ile re de ni nwo gan mi ti jan yo ade ti won wa ori lati so pe ko n lo bo wo ko n lo yawo lati ba egbe yan pe ko je number ni lati so pe ko n ra nkan yen àwọn tó gbé kó mọ yọ ẹlẹ kó mọ ìkan látàbẹ ṣe tipátipá torí ẹ nǹkan tí kìíní kan wípé tí ìnáàbù ọmọ mi bá wà ó bá pọ èèyàn lè rà
0: wọn tó
3: bá
0: ti pọ
3: tí ò bá ti pọ ó ní nǹkan kan bá gbọ torí kìí sì wọn nìkan ló ò ní wọn sọ ní pàtí yẹn ẹni tó bá lọ tó bá lé ẹ padà kó lè ṣe ẹgbà tó rà tó àdé lè lọ náà má lọ.
0: Wọ́n mọ̀ sọ ni pé Àǹkárá la fi wọlé. Àǹtí bàbá Àǹkárá ẹ mọ wọlé.
3: Àǹkárá láti wọlé yẹn. Àwọn tó ń rọba àǹkárá láti wọlé yẹn. Ẹ̀yẹ́ wà kò sí kẹ̀. Torí èmi náà ti lọ pàtí kẹ̀ lé pé nígbà tó gbé yẹn wọ sọ wọn ò pé èmi náà dẹ̀ fẹ́ wọlé síbẹ̀ yẹn. Àwọn ọmọ òdi ń wọlé mo ti gbà lọ sínú kílọ̀bù kan nìyẹn. Mo dẹ̀ fi gbó tó fẹ́ nẹ́ ń bẹ̀. Mo dẹ̀ fi gbà mo dẹ̀ wálé padà. Torí ẹlòmíì sí báyìí wọn ò pe torí kọ̀ǹdísọ̀ tó wà ń ta ẹlòmíì wa mú fìlà tàbí géèlì ẹran fótó. Àmọ́tó lè mọ̀ ní bá wà àtẹ̀gbẹ́ gbà o.
0: Ẹ ṣe bàbá mi.
3: Ọkùnrin bá jẹ́ kú
0: jẹ́. Ẹ ṣe bàbá mi. Hello. Hello. Wọ́n ò lo ń tiwọn. Wọ́n ò lo.
7: Hello.
0: Hello ma.
7: Ó yà pẹ́ ká sọ.
0: Yes ma.
7: Ìyá Yomide láti sọmí àjù òní.
0: Ẹ ṣe.
7: Àti Fọlá kẹ́ mi.
2: Màá.
7: Ṣé ẹ káṣẹ káàbọ̀?
2: Ẹ ṣeun.
7: Ṣé ẹ rí afẹ́fẹ́ ń sọ yìí? Ó ti dá ìdílé rú o, ọkọ àtìyàwó.
2: Kí ló dé? Ìyẹn ò tó dá ìdílé rú.
7: Ó dá ìdílé rú o, pìkọ́ owó tí ọkọ ọmọ tí ìyàwó pé kò fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, kò fi ṣiṣẹ́. Ẹ̀rí bá jẹ́ pé orí aṣẹ ló máa ná sí. Ó yẹ bá kí ọkọ ìtìyàwó kọ́ jà kó bí kó pòrí ọfẹ́ kó yẹ ọkọ̀ pátápátá.
2: À kí ló dé tó yẹ?
7: Ó lè tó bẹ́ẹ̀ o. Kò jẹ́ kó jẹ́ pé bóyá ọ̀rọ̀ aṣọ òsaṣọ téèyàn bá nípa tó bá ti nípa kò yẹ kéèyàn máa ra aṣọ kéèyàn máa mú aṣọ lóde
0: o. Àbí blue ni mo mú o levy blue ni o kìíní kan àbí ẹ mú fìlà.
7: Ẹ wo ó yàtọ̀.
0: Yes.
7: Ṣé rí gbogbo iṣẹ́ ń ṣe yẹn ó ń fa wàhálà sí Nàìjíríà ni.
0: Ẹ sọ fún Fọlákẹ́. Network wọn.
2: Ẹ ti pé kò fa wàhálà sí Nàìjíríà yín lẹ́rọ.
0: Network yẹn ti lọ. mi o oppose e o. If you want to do anything you are free to do it, but awon eyan ni kan won ma feedback kan iwo ni won ro pe boya se won complain. You don't have to complain ro ri pe o mo gbadan se. Hello ma. Hello.
8: Hello, e ka wa ka fun sao.
0: Andi sale wa.
8: Hello sir, mi so jenga.
0: Yes ma.
8: Sir, e so jo, e se mo bi ko.
0: Yes.
2: Ma, e se o ma.
8: Se dole de.
2: Adupe lowo Olorun e se.
8: E wo, se fola ke mi lo le yi. O lè lè bọ̀jẹ̀ kí ni o mọ̀ ṣe tí o wà láì. Kẹ́lẹ́ aṣọ ojú yẹn ọba láì lè kí ni fẹ́ yìí o lè kí ni. Ìkọ́ kí ni ṣé o tòótọ́ wá bẹ tẹ́rí fẹ́ pé ìlú tó wà wà yìí rè ní wàá fi sẹ́nu ọtí Nàìjíríà. Fẹ́ pé ẹ tó wá jẹ́ pé ìfẹ́ ṣé tẹ̀ ń ṣe ẹ̀ lè jáde ń rí kẹ́yìn. Fẹ́ pé uniform rẹ̀ ń wọ̀ ó máa jẹ́ jọ́n ń tẹ̀ ní o jẹ́ jọ́n. Bí àwa Yorùbá bá yẹn Nàìjíríà àwa Yorùbá a máa ń ṣe nǹkan extreme. A lọ sọ fún pé aṣọ ìdí ìbára wọn aṣọ yẹn èlò pàṣẹ òmìnir class ní Ṣílẹ́gbẹ́. Ẹ ṣe lọ́sọ́kùn wọn class mi gbàtàwọ̀fẹ́ ẹ̀yìn ní ààyè wọ́n ti ṣe pàṣẹ ìgbà náà.
0: Àbí.
8: Ayé àtijọ́ bá ń pè ní aṣọ ẹgbẹ́ àwọn ìyá yẹn wọ́n ti máa dá owó sílẹ̀. Pé aṣọ ìyẹn ló máa lọ fún ọtọ́mọdé next time ni o. Bọ́ nísìnyí ẹ̀yìn máa mú Ṣèyí máa mú Gbẹ̀ngàn máa mú Jọ̀rọ̀ máa mú ẹnìkan máa aṣọ mẹ́wàá ilẹ̀ mọ́ àkọ́mọ́ rẹ̀.
0: À lẹ́yìn ọjọ́ yẹn aṣọ yẹn ò wúlò mọ́.
8: Àní Gbẹ̀ngàn last time tí mo rí yín bi tun wa na ase yo je mo ti omo mi wo mo
0: aso te fi se party yen last year ko ni last year ni yen
8: wa na o je mo ti wo mi o wo mo
0: abi
8: ni mo bi ni so ti mo ra fun
0: aso ni de won
8: ha ha o ji meji ni
0: se turi
8: iko awon ore kini iko awon ore kini come on ko se kini na no so o bi nza lo si gbongbo ni mo ti ko ji mi ti o ke fi awon biri akọ biri pe awon eyin ati jo awon yen wa won ri soro a fe ko ni sin gere eni pe agbodo college won ti kuri sese ni college ayi ti jani amba o baba wa won so awon parents won ri so ti won kini ya agbodo da agbodo o tele mo so ni this way eni ko ko mu ku yo ko lo wa ko ro
0: fun ko lo bayi ni e fun wa
8: o ku jere won lo
0: all dress nice
8: e ma nse ni ara e ma ta fun ta ni ara
0: abi
8: ilu
0: le fe ri nbe
8: o yin ko owo yen to papa go se mi e fe ri nbe
0: abi
8: wa de ki mi ja ni so
0: e se gan ma
8: ti ma lo kala ti atayo ju ko ma lo pe ni ma ko ma fun ko meji
0: e se gan ma e se gan ma instead of tori owo yen ma je ki raso wa si party e je ki ngugu envino powo yen mo so awon ton ba raso wa party won fi yan lowo won ni fe lowo mo pe awon ti raso e na je mo ran kara e o ti rowo lori ankara ida orowo orowo notion won ni pe o ti rowo lori ankara yen why to mu ankara why do man kara kuku te ka fun e lowo yen
9: hello yato
0: mo n gbo yin mama
9: e ba se pe to
0: yes ma
9: an ti bra ke to ni o opolo yo fun ni joba lagbara olo e ri nte so yen o so ro ni o mu wa alada ni
0: eh o ti cut ako ti cut o ti cut ni
2: e se ah ewo lo mu wa alada ni nbe
0: hello
10: hello yato
0: ba ta kankan
10: e wa pe to go ni ba je
0: ami
10: ati fola kemi mighty eni la ni seun la aso gbanda aso la ni ati fola ke fe mu se ri lotito ta ba ni ka oko wo na eni to ba mu aso oni number fe be ni ko se number 2 last eyan ba mu aso to de ke aja si pe ko fe mi ni ode eniyan iyen ti agbara mi o ba ka o e wo ni isin to ba ye pe lotito e wo awon aroke okun yen o dabe nipa awon ma nsa ba feran wi pe ko ma o da o color ba e wo boda to ni bodurin isin nipa to sojo bi lojo si won ni gold and white ni o eni to ba ni gold and white a mu jade ninu ile e to ba de wu to ba wu ko lo ra abi number kun yin number 2 last iyẹn ò bá fẹ́ da ṣùgbọ́n ẹ rí i pé láwọn lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà wọ́n á force aṣọ lé àwọn ẹlòmíì lórí tó di eyín ní tipa ti parí pé aṣọ bá wọ́n á tẹ̀ dídì gbé fún wọn ni òní o 20,000 ni o ẹni ẹ̀ẹ́dẹ̀lì má lágbá rẹ̀ ṣùgbọ́n dandan ni láti rà kó má bàa jẹ́ fáìnì tó o gbogbo orú nǹkan báyìí ó yẹ ká change ẹ̀ ó ṣe díẹ̀ ẹ kú ètò.
0: ẹ ṣe gan jẹ́rìí tó bá pè nǹkan láṣọ ẹgbẹ́ àwọn ìyá wa tán ṣe ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ìfẹ́ lódùn ni o ẹgbẹ́ kinní kan social club ni o ẹgbẹ́ yẹn wọ́n ti mọ̀ pé ẹ̀jẹ̀ ká àwọn náà dá owó tán raṣọ yẹn pé a wá ń lọ pati bí ìgbà àwọn choristers church àwọn choirs yẹn pé ok aṣọ báyìí la máa wọ̀ kọ́lọ̀ báyìí la máa wọ̀ lọ́jọ́ báyìí à ń lọ òde fọlákẹ́ o aṣọ tá a rà nígbà aṣọ ẹgbẹ́ tá a rà ńgbà báyìí òun la fẹ́ wọ̀ o and co ni aṣọ ẹgbẹ́ nìyẹn ní ìsìn everybody.
2: I don't even know why you're taking this so personal.
0: Ma aso
2: party e. Awon party freak. Won ti mo. O ma bi ego ni pe a o ma so ni.
0: Awon
2: temi mo mi. Won ti mo pe mo ma se bi sha ni. Se ni party mo fe che. Ko to le je si. Mo ma se bi mo ma taye to ba wu me to ba wo ma ra o de ma dun. I don't know why you are making it say make a fuss out of this. I beg.
11: Aro de yo ora.
2: Emo mo melo wo. Bẹ́ẹ̀ni ma
11: ebi ọmọkọrẹ ọmọ olówó ọmọ tí gbogbo olówó ọkọ rẹ arọ́dẹ
2: ẹ ṣe ma
11: níbi sọ
2: ẹ̀yin mo fi
11: jọ ọmọ fi jẹ mi èmi ti rúfin mi nínú
0: pẹpọ
11: arọ́dẹ yọ tẹ mi fẹ rí àtọtẹ wíwùn ó ní agbára ó nà wọn màtọ ní ẹgbẹ̀rún mẹ́jẹ ọdún ọdún ọdún tàbí ẹgbẹ̀rún méjì yọ̀rọ̀ bíi 12,000 bíi 30,000 ó ń tẹ lọ́rọ̀ lẹ́gbẹ̀rún mẹ́wàá
0: olóòdì
11: a ma ye ẹbí ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ kòkò lọ́wọ́ ọyẹ tẹ̀sán lọ́wọ́ ní gbòòrò ọpọlọpọ ṣẹlẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹni mi ti kọ́ gbálẹ́ irú fọlájà yìí gàgàgàn náà ẹbí ìgbàgbà tí ń jẹ tí ń yóò tọkọ rẹ fún lọ́wọ́ ní máa sọ ẹgbẹ́ nínú àṣọ ẹgbẹ́ ẹ.
0: ọlọrun ò máa yìí
2: àìníyọmọ ọlọrun má jẹ rí
0: àmì yàlá o. I told you money you are going places for ni si bayi won na won ni mo so mo do ma da fun e pe ma ti
2: o ta won ko bere fun lo se were
0: roti mi jokan o ronu mo ni ma ronu ni di ise yi mega won na ma ti re look at won na wo eloni bayi wo eloni ni si bayi won na den to lo iPhone abo ri ni ochara ni ah iwo na wo loni imagine
2: 18,000 ti ma lo ni e
0: imagine mega I told you
2: 18,000 won ti launch wo te wa
12: 18,000
2: ko le iPhone 19 that's 21 ni iye kan olorun pupo egbo ki lo se yin sase bi
12: ki lo se mi sase bi
2: e so tenu yin tori te ba so nkan ti mi fe bo tin ba bo yin
12: emi o nlo ase bi mi o wa ase bi
2: so ti awon yin ba fe wa ase bi any problem pelu e
12: ah to ba tin poju fe de te o fe de lete ni
2: e te de te ni e te te te te te so gboro lowo yin so bere wele
12: lowo mi o
0: owo to ye ko lo fun kan mi a lo fun ara e a lo pe o lowo lowo
12: a lo won lowo lowo
0: a ti lo fun ra e mo se lo lo ranso lagbaja ni
12: a ma lo ani mo won ro re po
2: bo ti ba se e awon to n ta so awon to ranso awon to n se logistics ki le fe ko je ere won hello jare
0: ma ko wa si won
13: hello
2: hello
13: a ko to
2: yes sir jare
13: be ri ore to a so te n da ko yin oruko mi ni Olorun to imo gbe lati tabe yin
0: yes sir
13: seri aso yin o da wahala le lawujo wa ge
2: e ro le la la le
13: be lo mi ba fe se freedom fo mo omo to fe se freedom fo fun yi o ko ti rowo ra ni se fun o
0: yo ma so
2: important
13: opo lo be o je fun obirin mi gan ma rin ran to ri bi ko mo jo legbe
2: se ja ke yan yan legbe
0: ah
13: kini soro ta ni elo mi bi aso te ni ora yen ni 10,000 yen o la so lo 10,000 li to le wo lo
0: ti yen
13: suba da fun 10,000 ti o rira un yo wa je ti ju fun
0: aso
13: ni gbe je aye ilu igbo ti e ye yen
2: le da de ada de calm down ko ti le to yen
13: o ro to so yi oro gidi ni e kan un gba kun bi oro awada ni fa wa like so oro awada oro gidi ni
0: e seun sir
13: obirin mi ti di rere lo ni po fe ra so re fe ra so to kan le aso ti o ni wo mo to ba di wo le
0: e kan ni e kan abi te ba lo church le ma wo lo church o ti tan leyin ekan yen ko wulo mo
2: jo mi won ni
12: wo lo church o
0: abi
12: won ni wo lo church because am o pe aso party ta won last time everybody lo ma ma
0: so won pe
12: sha won aso mi
0: so ti gbo ekan yen wo ite we
12: ti wo yen
0: funny enough emi o ti e opolopo awon aso yen ko tun ni je original to ba wo ba yo be ni
2: don't say original don't say o ko ni original or no original aso ni grades so it's very wrong for you to say something is not original
0: okay,
2: do you understand
0: ma binu
2: ah ah iye nkan ni se bo se mo lewa sapo original to le
0: e mo binu lo o fe so fe se party mo zu buy aso ebi sha fi se ni
12: aso ebi e le so bi e le move e le
0: yes sir
13: la je lo ni ba je
2: ami ago meji lu
13: abaz lati akoran ni
0: yes
13: seri e la so bi ta so yi tele mi so are di gan ke kere o bere ni owo to yo mo bi taja
0: yo fi raso yo amọ
13: woran to wa wo opolopo
0: eh network yin o da a ti e gboro popopo loni popopo o so rire popopo
2: ma or something
0: o mo to sele igba to si ara ni
2: yeah
0: nkan kan wa ta issue kan wa ta gbe jade so popopo wa so a soro nipa mi mo de po ni awon obirin wo so iwo ku wo sha fine so o wa ni pe bike man ni popopo
2: okay
0: wọ́n á ní pé ìjọ kan wà pé lady kan gbé àwọn pàwọn gbé lady kan pé aṣọ tó wọ̀ yẹn ó ti fa aṣọ yẹn wà revealing kan pé àwọn gbé awon gbagbe ati gba
2: o bi ta short
0: ibi to wa so awon yen wa re ri
2: won fi
0: ran sowo won fi ran sowo ajo nkan kan ya no ma
2: drop ebi
0: wa le owo yen ko fun wa play cash e gan ni ko ba ti pe won boya won ba ti je
2: Bada kin so pe stress aso ebi ti ko se stress yin ni sha ta fe ta sha complain
0: wo
2: nbi to mo mi April wa ewo ni ejo
0: o ti gbo e
2: a gbogbo e ati ni ba se arrange ko ba soro de
0: o ti de se bi wo
2: gbogbo intellect aso ebi mi pe yin fun party mi
0: o ti so ma so pe boya nu won si e inu won dun si e won ma wo e lori
2: to o le wa party mi ko ma wa se bi so isere ni 12 fi pon mi le
0: e live stream e
2: kẹta pa awọn customer yin ti o ra se bi e ba won tun moto se ara enu elewa yin awa ma to ri yin lo la flag my ti ko temi ke nkan ya ta la se bi
0: loruko temi
2: so te lu e
0: yeah I don't

ko wa de nasa orisirisi onikaluku pelu ti e folake mi maiti ati gbinka yato awon ose kuro lori eto laipe yi kilari gbo leto tan pare roti mi johnson mechanic lori afefe emi mo gba patako eto lowo won to loyin mo pe ni button mo igba lowo won ni maniki yi sodo ti yin na salafia ni saje nwa lodo yin be ni se gbugbo en lo bo se ye ko lo se fija si o ba jade bayi o e ma ju ijaba wo ko e ma be anybody ja wo ko ti e dere oko ati awo ti o ba fu o be le wa fi suru si ni ko se bi ko so o ko mu ko foro le ko so wo lohun na ni oh ya madam na gbe ba ni ko de sayi won na wa fi suru si ni tori ko si lara tawon na ni ko ba jade lara ara mo e ma so wo gba ti ma ti bo sere to yi ma so pe nkan meji le ma nje ki moto ni isoro apapa julo lori ile Nigeria yi alakoko ohun ni ka ma soro ona ti ona o ba ti da ko se gbadun se fun mi mori e bam bam SOG o se to dara po mo mi lori eto ale keji ohun ni teyan ba nsoro nipa awon mechanic be ni ko ma so pa awon mechanic mo ma so ko se ki ya go mechanic lo buru ko mechanic do ba ti le tu to le de ogani ya muda o ko je awon kan wa to je pe iyin kini kan ton dana ro ni tori pe kini won fara balẹ ko se imi kede re o fi okan juwa o fi kun ti e oju kokoro atoko juwa won fi kun ti e so o je ki iru eyan ba yen ko ma ta ipo si ala aso awa mechanic to ku gbogbo yin mechanic to wa la patapata mu ki gbogbo yin to wa la pata mu ki gbogbo yin to wa ni ara ro mi awon ti fodasis awon temi lade gbogbo won patapata ni mu ki baba has been a long fan of yours since it's good to see you o se bam bam 2021 then no 2011 2011 si ye yi odun mero ni yan na mega. Yes, dear family, thank you very much, Bamba. I really appreciate it. I'm not taking that for granted. Thank you. God bless you. God bless you. Bookie for that sis, I want to get with you. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the upside down. Share that with me because I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Sorry, too. Ti mo so fun ni pa moto e je ko ye yin pe mo fe ke janfani lojo teni nkan marun be ni to le je ki moto oko noki o ni mo ma salaye fun yin marun ton to le je ko noki pe a ikini ikeji keta ikerin titi de ori ikarun gbogbo e ni ma salaye fun gbogbo ni mo ma so pe ni moto gungun ni engine pe ti moto ba ti move bayi engine ba ti sosele that's the end of Kilimanjaro ben o ti wa sokun niyan be kede ri iwo ti o ba nlo moto to di ke gbogbo gba mo so wa ti po ba ntan nlo moto ko se anfani fun wo to ni moto gan ni ara tori nkan ti ju ni pe ko ba wa moto lo ko wa du legbe ti ko to ri gbogbo ti ma nlo ti ma rawon kan ton ba nfi kegi ropo si ina moto bogini emi ni jeep emi ni iru oko ti o ba fun ko je ngba to tin se galopi moto gidi o wa wa re po se fo gidi o sise ni bi o se gan so mo o ye ko ma o pe a epo 10 liter si mo ra le kan ona bayi mo gbe lo ona bayi ni mo gbe lo Ralph Love, thank you very much. On our bags, thank you very much for joining us. God bless you, really good. Ibi ti mo gbe lo re, ibi ti mo gbe lo ni gbugbe le ma ti ri gbugbe le ma ti mo pata pata. Anyway, gaga mo so sa ba re nkan to ni bere abi nkan to ru loju ele bo mi sori ago lori 0912370865 abi 0814249 1006. Yes, o se twins kotio omo mi to ja fra omo mi to dayan omo mi to se dada omo mi to se dada je kan fide ba ma je kan soju ba e lo omo okeke na ma so pe okeke ye ko ye ba e ala koko nko to ma je ke engine moto noki marun ni te ba ni gege ati takada e ba mi mu te ba ni baro ati bi pa e mu abi bodo je pe e fe te record ni e ma record e lo alakoko ti o ma nje ki engine na kini ti o ni ba ton ninu moto be ni
laipẹ laijina bi laijina yi mo fẹ sọ rẹmi kan kọ pe mi ke mi wa gba awọn driver mu de mo pe ko si hall ninu moto wa lo n fe manage e bawo how can you drive a car without an oil o fe manage e nura bi pe kọ leyan lo si Eko o lati Eko gbawe lo Benin lati Benin lai jeun pe a lai gbawe gan I told them ba gbawe gan gbodo mu mi abi nkan kan lati fi shock enu ti o le ba ti ton ninu moto o di dandan be ni di dandan ki engine moto yen ko pa fuka ko na ki alakoko ni eyan automatic ni gbogbo e na o sumo oil sugbon awon ipele ti o le ma gba sise lare ni mo ma so elekeji ki o le ba se won fi manual ton ninu moto ko si nkan kan nu ni rara ti rara elekeji ni ti o le ba njo boya o si iwaju ni o boya tegbe ni o be o si eyin ni boya bottom training ti o le ba ti njo ti eyin o ti sakiyesi e ko ti o le ba njo lara moto a fi to ba je pe wo ko lo ni moto yen wa ti ma ri nibi ti o njo si wa ti ma ri bi tu pa to ba park to ba sun si waju wa ri oil to ba park to ba sun si waju wa ri oil iyen there's a leakage somewhere to ba je pe o njo wa ti ri elekeji ni eleketa beni asoke arike arijike beni asoke arijike ona ka bo sori eto seto dara ko mo wa ti mo ti so alakoko alakoko ni ti on the battle leakage gbe to ba njo eleketa se wa ri eleketa yi na ti yan ba lo oil ti o da ti o da ti yan ba nro si

dun to je pe e ba mi ro si oluwo e oluwo bi o sa nda are pe e wo ko so wo le e ko ba mi fa buro si ko so wo le ba mi se le ba nse le sori o niyan a ma sise but sugbon a ma sarajo beni a ma sise a ma sarajo a ma sise a ma sarajo the babies and the queen mother they are all fine Raf love gbogbo won wa pa a ma sise a ma sarajo to ba tin se to tin sarajo sere ara to n sajo yen a ma kisi bi kan beni a ma kisi bi kan la oloyinbo pe ni sludge beni a ma kisi bi kan bada nigba ti en gba gbo mi lasan sinu fridge ni to je pe o pada di yin na bo se n sarajo yen bo se n sarajo yen to n sarajo yen to n sarajo yen to ba ya at the stage kan gbogbo oju wo ti o niyan ko gba lo a di gbogbo e pa pasa to ba de ti di pa bayi o ti lo niyan all the nray wo be anoki ni lan so ala koko ti o le ba ton ni won elekeji to ba di bi ti o le tin leak jaje ko njo bi awon sink ni awon sink keji to shakis eleketa ni sludge won ko include fastoge ni ta ba lo awon oil ti o ye ka lo to je pe at the end of the day oil yen wa pada beni o pada sarajo to wa di eleketa ni elekerin elekerin yi no o se pataki ninu oko ta ba so pe a o se pataki bi ke o careless ko si cover ori engine bi de ba ti ro oil si ori ngba mi elomi aro oil si inu engine ko ni de dada abi ko ni ran ti de ola wa ma fun to ba de ti n fun awon kini igbo e ma so pe a sugbon oil na ni gbogbo e be ni to ba ti n fun to ti n fun to ti n fun to ba fun de bi kan ti gbogbo e fun danu pata pata ti o se nkan to ma fonbe mo to ba ya engine o ma nonki eleekarun yi gangan ni koko beni sa beni eleekarun yi gangan ni koko ti ma so pe a koko eleekarun ni ti oil pump ba so sele ha o da bi gba ti okan eyan ti a npe ni to le mo npe ni heart beni to le mo npe ni heart ti o ba sise mo yen lo buru ju because opolopo igba awon moto ni wa to je pe lairo loju popo ibi moto tin sise lo o le so sele to je pe ma ni oil pump failure to da bi heart failure sugbon ko to di pe oil pump failure akide ti mo so heart ba ko to di pe oil pump failure wa nko alakoko to ma oko sele ni pe e ti ma gbo die e ti ma fun yin sai papa julo to ba je ko switch yin sise bo sise ko sise a ti ma tonu e le konkan a flash e apa a flash e apa to ba tin flash to tin pa yin o tin pe akiyesi yin si pe e wo bi now to ba di pe o ran julo permanently to wa duro gbangan to duro pe se ina yi kokumo loruko o se sapphire mo ti miss e o I've really missed you sapphire again thank you very much I've really missed you thank you for joining me on this live God bless you Kasim omo gbeyinde treasurer o se gan Kasim underscore omo gbeyinde treasurer we no se ti da gbo awon to n darapo mo ni social media iye Instagram ati Facebook ti personal social media you call me Rotimi Johnson Ben call me Rotimi Johnson lori social media te ba fa darapo mo pekere lori lagelo 96.7 ibe la ba ti mo tin gba sin lara oro oko ki do le fa ti oko ni knocked engine ki lo le fa ti engine oko le na gbogbo awon ko to le fa ni mo so lotun mo ti dabi marun alakoko elekeji eleketa elekerin elekarun won so pe ki lo le fa te pe pump le so sele alakoko to ba je pe oil de bimo elekeji to ba je pe oil te n lo awon oil to je pe sagbeloju eye ni to je pe ko sise to ye ko se o le je ki won oke iyen gongon then the battle answer or seal then mo ti so bi bari or seal

0: classic BJ Bolaji omo baba to fe sojo bi
1: omo lenu barika
0: BJ classic of UK adupe mi gboku e brother mi
1: ori
0: e lori e wa nbe
1: nipa omo lalu barika to je pe on gbo ti on gbo to mo
0: BJ classic
1: aso ni sio
0: en ko ni debo
1: e ba baba fi awa na wa
0: o ori sori
1: mi ai solo si ti olowo plane o
0: mare so olowo plane
1: pelu ogo olohun
0: ba olowo plane ale lowo kada
1: ba ti e lowo kada
0: won ma nge maruwa sha nge maruwa na lo UK ni
1: o ko ju omi wa la seji re
0: ani boje niyan lo duro ni won ti ma kokokokokokokan
1: double t
0: boje niyan lo duro ni won ti japa
1: Bolaji and Fidela adeyanju baba agba
0: boje niyan lo duro ni won ti ma sire gun oni duro wa se oni la ila illa la mama duro sinila la ila illa la mama duro sinila eni rere la nwa o
1: eyan rere la wa npe
0: eyan rere la npe
1: olodumare
0: baba se o
1: bo lo se je
0: bo lo se kilo wa lara
1: e won dan kan wo lara e
0: abi ejo dan kan wo lara abi je
1: abo gbe konkon ni o gbe kolomi abi o gbe kokko
0: ire bi
1: o gbo oka mi
0: ani rere la nwa o
1: mo swain me ra bo dani eyun
0: eyo riri la pi
1: mi setan
0: eledun mari ba wo se o
1: mi be lo
0: ani rere la
1: mi si
0: o la fa ti ajagun we
1: mi si nbe
0: o se juju juju sulu gbo te je ki ko li te gbo uru dede lo gbe
1: okay
0: ikolobo tutu su se tutu
1: o bo nbe
0: ja setu no ma jare
1: o bo nbe
0: se no ma jare ja setu
1: o bo nbe
0: ja setu lo didirin
1: ko kari lo da bi o ba kari bo tin se bi ode yi mera tele o ko kari
0: iwo ni kari
1: nto ba mo ko ma se dane dane bayi wallahi ke
0: la ila ila lo mama duro su
1: ni wa
0: o wa
1: ni wa la ila
0: ani rere la won o
1: ko si nbe ko wa
0: oda meje
1: ko wa
0: hallelujah
1: ko wa ma da ke ma hallelujah laye
0: wallahi
1: ma da ke
0: o la la fi o ti bo
1: ma hallelujah oba ti ri mura mi to ba ti ri mi wa ti mo wi pe mera se ti le mi ba nbe
0: ki ma hallelujah
1: ma da ke
0: fura mi
1: enu re gba waju ta ba be
0: ki ma ke fura mi
1: bo ni church wa ti waju ta
0: ki da hallelujah ke fura mi
1: to aga ko pale re mo bo ba rero ki jejere to je o
0: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah oh sana
1: o nte gbe wa ko mo ko lowo le
0: sala
1: oh sana de
0: oh
1: sana
0: de sala
1: sana de
0: ori ori re o so ti o gba ja ma bi tun lo
1: eto lo nse eto na lo nse eto lo nse eto ni le
0: mi ra kaguogo
1: no ibi to ti de lo fa ba mo ba ti mi sun kiri ti jeje ku jeje laje ba nu mo bi kan la itori le
0: ori re ni
1: o ti si pilo
0: ori re ni o pe
1: o si pilo
0: ori re ni o pe
1: o ti ma
0: ori re ni o pe
1: o ma so bora lodi lodi
0: ile le mi gba dede
1: o gba le
0: ile ile le mi gba dede
1: iyawo re mi pe mi bi e mefa
0: gbenu re so
1: ni ko ya gbogbo nu le
0: gbe gbogbo nu re so
1: lo ti ja o didoro
0: o gan jakun
1: o jatokun toko
0: okun ja okun okun ja awa si yo
1: oba
2: ihora mi lale
0: ko fun mi na mare
1: oba ore tun
0: aya tori boduri
1: e mu po e mu ru soke gale
0: e mu bi nkan oni si o mo rowo re
1: fikan kokan fikan ran kan fikan to kan
0: a tori boduri a sa nro owo re lara o
1: se ba wa nro owo re lara wa
0: oni bi
1: eh
0: o tun ti
1: dori re de tawo
0: alabia
1: amala mama sonu
0: ade island
1: wa sori re
0: mi ko ni sami e
1: jima
0: file mama fa soro mama victoria ogubi
1: iya olorire
0: awon iya niyan
1: awon iya ta fi toro ya
0: titi layo
1: ah
0: ilori
1: mama ru ole
0: osun
1: mama ru ole
0: je P.
1: Okomi
0: San
1: Okomi
0: Senior Abiyamo of Nigeria
1: o ne pare
0: o ni sonu
1: ijo ri omo kan
0: o ni je ogbe
1: emi yin ogbe
0: o ni bawo bandisi
1: baba ope fun a
0: o ni doku
1: a ma jo yin o ni serin
0: o ni sinku omo
1: ah e jeun omo pepepe
0: o ni damu laye
1: ore ti jade
0: kapari ma se keke ri
2: opo ajera ye ti deku alale ni lori ko si olore
0: mese koto re ama basa
2: mo pa ni ase mama lo lo su mefa
0: abdul kabiru jara luru
2: ni london la america
0: nkan ni se yin
2: o ni sise
3: comedy re ni ranger
0: apela yali yali
1: eba baba ti de
0: yali yali
1: o ti pada de lati bi to ti lo lolide
0: yali yali
1: okan re abale
0: stone cold
1: it is well
0: oluwa to sin
1: it is well it is well
0: olawale shorte
1: ah
0: a shorte maru
1: so fo makunrin ni ko pe mi
0: baba kuku oninawo to nbo lona omo loku abaja lorun
1: atakankan gan funra e ti ra malu kan loruko baba kuku o ni loruko gbogbo egbe awon
0: loruko baba kuku
1: atakankan ti ra malu to ni ke to
0: loruko baba kuku
1: to ni ru gbangba
0: fun baba kuku
1: o wa to gbogbo okoruko gbogbo won si lara
0: ko si wahala
1: eh e gba wa lalejo
0: ibi o ba gbe amolade ni ojo
1: awa o de lojo na tori jo to ni nawo baba yen de lata aro ko de lo o lo 24 hours lodo re ma yo ma le ma ya lai mo re
0: bo ti gbo
1: mo ti gbo emi ati mama re la mi joko ta nfin kan sira wa lenu
0: eh se yan gidi wa la
1: emi mama re la mi jo fifi nkan sira wa lenu
0: eh se yan gidi ti gbo eje ke bugi lolo tu eto yi
2: in commissioner 2027
0: so won ya leto yi o
2: ejo e ma fi wora won ko jora won
0: lagelu na npe bi o
2: e ba pe beji lori eto tin yato sawon are mekunu atawon gbo bolon seto
0: o
2: ma ba wa fori gbari mo wa yan kon yan
0: o yato sira won
2: o kokogo mo wo oro enu ko ro enu
0: o yato sira won
2: olon lo seto eleyi
0: olon lo seto eleyi
2: o wa ri to ba nko peter ba nsun to ba nsun to ba nsun wadu mo gbo nti nbe nbe o le copy o le jagba eto tọlọrun ba mi gbe kale re lagelu
0: awon wo niyan
2: won bere wa gbogbo radio
0: ala lo ni
2: nigba ti gbogbo ero lura won
0: awon la la lo
2: awa ise kokokoko
0: awe
2: aise yanle yanle
0: awa mo nlo yatan ni baba lo ya
2: awon ki aye
0: awa de ni te lorun
2: awon de du olori iye tesan obi
0: remi
2: la takusi worldwide
0: remi
2: nam
0: joye won
2: omo mi
0: pe
2: pe
0: pe
2: akoko
0: pe
2: ayanle
0: be
2: ayo kibi
0: o sorire
2: a
3: se toni bi
0: remi so fun won
2: pe
0: okele gbigbe
2: to nta lafia
0: otan
2: osan ju le to kun fun oro ati
0: oro kuro nbe kuro nbe
2: hey
3: toni bi e mo baro de ani riri se re oni duro toni apana oni mo mo e o
0: remi
2: ya bon ya lo ko bolo ba ko ko le taku
0: orun to de
2: wa ni agba le fun anywhere ti lehun iba se ti e
0: o ta sogbe
2: o fi pankere le o jade me
0: ile anu olorun
2: ki su kuro me akoko
0: kuro me
3: ije bu ni le oni temi o aburo prem prem adebo wale
0: remi
2: o karika
0: aki gbogbo lolufe wa parapata gbogbo lagelu fans club parapata ki
2: olorun olorun
0: lagbara olorun eni damu idamu oni de ba yin ti tan le
2: inera oni ba yin o
0: lagelu na pe bi o
2: olodumare ngbo
0: ala gbala okin ile fufu bala
2: ile to ko fun gbogbo eran ko cheri baba
0: felele ni badon
2: afin baba mi kabiyesi ori ade
0: muritala adebayo akande ni
2: orun leke o

lakotan leka ere idaraya iko agbábọ́ọ̀lù Real Madrid ni won ti towo bo adehun pẹ̀lú agbárin gbogbo tẹ́lẹ̀ fún iko agbábọ́ọ̀lù Manchester City yun Bernardo Silva lori ifisowo ofe yun free transfer Silva n lo towo bo adehun olodun meji ni Real leti o se afikun re wipe iko agbábọ́ọ̀lù Chelsea o na ni won ni agba oweyin lapa alafia leti o se makukurela lori owo kan to ni se pelu pound million mokanle ni aadota o le gbonje mejo 51.8 million pounds eyi ti won si nawoja adehun ohun de odo agbaarin lapa eyin central back Anthony Rudiger latari bi olori akoni mogba iko agbábọ́ọ̀lù ohun Jose Mourinho bo ti se pada sile adehun ohun eyi ti won towo bo pelu eni odun mokanle logbon na ni City o na ni yo tenu bodo ni opin sayi eleyi ti won fi nkede wipe Madrid o na ni won ti ko si oju opo ikansire ni ayelujara won wipe Real Madrid CF ati Bernardo Silva o na ni won ti de ikorita dehun pelu re eleyi to je ki iko agbábọ́ọ̀lù Real Madrid ohun ki won gbe igbese eyi ti yo je ki iko na ki won tubo ta lenu si waju si kin to mo lo egbo awon koko nuroyin yi le kan si are tinubu nlo ti kilo fun awon oniwa odaran lati po oke raja bi ko ologun le yi bi won se gbemi lenu olori iko lote ni ipinle Kogi David Mark nlo ti naja oro pelu ijoba apapo leyin ti ile ejo ko temi lorun ti won gbe idajo won kale lori egbe oselu ADC Trump nlo ti kilo wipe owara ojo ado nlo tun le ro bi orilede Iran bi won ba fi siwawo Silva nlo ti darapo mo iko Real Madrid lori adehun odun meji leyin ti o ti lekun abajade inu iko agbábọ́ọ̀lù Manchester City fun okan ojo kan awon iroyin ton ti kan ni yi ta koso sita atawon iroyin yi ka agba nla aye wa mi e kan si itakun agbaye wa ni tana www.lagelufm.com ele tele wa nikan ni Facebook pelu itana Lagelu FM 96.7 lori X Lagelu FM 967 le o fi darapo mo wa tunde olawo ni olootu iroyin yi pelu iranlowo ibukun oluwa olagunju okun joseph eni dobon lo ko timi e ma yi ku eto yin ta lo takin pelu Kodri aderogba the street ambassador ni o mo gori agbagbe

ama kira wa ku dede akoko yi ni gogo bi te ti lanfani lati mo gbo ikanni ikanni lagelure lagelu 96.7 fm oke gajo ke le n ba la felele ni le ibadan atude lori eto losan teni

0: La Gelu FM Jagaba Goboretio Maro Wancho
1: O ti se ti lo san eni bayi seyin ti share e je ma share be se ngun life and direct yen bo se je niyan lapa be yen e ma bo si asia e jo ko kale ko kako ka kiri agba nla aye ni e ji ode eyan merin lo san teni loju opo ikani lagelu efe won je nbe bo se je niyan eni kini code ka se yen *347*1004*2#. 347*1004*2#. Ona le yin ti gbọ yen nkan rabata mi tun bo lo kan yi te tu fi se faje e bo se je niyan e si mo pe mi ma so pe makan loye kan bo ka se ba ti kan iwo lo kan losan teni bo se je niyan e ma ta lo.

0: ife fe yawo ni ke fe ka si eyi e ma ta lo ani aderi bi gbe lori Facebook oni Ronaldo lo le ni awon ti CR7 Messi lo la na bi Ronaldo lele ni o da ko si laburu eyin le mo bo se je niyan 091-2370-8675 My first show. Kilo kilo ruko yin sir ibo le ti pe mi
1: Oyedira Ajibola lati orita challenge
0: Oye mu bere pa pa pa
1: I have me number 28
0: abi Nila Europe ah ko so owo ti tan o owo ti tan o hello
1: e ko le so
0: ki lo ruko yin
1: latif lati mokola
0: hello ah ki lo sele e ti pe wole tu ko ti pada eh ah oda 0912370-8675
1: hello
0: e ti wole ah eyin na tu ko ti oda ko si laburu oda pe network yen ni losin ni network yen ni eh awo bi o se lo network yen ni 0912370-8675 08142491006 Hello, sir. Kilo ruko yin?
1: Ruko mi ni Yaku Mola.
0: E ko le gbere di oyin ma.
1: Yaku Mola.
0: Seyin mo pa bola ara fese gba ni. O ya danu. Oda *347*1004*2#. E je sare fi ese kan ki sare fi di ori Facebook ka sare ki awon ti ani be yen na. Se gbagbe eyan merin la fe mu lori Facebook lo san teni. Awon to ba share ju lori Facebook lo se eyan merin mo fe mu. Gabriel Babatunde up Chelsea lati apata. Awon ara apata niyan gbogbo Chelsea oni awon ti Chelsea niyan. Up Chelsea for life. Awoyemi Michael Odunayo lati ipinle Ogun. Awoyemi Michael Odunayo lati ipinle Ogun. Up my you. Awon ti Portugal lale yin won ni Ronaldo la won tele ni role yin. Ronaldo la won tele. Prince Akin Johnson lati Liberia. Obasa gbogbo Liberia. Prince Akin Johnson lati Liberia. Ireti Oluwa Ogun Naike. Ibrahim Ajibola ohun na gbori wole lati beyen lati ori Facebook kan ni Lagelu FM. Young Michael. Awon ti Chelsea niyan. Chelsea for life. Sati n ba mi share 091237086 75. Hello sir.
1: Oyedira Ajibola lati orita challenge.
0: E pada pe wole Mr. Oyedira Ajibola lati challenge.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Oye mu bere sir.
1: Mo ti mu bere.
0: Ki la pe?
1: 28 mo mu le kose.
0: Number 28. Ikọ meji wo ni won ma n gba jije Merseyside Derby ni le Gẹ̀ẹ́sì.
1: Everton ati Liverpool.
0: E se awon rire. Everton ati Liverpool. Oye mu bere yin to gbe yin sa.
1: Aya fun mi number 30.
0: Ikọ agba ojo orilede wo ni won pe ni The Navigators. Bẹ́ẹ̀ni sa, Navigators.
1: Nile Europe, the navigator. Atlético Madrid.
0: ikọ agba oje mo mọ pe so pe ikọ egbe agba bọọlu ikọ agba oje orilede lo nje be
1: okay eh okay Germany
0: Germany lo nje navigators Germany ke
1: mo get
0: Germany ko Portugal lo nje be Portugal ni Portugal lo nje navigators re ni si ni fi gagbaga won o da ko si laburu te ba lori ofe ati pe wole pada hello
2: Alafida
0: eka san ma
2: eka san
0: ki loruko yin iya chesi latabi okuta
2: deni
0: o ye papa pe mu bere ma
2: bere kejila
0: ibede elekejila number 12 national sports festival to waye lodun 2018 ilu wo lo ti waye lorilede nigeria
2: delta state
0: lo gbalejo abi
2: then
0: national sports festival ma
2: then
0: oda ilu abuja ni kesi ayi ke di data abuja ni ese 2021 oni data oni edo 2021 ni edo ni benin city eja wo elokoda eja sare kan sawon temi na loju opo ikanni facebook olusola ibitoye o na wa lapa be yen bakan na bolaji jams lati yana lord abiodun oyelade lati madina adebolu iyan ni lebadan bo se je ni lapa be yen *347*1004*2#*347*1004*2#. Egbo mi dada *347*1004*2#. O nefi lanfa lati fi takashi *347*1004*2#. O nefi lanfa ni lati fi takashi. Papa. A koni re wa ni. Ojo si ni ti wa tori poju eti na le. Eje fese kan delu ogbomoso. Ogbomoso ogbomojugun. Oni lo pe ojo keta le ni ogbon. 33 days. Eleyi ti isele ijinigbe ele to sele ni agbegbe orire. Iyan ni orire lo iyan ni ilu ogbomoso. Ogbomoso ogbomojugun. Nibi ti awon ajinigbe to ti ji awon olukọ ni ati awon akẹkọ lo ni leko an fi akoko yi a tun fi ra gbogbo awon alase ile ti oro kan wi pe o npe lo ndose o npe lo se kini o lo ndose o ti pe adun o ti pe ose o ti pe ojo metalelogbon bayi ti awon mo ti wa ni ahama awon ajinigbe ti o si ti gankan to si teyin ebo o ti awon mo yo ti lori ofe ati pada sile won awon fi akoko ro gbogbo awon alase ti oro kan lati state de federal wi pe edakun e je ka gbe igbese o lati je ka awon mo yo pada le lati 3 days yes en to easy o ninu ojo ninu orun ta mo en fori lucky edakun egbe igbese alagbara ka awon mo yo pada le won o to ge omo nefi awon mo ta si so yi a mo po tan wa bi tan wa bayi o boya awon mo lomo eje won aro won eje tosan debi pe won je tale e mo pe be eyan ba nbe nibi ti eyan wa anti e teyan o ni wahala eyan gba esi ori to n gba orun lasiko to ye ko gba to n gba fefe ara lasiko to ye ko gba to n gba nkan gbogbo to wu to n se nigba to wu to ye ko se oni mo pe awon kan be nu nira ibo gbogbo adura to n kaluku wa ngba na ni pe kolo mo fi nira ka se ri gbogbo awon to ba wa nu nira mo fi akoko e mo fi bi olo pe kolo ba wa yo won ko nu nira tori pe nira o da bi asa baba mi ogudugba kan o olodum jeun wanu nira ebe yen ba wa alafia ta wa yi a mo yiji re o wallahi a mo yi re ti nira baba yen ko olodum jini ro kan yen lo mo pe alafia beyin o ba lo lo alafia le yo mo to lowo olodum sugbon gba mo na so yin na inu gbona wa won si mo kankan tan se boya jije ni amo boya won je boya mi mu ni awon boya won mu a 33 days lo di bayi ojo meta le logbon a fi akoko ro gbogbo awon alase toro kan lati gbe igbese ka awon mo yo pada le won kan lo re ba won obi won atawon akeko ka won o pada lo re ba won mole bi won asigba dadua wi pe olohun o fun won se o e dakun mo ma ja mo fi ojo ka ojo wi pe o tu di kini kan bayi o tu di kini kan bayi ti gbogbe o fi yanju e olohun o fun won se bi kan se je niyan lo pa be yen mami dada iya mi alubarika rashidat ayola lati ilu eko iye ni musin nilu eko awon ti aniyen ko ni baje iya mi alubarika ma gasu lo bo se je niyan lapo abe yen seyin siare e je mo siare e mo siare loju opo ikanni lagelu fm gege bi mo se so e n ba fi alo lo fi abo o ma gbo alo lo gboro gbo abo ta ba so nipa awon to lanfa lati gba prediction wa ele ta lanfa lati visita yen ni ojo thursday bi pe kawo eyan predict ifi gagbaga awon to lanfa ni lati gba e je ka oruko won fun yin ke lanfa lati gbo bo te je pe ati tewo won si won sugbon agbodo so lori radio kan le mo wi kan ka mi mo pe ayiro ni kini kan o kan le mo pe confirm ni apart won ni won pe oruko won awon to lanfa ni lati je ebun wa e je pe oruko awon meje mo pe mo so pe awon ta fe lanfani lati mu awon ta lanfani lati mu awon meta na la lanfani lati mu e je ko ruko won fun yin eni akoko agbo paulson agbo paulson eni keji musibau olayemi eni keta free gift quality matthew boruko won se wa nbe niyan boruko won se wa ni ori facebook won ni Hello. Eska san ki loruko yin?
3: Wasiu lati Boluaji.
0: Wasiu lati Boluaji.
3: Ben.
0: Mr. Wasiu lati Boluaji. O ye wo bere?
3: Number 8.
0: Ibere elekejo abi?
3: Ben.
0: Ibere elekejo number 8. Ibere elekejo number 8. Ibere elekejo number 8. Idije Spanish Copa di Rey. Lodun 2018-19 ikọ egbe agba bọọlu wo lo gba
3: 2018-19
0: sir
3: Barcelona
0: final sir
3: Barcelona
0: oda Barcelona ko lo gba sir Valencia lo gba ikọ Valencia lo gba ke se Barcelona e se o agba Paulson Musiba Olayemi free gift quality Matthew bi oruko amete ta se wa ni ori facebook ni amete ta yen awon na lanfani lati gba prediction wa a de ti send owo won si won bo se je ni la pa be yen eyin ti ana e lo darapo mo ibi te ti mo jenu lori alafida e lo sori alafida lori facebook alafida e lo follow e alafida lori facebook e lo follow page yen ibi te ti mo lanfa lati mo je nbe niyan bo se je ni la pa be yen ka se ti kanlekun o fe wole o nkanlekun ka se nkanlekun o fe wole ta lo ni number yi *347*1004*2# owo lokan loro mi robi olohun owo lokan loro mi robi olohun mega Talo ni number yi mi o fe damu oba ya robi mo ti se wahala to ni le duniyan si ju anu wo mi tori tanabi owo lokan loro mi robi olohun owo lokan loro mi robi olohun owo lokan loro mi robi olohun won o fe damu oba ya robi mo ti se wahala to ni le duniyan si ju aduwo mi tori tanabi owo lokan loro mi robi olohun olowo laye mo Oluwa temi dowo re gbogbo lala eda nitori owo ni je ka ye mi dun so mi kin le je niyan tete fona ran mi ma je kin la love pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam talo ni number yi talo ni number yi talo ni number yi 8707 lo pari number won 8707 abi 070 o ya e ja te bayi ori mi mo pada leyin mi o eda mi mo pada leyin mi ira irawo yi pada leyin o sun ori mi mo pada leyin mi o okay o tin lo bayi o
4: Arika
0: ke. Hello. Hello ma, se ta ka se leni ki loruko yin?
5: Ahmed Mutiya ni sa.
0: Ahmed Mutiya?
5: Ben.
0: So bi ni la n ba soro.
5: O bi ni n ba soro ta ni lati
0: bo. O ko mi ni Alafida lati Lagelu FM.
5: Ben ni sa.
0: Se ta ka se leni ma?
5: Ben ni.
0: E ta ka se?
5: Ben ni.
0: Se tin ta ka se tele abi se ta loni?
5: Ah,
0: ese ta loni
5: sir.
0: Ese ta loni. Ben. E ma binu ya mi o, sagbalagba mu sa n ba soro.
5: Agbalagba ni
0: sir. Eh, ma o da gbe se bere bawo, ori bo ba jo meke. O bere aida ni mo yin o. Voice yin ni ma, voice yin ni.
5: Ben.
0: Voice yin ni ben. Awon kan mo wa be to ja agbalagba je pe voice omo eke ni. Agbalagba mi si omo eke mi si wa. Te pe voice agbalagba yo mu roa. O lo je bere, e ma binu ya mi o.
5: Yes sir.
0: Eh, bo si jenu. Eh, e ti je 25,000 naira lori eto ta lo ta kini role yi.
5: Alhamdulillah.
0: Awon cash o. Ami ma. Awon cash o pe yi lati gba cash number yin ma.
5: Okay sir.
0: E mo pa phone o.
5: Yes sir.
0: Eh, e mo pa phone ya mo pa sese je loni ni.
5: Yes sir.
0: Eh. Eh, ami. O se jenu. E mo pe o fi ati lana nbe, o fi nbe lana nbe. 18 years. O da bi mo se bere un baun. Eh eh. O da bi pe aye kini kan. Iro mo se o da bi mo se bere baun. O se jenu yen won sanwo won fun won baun. E mo pa phone te ba n gbo mi baun, e mo pa phone yen dakun ya mi o. O se jenu yen. O da. Ojo ti a lo bayi, ojo ti lo bayi o. Ah. Oda. Ah, ojo ti lo. Hello. Hello, ki loruko yin? Hello, ki loruko yin?
6: Aya, ni na bi.
0: Oh, oda. Ojo ti lo akoni ka kan joyen mo lasan. Mo kan ni joyen mo lasan ni. E wo, e je ki ma lo lori oto tori pe mega chairi ti wole agbada bayi. Ki ti n ba fi le tete ku ni agbara o le mo kan mi nkese ṣugbọn ke yen mo ba agented a si ni program ola a si pada wa sori eto ilola ko lo mo pe oku ni soro ṣugbọn je n tete mo tan kese ki mo lo le ṣugbọn ki to lo e je ki pe awon merin ti o lanfa lati gba card lori eto mi photo san teni awon merin ti mo fe pe yi e drop number yin sori facebook Lagelu FM eyin ni e lanfa lati gba ebun card wa le ni eh awon merin ti mo fe pe yi Eni akoko Arise Kola Adigun Eni keji Olugbade Farinto Oje meji Eni keta Kenny Ogunsanya Odi meta eta tagbaban Bakana Eni keni Gabriel Babatunde eje pe le kan si Arise Kola Adigun Kenny Ogunsanya Gabriel Babatunde bakan na o ti gbe eni lo eni ti mo pe tan si yi o tu ti gbe won lo bayi e ta drop number yin Farinto Arise Kola Adigun Kenny Ogunsanya Gabriel Babatunde eyin merin yen drop number yin soju opo ikanni Lagelu FM e drop number yin sibe emi o mu a send card yin sin lagbara Olorun eyin send card yin sin e ja ke mi mo lo losan teni ka le pada wa lola ka dupe lowo awon to n gbaruku ti wa lori eto yi ti won je kojo ti wa kan ni ko mo lo skoda ba mi Mr. Anthony Bodurin ba n toju kun fun mi normal to lo nda lola je n soke niyan ko je sapo la n ba baba mo n lo ngboro bayi je n soke ko je sapo ni gbogbo United Kingdom up Liverpool baba may you never walk alone awon ti Liverpool niyan lati agbo United Kingdom bakana baba today aje tumo bi baba jets lati Ireland eyan na yo Portugal ala Madrid ni gbogbo Portugal odo tan eyo Portugal eje ma lo losan teni number te pe mi si re leyin eto 090 50 27 5364 090 50 27 5364 loruko lo tun eto yi oga wa Tunde Olawuwo Alex Ferguson mega chai lo je lanfani lati gbe mi kaakiri agba nla aye ipade mi ati yin o di wo lola eja lo wo Portugal o dabo
4: la gelu fm jagaba gogo retio ma

dupe oju oluwa leto yi eto to wa fun igbala to wa fun iwosan eto to nko ni ba ti lu aye irorun ti orun na si dara fun ni o leto oju oluwa jala jesu wa nbi adupe

dupe gbogbo eyin te lori ofe lati ti ma pe be se npe la ngbo ti pe yin du kikan kikan loruko baba tomo ti e mimo olorun ko ni fi eyin na sile iya beji elegun si akiyin won ni ko olorun o fa nu mu won de be na ni fisayo oni pede won ni baba wa ati olorun wa won ni gbogbo awon eniyan tan ko sinu igbekun yi pe ki oluwa ko mu won ko tu won sile layo ati alaafia e se be na ni ya fi medina debra awon ni pe Jesus Christ the son of the living God won ni show mercy on everyone that is being kidnapped at lato yo state lo ti lo si gbogbo awon state ki oluwa ko fi anu han lori gbogbo awon ti an jiko yin lady evangelist doctor kainde oyebode ni won ni the almighty God that preserved Daniel in the lion's den we intervene and deliver them ami loruko Jesu olorun to pa Daniel mo ninu wo kini won loluwa na yo pa won mo loruko Jesu be na lo se ma ri be na ni mo nwo bolanle ogunkunle o na ni epo eto o la mo gbadura loruko olorun olodumare wi pe olorun yo tu awon eyan isile ni ayo ati alaafia e je ka tun wo awon to wa loju opo gbogbo eyin na te ba wa lori Facebook eyin na le ko comment yin sibe ni lagelu e le ko comment yin sibe ni yes, hello. Hello. Yes, sir.

se mo pe mo so fun wa pe lati bi ose meji meta seyin egbo mi daada awon nkan ifura te ba ni adugbo yin e ma wura e ma ja wuran aye ijo niyan ni e ma ji won mo pe mo so ma ji won mo pe mi ni mo so o le da nkan kan ati nkan kan le te ba ri ile ti a ko la ko pati be ba ri igbo to ti di aginju na adugbo yin e ma wuran e ma so pe ti n ba so fun won ti n ba lo so fun olopa ti n ba so fun amotekun ti n ba so fun awon ode won o so fun omi ofo re ti won o seun won le nijo ni won o se ru e mo bayi je ko ye ijoba tabi awon to so fun iran omo oduwa ni o yoruba ko ya ni o agbe ko ya ni o lo so fun won ki won si mo pe o ti wa so fa won awon na o si ti mo won mo gbigbese eyan baun to ba ri ibi ti okada lo tabi awon moto gbengbengbe ti o ni tumo ti mo n po yin nu leun nkan kan ati nkan kan o n sele nibe bẹẹni mo wo niran fi to ijọba leti na ijọba lọwọ to ba na ijọba lọwọ o yo ni tumo ti o je pe ngba ba ni tumo si o le ko o le ke bi re o le to kan en to je bi re lo mo wo ran o ni oro ti o se pataki pelu to n lo ni nijo ti ta ba ni ni Nigeria amo ni awon ipinle Yoruba awa gangan o si yiwa ena po ta fi le soro te ma fi ena soro o le foju soro o le fi mo soro o le fi owo soro lai soro oke ben o le fi ori soro te ma bi o le re bere ben to ma pe se ma ni ogbonrun ogbo ti run oni pe alejo nbe nibe ko kiyesi eja jo ranra wa lowo ijoba nikan o le da se ijoba nikan o le da se eyan baun lale eto ni en so number awon koneto awon amotekun koneto won nijo ble bi merin lale eto ni koneto ni won o won si ni awon omo to po leyin ara won ti an jo se papo to ba ni ehun won le se nkan won le se mewa won le se mewa owó ọ̀rẹ́ nìkan ni yóò kù sí tó bá ràn wọ́n lọ́wọ́ a máa tí ẹ̀ bá ràn wọ́n lọ́wọ́ kù sí tí a fẹ́ ṣe ẹ̀nà wọ́n lọ́wọ́ ní ìtumọ̀ sí pé bẹ́ẹ̀ sì ràn wọ́n lọ́wọ́ ọ̀hún á ní ìtumọ̀ tí kò sì ní jẹ́ pé ẹ̀ fi ṣeré mo sì ń bọ̀ dixon amújẹ̀rọ̀ mi sùn síwájú.

0: sin bi kaka ba dun eyan yo kan gbo eya ara ni oni pe number won connector ti amatekun ti ele ko le ri te ba ti ni kankan ladugbo yin e ma ko won ran e ma wo won ran e adugbo mi be ni se to je pe awon mekra ti nabe ti nabe ku sin to le so si eti won ti an gbo awon okada ti nabe won gbede to so lenu len leyin ki won kan gbo so se mo pe won nation ni gbogbo wa ama awon nkan ti yato be ni e ma woran ti o ba ti ye yin e tete so fun awon agbofinro esin oto asa oto ai ile josin mi nbe to je bi masalasi to ti pe ngba to ti salama si omo ya re ni nti o si le wa lo emi re be ni esi wadi ko je ile josin to ti ni e kaluya to ti pe omo ya re ni nti o si le wa lo to e gbiyanju esi wadi lenu re na ba ko ni to amotekun e je fun ni meji si meta be ni ijoba bile iwajowa ba mi muure Grigori se mo pe Grigori mo gbe hun o ye mo pe o ti da po mo ra won o be ni ama number won ni 08136533906 be ni iwajowa ba mi muure Grigori 08136533996 ni o 96 bene kani irepo ma bile irepo number ti won ni 08121211094 Lukman Balogun irepo Lukman Balogun 08131211994 egbo daada bi esi kole irepo ijoba bile irepo koneto won ohun re o si rorun isire te ba ti pe Lukman Balogun 08131211994 number 1 Kajola Ojediran Seyi Kasali 08104071347 number 1 bene kisire o kisire te ba ni Kajola ti gbogbo yan si mo pe o du loto Ojediran ni mo so hun Seyi Kasali 08104071347 ekole ori lo pe nko ori lo pe bene ogun koyojo oje kunle lekan 08077559791 bene ogun koyojo oje kunle lekan ni ori lo pe number 1 ni 08077519781 ekole te ba ti alami kankan e ma fi sere e ma woran e ma woran magadi e ko jo mi jo meta magadi e ko jo mi jo meta e jagbo yin
1: atokun e kule e kale e ku atotun e ku etolu e ku ato e ku eto
0: magaji
1: ni wo ni daro
0: ami in to je ngbe yin mu tun wa yin ki tipe opo ama aso die nbe lale tuni e da ko yin la koko fun awon yen ti gbo wa na le ki won mo pe magaji ile ti ba ni ile ele ilele unia o ya to sira won amo na ni o na ni ni o ke foko magaji oni itan o ya ke lo ko yin ni ekunrere
1: oruko mi ni oloye Kola Wole Adeni Adegoke ti mo je mongaji ti Olubadan ile Ibadan yan gege bi mongaji ile oni itan bi oko ni oke foko Ibadan
0: oko yin gangan le olale kan
1: Kola Wole Adeni Adegoke
0: ti o wa ni oke foko
1: foko ni ile oni itan bi oko
0: kini ituma oni yitan abi oko
1: ti a ba so pe abi oko ni igba iwase ni Ibadan ise to wa ni igba na ke se se mo je agbejoro mo jo ni royin mo jo ni segun ise to je gbajugbaja ni igba na mo je jagun jagun mo je agbe mo je ode awon ise to gbajumo ni awon ta so yi eni ti o ba je agbe ki se inu abule ni o gbe inu oko egan ni bi ise eni to ba je agbe bi baba wa se je jagun jagun na ni won je agbe eni ti won wa bi nigbati awon obi re n sise lo ninu oko ni won pe ni abi oko oni itan iwo lo ni gbogbo adunrin to wa nle yi nitori pe nibi ta ti se wa ni ile baba yaji loyo oyo alaafin oni itan je olori ebi baba yaji loyo ko se nti mo pe omo oba olori omo oba ni baba yaji igba ti kamatun lo na bumi e je ka se mo nbe tori igba ti ati ba to ba tele nigba ti alaafin olu ewu to ku si oju ogun Fulani ni 1835 e ri pe Ibadan ilu Oyo o tu Oyo le onikaluku fun ka kere ni sugbon a ma so lo lona bumi lojo mi eti e koko bi mi ni pe kini ti mo ni itan omo oba yo to ba lo to ba jagun boyo lola o ni orisirisi nkan aso ni o ileke ni o esin ni o gugun kan amuye ola iwo na lo ni aduru nkan to po bayi o ni itumo o ni itan o laduru ele itan ni kukuru
0: mangaji tori aso te o ba ma pe agbofinro ba ma pe agbejoro amo ki to bere bere eje ki npolo oja mo si mo
2: Beyan lowo loro bi konko yokoto bala fi o ba si koda abi so wa da ni airorunsun ara tita ta gun sagun eyan ma edagba pupo ko ma rin ko geko ge eyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan eyan gogo ki bata o se si bolese eyan ko ma mo ko ti bo eyan ma ru ma gbe opo lo ti lori sirisi ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunre o ma le se Ara ma gba pe pe pe. Aro ma legun. Igbese kan ma nke ani pataki. Ka tete gbegbese ni kiakia. E da wa. La para pa ni gbadun aye. O se ni tin be laye ti oni tin dalamu. Ero gba lo le nbe faye o. Lati ma bi arun sa pamo si. Kan si toni toni aba healthcare. Egbe le baba Lam Adesina. Gomina Ipinle Oyo tele ni felele Ibadan. E ka le ise. Mo join Lola Complete. Iwo road Ibadan. Telephone 080-3371-5988. 080-3371-5988. Enta tajware. Lama toni toni.

0: Alhaji Oniyitan Abioko Abioko eja se bayi ila se ila nbela yi jonwo ko sila yi odun ni ila wo na baba nko gba na se ranti ila ila se ranti abi won oko lanti na
1: ah ila wa o
0: ila won ko
1: ila meji le wa ni agbole wa
0: orisi me, orisi meji
1: meta
0: iwo ni akọ
1: mokanla
0: iwo ni ekeji
1: gombo
0: iwo ni eketa
1: merin
0: nigba na ko si ni sin o
1: awon eyan kola mo
0: ni jobo gba
1: o ti di ese o odun meje ni o
0: se wa re ti ina n fi dun pe kabi si olubadan le ibadan oba rashid adibolu ladoja akamu kabi si arusa wa mo ati awon loba loba le ibadan won se nkankan pe se ba fe ru le mi won gaji mo tori pe o fe ma gbalẹ adegun gbalẹ eni o fe se lu fa ru le bi mo gaji inu mi si dun pe eyin gangan agbejoro ni esun je mo gaji e to ba turi re to fi do le bi mo gaji kini yo sele ti bi baba se sohun e ti won mo
1: oni en to ba fe titori ile gigba ajagun bale ko ma sunmo di anje magaji abi bale
0: ko ma sunmo be
1: ko ma sunmo rara ko fe si eto kankan ti kabiyesi olubadan ile badan oba abdurashid adewolu akan ladaja ti won ti ni so ni gbongbo won pe awon o fe ajagun bale o yala laarin magaji ni o bale ni o abi n to ba ri o je ni badan so ezi e ni pe en to ba ti mo pe tori ohun fe ma gba ile onile lo fe je mo gaji ko ma sun mo e to ba ti mo pe ohun ni se lowo ko ma da soro pe ohun fe je mo
0: gaji
1: atokun ki le ri ti mo gbe dani
0: ofin ni
1: mo si se ti mo fi wa ba yin bi ni file mo gbe dani mo tun gbe dani ntori ka ma ba ranju mo nti
0: en ba do ni ka ma se en se le gbade bi
1: bi mo se bo se ri ni o
0: atokun tori en ba fe mo gbale mo gbiyanju
1: ma sun na
0: lati je bale
1: sugbon toruko re o ba je ologun o le se
0: ko lo
1: toruko re mo boruko family e je
0: magaji se mo pe ti ba ni akin o ma akin loju dulu yo le ekerin bale ni ilu kan ki won tori pe ile mo fe mo gba mo mo
1: ilu ojeleye
0: se mo pe o kon gangan yo baje
1: o baje ko si ni te tun se mo
0: comment ti ilu kon ni iyun ni pe ikilo ta le nu e ti gugu ara le to ni magaji ni be awon gangan agbejoro ni won to ba lo roje pe won gba le mi won sa ti a si se wadi ti o ti ba ti nti ko ni ti leyin pe won gbe lo kootu amu ko to lo kootu olubadan gangan yo ni oni yi dan bo wa ni o ti lo je bi fun ara de ni won bo magaji e bo sembole ko lo sembole ke lonu eyan mi bo laafin
1: ngbale ke lo mi yo awon ti olohun gbe ibadan le lowo labe akoso baba wa olubadan oba rashidi adewolu ladoja arusa kini ati awon igbimo loba loba won latori balogun baba wa oba tajudin abimbola ajibola
0: bene
1: titi di ori wale tori awon ton jo si joba to fi dori baba wa otun olubadan ile ibadan
0: baba
1: oba Edward Fashola enu nigba omo foko ni mi
0: bene
1: oyin wole
0: edi
1: otun olubadan to fi de awon ton jo si joba awon ti olohun ba gbe ibadan le lowo awon le aso yi ti won ba ti ri daju pe enikan o ye ki won pe ni magaji le ibadan nitori latori magaji eyan ti le so pe to ba dojo waju to Olorun ba ko
0: ma ko nu
1: be ti Olorun ba de mi si
0: be a so
1: ba wa la ko le o le di
0: Olubadan
1: ati pa soju Olubadan gugu bi ton ba lo
0: be ni
1: won foju Olubadan
0: wo ma ga ti le Ibadan
1: bi o ba bi mi to tu jo ba bi mi
0: lo mi lo be ni
1: won foju Olubadan wo
0: ti o ba le ti o ba loko
1: eyan ni debe o mo gaji ni
0: ile Ibadan
1: awon olofofo Olubadan ni mo gaji
0: be ni
1: nitori ide yi e to ba ti pe ko ye lamu ye to ba wo ileke wo afin o le mo wo jade o won gba leke lo run eyan
0: eh
1: olo ma je asise
0: amen amen amen tori awon nkan won yi o ni ti won fun awon to ba logbon ni o ati o ba logbon yo mo gan ire won fi se kesere
1: kesere
0: kesere
1: awon to kan lo mo
0: be ni
1: en to kan lo mo
0: magaji e da ko yin lekan si
1: oruko mi ni oloye pelu ase olorun ati onte Olubadan mogaji kola wole adeniyi adegoke ti mo je mogaji agbo ile oni itan abioko
0: oke foko
1: ni oke foko ni Ibadan
0: ni le Ibadan
1: ijoba ibile iwo oorun gusu ile Ibadan
0: ese
1: ise Ibadan Southwest Local Government.
0: Eseun eh awon eyan fe bere bere mo si nbo je dupe lawa awon ti awon te mo du ti lawujo agba lori eto lawujo agba magaja si nju adepo tu ari ori magaji wi agboli ari ori awon ni olosa petu ni nile Ibadan are gbo magaji magaji ti tawon na je okan lara
1: won number 1 number 1
0: Aladi Basan Lai, Said Vavi Dabi, was a labour what below him. Alas, so boom, I quiz a booty. A committee on my look with a case or committee. I'm a lurio, Nelabo, where she Magadi, I didn't get a tip in Nelly, Magadi, a bully,
1: Dale Bada,
0: Dale Bada, to see a job in June, there one be moody. Magadi, a shoe. Magadi, a lot of it, your kin. Adekunle magaji ari oje imeto ade inele bada esu magaji abi odun balagaji de balagade magaji agule lato loke labo esi magaji tamani apiola daji magaji agule sadu ni odoye esu oloye fisto adibinpe magaji agule ogbogba alafin arimo loju ona orita pe ni esu magaji doctor ladosu ogun bi yi magaji agbole atere itamo ya loke foko won mo pe e mo da awon
1: ti le toku
0: awon mo jeri awon eyan yin ni se mo pe oni ni ojo bi Peter Taiwo eh kaka ki Olubadan le Ibadan oni ni on the 17 ni ojo bi re 17 won bi o be omo mi kan na ti o ti ma ni ti o blessing omo mi ni oni ni ona to bi mo kan be ni gbe awon nkan ati nkan kan o so po mo ra won magaji agbole oni to se pe oni itan abi oko oni itan abi oko o ko mo ti wa ti pe ti pe ko si baje mo bo mo gule ba baba re ati won na lo ko je ani en be ni odo mi awon kan kan ati nkan kan o so ro mo nkan kan be awon agbe joro ni won be ni number mi o yi pada kan fe bere bere amo ojo nlo mo se nwo abi o le wole o jare hello hello sir e ti wole e soro egbe didi yin le wa te ba we pe magaji e pe won e bere bere te fe bere e ma du legbe radio won kale gun hello
2: hello
0: e ka le o ta wa nbe
2: Alaji mo kore mo gaji le na ko di are ma ran ni
0: o ye be re mo gaji le lo ni
2: we awon be a fe be mo gaji ti da re awon o fe be mo gaji fo lo sa lo ko ma ja mo gaji je lo mo ka ri ni ko ma ja je ta so re da ga bu bale
0: hello sir hello abiro won pa ni abiro ni abiro ni won pa abiro ni won pa
2: iro ko bo se ri ni o en to ba kan ni o mo pelu ko ti a ti so
0: 08052 0985 94 magaji e pe number yin ki won gbo e be e fe bere bere ti e raye bere lori eto e pe number yin
1: 081
0: e ma flash yin e pe won ni o
1: 081 03 86 9748 e je dupe lekan si 081 03 86 9748 tabi 080 73 31 9801 eje ntupe lekan si 080 73 31 9801
0: ese o magaji ba wa tupe njo mi se wa
1: ah lagbara olohun
0: ese
1: igba te ba ti pe wa lati mo wa o
0: ese
1: ibadan ni daru o
0: amen
1: laye baba wa laloja ko ni daru o laye enikankan wa ko ni daru inu ile enikankan wa ni daru
0: ese ku de le baba wa isoye dada o ki o gba bo won
1: ki olohun ba wa olohun ba fori jin o
0: amen amen o daru
3: la la la la la gelu fm jagaba gogo retio ma ro won so
4: ko yo gbogbo eyin te ngbo mi nile loko oruko temi o yi pada o omolara abosede adebanjo si gbogbo yin mo si iya ara le mi nje mo ni alejo pataki kan nile loni onisegun agba si gbogbo eniyan mo daada baba ibaruba ti gbogbo aye mo si oba isan ara mo di adugbo omole teni badan leyin ile baba adedibu opposite people's girls grammar school mo ri awon eniyan ti won ro ketiketi idi ni yi ti mo bi so wi pe a gbodo se iforo wa ni lenuwo fun baba yi e ba nki awon eniyan kaabo
5: dede akoko yi gbogbo eti to ba la nfani ati ma gbo mi gege bi atokun ti wi baba ibaruba lo ko mi gbogbo eyan a si ma pe mi ni oba isan ara ise la se debe o odun ni mi isa imo foloko gbogbo awon eti to wa si ngbo mi ri o mo wi pe ki se tuntun ni osupa loju orun kin to teso waju e kokko gbo ero bani soro 080 33 88 10 08 tabi 070 18 21 11 11 o ti pe ta ti nfa oyinbo je nbo ko fo be ni ko ni fo elewe are mo la wa o itoju gbogbo ara aye pata la si yan laayo ise ta mo ta ko ta daye ba ta si wadi ijinle si na lo so wa do lokiki taye fi npe wa ni baba ibaruba loni a tun jo soro lori awon kankan abi meji e wa nkan fi ledi abi ke fi dile nkan alaafi ara wa ko ni gbon danu gbu bi elubo
4: baba ibi ti mo ti fe bere gangan ni wipe kini yoruba npe ni elewe are mo
5: e se atokun be yan ba tin ja ewe to nso ogun efori ogun narun ogun maropa marose ogun inu lilo ogun laku egbe ka ma rin ko ma tin gbangban bi eni fe subu ka ma rin tage tage ka ma mi loke loke ki to o ma po tabi ko mo salai to ko di wi pe oju nsu abi nkan la go lori eyan ati gbogbo n to je mo n ta fi lala afi alaye ta wa n fe wi ategbo ti bile awon baba wa se iru ewe yi ni won n pe ni elewe are mo awon ti won se ona bala afi o ti wa ni je be
4: baba eje kasare wo awon esan tin da emi awon eyan legbodo lakoko yi tabi tin so awon eyan di arugbo osan gangan
5: ese atokun opolopo esan ni so awon eyan di alaabo ara telomin si ti darugbo koja ojo ori e lakoko aisan kan be ti an pe nlaku egbe awoka losan losan fasan fasan awon aisan to ni se pelu inu eje to je pe kokoro inu eje ni yo ti kagbako ti o mo ko ba ede ara eda eyan ti awon san tin be lara ofin ni raye rin de bi to ye ko raye rin de ni o ba di pe eni to ye ko rin buso meji pelu erin ni o ni le da opo na meta rin ti o fi mo mi gule gule elomi sire won mo fa wonu moto won mo gbe bigba ti an ba n wa po ewa ni elomi to ba rin die yo mo mi gule gule elomi o si mo so wi pe egbe kan dun ohun to ba fowo kan abi ti o ba fowo kan aisan kokoro nu eje ni itutawo kanran si n pa o si lateyin wahala ti kokoro nu eje dale opolopo yin o ma so pe apa kan ori nfu awon ye ni gbogbo igba elomi isire to je wi pe yo ma ri nkan bi kurukuru abi pe ifi abi ile ti fe su losan gan elomi a si ma pariwo wi pe to n ba sun ati didi o ma wuwo bi igba ti won ba gbe gige duka ori ibusun gbogbo n ta n so yi aisan ni arun ni afi ka toju e nigba telomi n ba n lo awon ore re o mo duro de ni ese elomi o si se jakute de bi pe bobo bata le ko ni mo bowo bata ko ni mo elomi yo mo te okuta mole ko si ni mo ko n to okuta mole aisan ni ta gbodo moju to bo ba ti di pe eyan sun loru eyan ji eyan se yo bi igba merin marun mefa kile o to mo o gba furasi opolopo okunrin si ni o se dede nile mo opolopo ejo be la ti ri lori ayelujara lori mu mawuran eko mi o se dede eko mi o se dede elomi se kan sun lo won ati e mo fe elomi se yeye awon baba ti ati han bi awa atawa ta n soro yin na awa na o salai mo moju to ra wa awon baba awa o loko won lodo won si soju se won lodo awon iyawo won elomi nu won gan o ni iyawo eyo kan meji meta merin abi ju be lo tawon iya na o si mo wo ta ntori nti han fe wo nta ti wa nle opolopo omokunrin lo je bi pe nkan didun to je ati bo ti lora re atopolopo aisan to ko nile igbonse abi le ewe abi bi ti won o toju daada nlo ti so elomi di lakurete ti o le pe pepepe mo opolopo elomi lo je wi pe apa kan re bayi atese kan yo mo gbon ririri bi ba si tin gbon be afi ka moju to tori pe bomi mara ki npa iloruko ta npe aisan tun mi le ki nfi ele niloruko ta npe arun o iwo na o tu sita ni pe nkan bayi nse mi o bo ba dodo wa baba ibaruba oba isan ara ni eyin ile baba adedibu lo adojuko people's girls school to wa ni molete ni badan ibe la wa ta nfa wo oyinbo njeun ko fo ko si ni fo opolopo awon eyan wa nile nigeria ipapa nle yoruba ni won ma ba se teni eleni nse je ise temi tin se lati ogoji odun atodun merin ti mo wa lenu re yi lawon kan kan gbe baagi won mo kiri garage ni worodu loja aba layeye ni moko ni bere ati kaakiri pe awon ni baba ibaruba o baba ni ka won ba won mero wa si molete mo ni eleyi ero to wa gan ati idan lo ntan aran eyan kankan nse o awon ti an si seru ise be towo to bi meji okunrin meji nu won towo to afimu won danrin na ni asifian jofin ile ise wa osisi lori oke isale l'office wa wa ibi ta wa lati jo ati wa na la wa telephone wa na telephone wa a so ogun mi to koja iwe are mo kara o ya gaga keyin o lu aye pelu igbadun eni ti o ti iku lo ni gboke ohun ati gboke yin awon ru awon omo ita ati wa kilo fun kilo fun kilo fun ti won o gbo lowo ba meji nu won baba ibaruba o pe meji office wa o si pe meji ko si lori oke isale lo wa leyin ile baba adedibu ni molete ni badan telefonu wa o si yato te fi n pe wa lati joyi ohun na la nlo tawon eyan fi n pe wa 08033881008 egboyun lekan si 08033881008 tabi 070 18 21 11 11 070 18 21 11 11 baba ibaruba leyin ile baba adedibu ni molete ni badan o doju ko people's girl grammar school ni be la wa boro ba doro la ku egbe abi nti won pe ni to sugar abi ki fun pa eyin o mo ga aboro oju abeti olodum moji arogun roparose abaro molegun abawoka awon to wado wa ti mo awa ti an wa ba na si ma won ti won wa sodo wa bi won na ba de loni iwo na ri wi pe ero ogbalode la akoko fi sayewo fun o to je ero ogbalode ileibo ngba ba se yun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ese to ba ti lo ba se ni olo ko si tin je po ndegbe on worin bi moto tin ko gede ko si tin je po taputu nle ogbodo taputu ni won mo ki o pe baba ti bere si taputu ti an ba ni baba o ni gba baba o ni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafia ara wa ko ni gbadanugu bi elubo
4: baba iru awon eyan wo gan ni ki won mo wa sodo yin
5: eseun atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko ma wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko ma wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo ninu iwe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won o le so jade pe bayi ni se mi ta si sayewo fun won ta si fun won logun won tara won o si ya e ma bo leyin le baba adedibu ibi kibi te ba ti de badan ele n lo mo lete awon eyan wa lati ilu oyinbo ele n re mo lete be ba de mo lete e bere le baba adedibu ni adojuko people's guest grammar school la wa 080 33 88 10 080 33 88 1008 tabi 070 18 21 11 11 070 18 21 11 11 aisan oni kain woroko bi awo gangan o aisan oni teyin woroko bi opa alu e ni burin burin jiju esin ni popo oju ate ti oni re lede yin ami nikan ko o ke nde nle fuya ke wa jade soro ara yin elewi aremo ni wa o baba ibaruba oba isan ara awa loko awoka awa loko la ku egbe bi aisan ailese dere lodo bere ba si foju kan wa yo mere sa ni o 080 33 88 10 08 080 33 88 1008 tabi 070 18 21 11 11 070 18 21 11 11 alafi arawo ni gbadanugu bi elubo a ma reti yin pelu ogo olohun oba ese pupo.

0: te fi gbo ti o fi wulo fun gbogbo wa olorun o fun gbogbo wa o e se e ka le o
1: oda daddy uk aba ki awon ara le
2: mo ki gbogbo ara le o e ka le e ku dede wo yi e de ka bo sori eto yi eto wa bedroom secrets mo ki gbogbo awon eyan mi bibi gbogbo awon ti kasumu apata udono London, America, Canada, Tibubu, awon bi ta ti le daruko Grandpa Ogunleye Boyega lati Ekiti Moki Mr. Korede Moki you know ati gbogbo awon eyan mi gbogbo mi fe ma daruko ni kokan bo bi mi ti daruko mi ni gbagbe principal mi oga e ku dede wo yi o Moki Yope ni Kasumu ati Mommy Carrot ati gbogbo awon olulufe wa e se ati sigitu Moki Mam Moki Father Tony BJ si suru otorojo ro bi gan BJ si suru ojo bayi ye o suru ojo so boya ti ojo yen ba tete da ladugbo ti e o ma join wa ti wa de tete da we agba ka mu follow na ni so I'm a bit to Moki Ibere Dixon ya confirm you go with ya confirm
1: ya do cast nice na
3: you go ya do cast
1: and do cast ni ya confirm no won ni awon omo ruko won but won fe ma pe won ni ya confirm confirm le ko mo
2: so we keep it for you e se e ba ba wa ka lo lage lu ikuku ni baje la se idumare
1: amen oya imam e ba ki awin
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi na'muduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina amen amambar arupe ni odo olohun oba ti o so wa lo lati igba ti a ti pari bi je dogun lo da bi anai
1: imam
4: anu na la riga
1: e bere ti gba gbogbo e
4: ki o ma sa gba ko wa pelu wa akoko na aki mo ki gbogbo awon ololufe wa kakiri orugun merin agba nlaye ti won gbo wa ni Nigeria kakiri ati ni abroad Olorun baliki ola ti te fin gba ko ni ti anawo si ife ti eni si wa Olorun ba yo ni fe ina gbogun te na ba nbere Olorun ba yo ba mi file ni lowo mo ki awon ile ami mo ki daddy uk mo ki uncle tony reverend tony mo ki uncle bj mo ki ele alaja mi lori afefe alaja ramotala ebere okay ona bakana mo wa ki
1: gbogbo eyin temi alaja ramotala
4: ni otoba block eyin temi ni ilugusi eyin temi ni tipagara eyin temi ni taska eyin ti wa ni orita challenge babalola ati bebe lore meji mo ki o mo wa ki agbogbo le mama wa small body big engine chichi chikito duro kolon ba ki o ba pelu yin ko ma je ke so mo ki mami confona ki olon ba ki o ba do te yin na oruko temi ni alhaji alimam mahamud maruf ayinowo olore ale oyo mo ki gbogbo eyin omo iya mi ni madrasat okhorosia ti ave 68 and first we for remembrance fun baba wa ti ojo lu dasile ile eko ti agbe jade ki olorun bariki ola ki ba ori baba na la hawla wala quwwata illa billah ya azim
1: oya ibede ki awon ara le
3: e kale o gbogbo eyin ololufe wa nile loko lodo ni gbogbo orilede Nigeria ati ni gbogbo agbaye e se gan pelu ife te ni si wa o mo ki gbogbo wa lapapo gbogbo eyin ololufe wa daddy uk mo ki yin uncle bolaji mommy o e ma je won mo loruko
1: jesu
3: e se gan eku toju mi mo ki yin gan ni we gbogbo gba mi imam my friend mi
1: nigba daddy uk e be gbo uncle tony awon wo ni won fe ma awon wo la fe ma deceive my friend imam wa so pe ngba gbo bo se so yi wa ni imam oloko mi
3: Mr. Lawrence o ma gbo do
1: ki lo ge abi adubo emi o fe ke lo di ma se ki lo mi like you like you
0: awa reverend atafa a ki nyale awa pe ya wo ni
1: una mo se pe ko ye ko so pe my friend mi oh mo be ma se je gan fun mam lara
0: mo
1: wa ni olowo ori mi oko mi oloko mi
3: mo ti san wo ori mi o mo jo lowo ori
1: elo lo fe so elo lo fe so apata wata awa

0: be everybody in Woko Bita Batin Boa. Actually, to and lay. Lady, would it really not? That you can look at. I am what you sorrow. Opportunity sorrow. That you can, oh no sorrow.
1: Obirin ti won ti fi sile to ba gbo pe ni kon ba sun inu ma ma si abi e
2: yes
1: Imamu,
2: obirin te ti fi sile ton ti lo. E wa ri ton gbe, e tun binu.
1: No bo kunrin, bolon si do e do kunrin, nature wa ni.
3: Olorun
1: bo lo da
2: yin.
1: O ti da. Sa wa da wa. Ani mo gege bi nkan ti okay.
3: Gbogbo ara yin be.
1: Mo gege bi nkan te so, mo ran ti gbata wa ni ti mo lo si extra coaching kan. Mo biology ti sey wa ngba ton ko wa ni se lo. O wa fi yo ayi pe kale mo bi nkan yen se lagbara do pe ta bara wa la ngbo akwatakwa te mo na won pe kaluku ti asi territory re ni ipe ko gbodo debi odo won ma de area to wa no goyin re ani bi to fe wa o la ma ri re pe koda bala gba se ma ntiju to ti won ba nja lasiku gba won o kin sa fun yan won ma na ra won ni pa pa pa pa pa ko tori obirin na ri ko se eh lo ri ku pa ko si yan ka mi to pe tori on bo as territory mi rara o
2: la la ri ko la Olha, assim, oh, Facebook. Oh, não é no Facebook, lá lá.
1: A territory não vai. Vai de viva aí. Ah, mano, na rua.
2: Yes, sir.
0: Eu
2: não vou puxar.
0: Yes,
2: sir. What is the contrast? So you will be one of the forecasting bureau, a lodi collar. Hello.
4: Hello, Egale.
2: Egba agbo wu soke. Eka lo sa.
1: Egale.
2: Eka lo sa, yes sa.
1: Obirin.
2: Yes ma.
4: Egba oro ton so yi. Gbo wa o ti wa. Ede te ba mo ni sa o.
2: Je ni obirin lo soro o.
4: Ide ati tu. O yi ti ko kun e ko yi ti ko be. A se ma mo. O ta ko ti se ma se ra.
2: Ori ofe lati ma dokokiri.
4: Hello.
2: Yes ma.
4: O ta ba ti bere bere tu.
2: O to, mo ti mu nkan ti mo fe mu e se ma. Iya ni ohun ta ba fi sile ohun ni enu. Eran to, eyin te npe mi lori phone chikito, eye pe lori phone temi. E pe call ibi to ye ke pe si. Hello di caller.
5: Hello, I na dey talk to you.
2: E ka bo ma, sir. Everybody sọ pé ọkùnrin tí ó bá gbarú ẹ lọ́wọ́ obìnrin ẹ pé ó possible pé ó ní nǹkan tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ obìnrin yẹn ọ̀ pé ọwọ́ ẹ ò tí ì pẹ̀kudà bí báwo lọ ṣe ń sọ kò tí ì tẹ̀ ẹ̀ ṣé òótọ́ ni uncle Tony. I don't get it. Hello.
6: Hello.
2: Ogba kamu.
1: o ti la o lagbara ni
2: daddy UK ni le resource
6: wa si ni be kache di point ye ke se ba kai ya wo tabi awon koko mu ke iye gerizin lati head relationship mo sa ni bere mo sa pe gugu wa ni bi edi ti won ba ka mu ko so so e no ma si ni pala o ko si eni ti o ki jade ni bada sharing thing o bi ni ba fe ti jo ko yi gugu oku lo ma fall to opportunity ni ko ye yin no o to ko si eni to ma gba yi pe ko so pe ah iyawo mi o ti dole so o ko ti do to ko ye yin but question temi bere ni wi pe se be mo ni te ba mo ninu gbogbo awa ta funu ta soro yi eyan melo lo ba iyawo ele eyan melo lo ja pe ohun akoko lodo iyawo e ora ye soro so
7: pẹ̀lú ẹnìkan lẹ́yìn tí fẹ́ bó ṣe sọ ṣé yẹn wà rank wípé kò sọ pé get relationship yẹn bye bye.
1: Àwọn olè wàrà ń tẹ yọ.
2: Àwọn olè wàrà ń tẹ dáadáa.
1: Ifun irú nǹkan tẹ́ ń sọ yìí gan ọwọ́ àánú slam tọ́ yẹ pé ìtàn ńlá ni nínú slam. Daddy UK Sherry Itanla nkan te nso yi Itanla ninu slam to epo lagbara gan
0: eni ba ba rin ke yan mo fura si
1: exactly
0: ba ba rin mo fura si mo mo tan lo wa touch like wa ya we ka
1: o ba ti fura si kalu ko mo lo lototo ni o
2: okay hold on daddy UK hello mo ngwa daddy UK
7: èmi sì fẹ́ answer sí kìdí à ń sọ wípé 70-80% ọkùnrin ni ò fẹ́ kí ẹrí pé ẹtì ẹ̀kọ́kọ́ rí pé ẹnìkan níyàwó yìí mú ní títì ìjà ni ẹtì ẹ̀rí pé ẹnìkan rẹ̀ níyàwó yìí ará àwọn tó máa jà sí kọ̀ọ̀kan tó ń sọ ni wípé ṣé tí o bá wá bá ìyàwó ẹ̀ tí àbí tíyàwó ẹ̀ ó nà wípé ṣòun ṣe àṣe má ṣe pé o lè sọ pé torí ẹ òkè mo ń ràn òkè lóòótọ́ ni mo ṣe nǹkan báyìí tó bá ṣe nǹkan báyìí ṣé wà ní òkè máa lọ mi ò ṣe mọ́ òun ni mo ṣe gbé ìsáfù yẹn wá lákọ̀ọ́kọ́ pé tí o bá ní nǹkan gbà lọ́wọ́ ẹni yẹn wà á rọ́jú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa rọ́jú bí pẹ́jú ẹgbà tó tó fẹ́ gbà wọ́n àìmáàmù sọ kiri kan ni ìlú ìjà kékeré lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn láti òótọ́ ni ìjà kékeré ṣùgbọ́n tó bá dé stage kan tí wọn náà bá mọ̀ kó tó máa lù sí ibi tó ń lọ gbọ́ńkọ́ kò sẹ́ tó lè gbà á.
1: necessity nìyẹn kò ń ṣe pé ọlọ́mọjà àgbà kádàrà yá daddy UK èyàn ọlọ́mọjà àgbà kádàrà yá èyàn gba kádàrà yá tó náà ìtí ò tẹ lọ́rùn ló gbà ẹ rí pé torí pé nǹkan kan ló fà condition nìyẹn tí o bá ní condition bẹ́ẹ̀ it's like pé bíi pé kí àwọn ará bí kan wọlé nìsín kó gbé ìbọn sí yàn létí no tó bá gbé ìbọn sí yàn létí nítorí wọn bá lè yọmọ sílẹ̀ yọmọ sí ń gbà yẹn.
0: tó bá tún wá tó ṣèjì kan tára tún ti jẹ gan ọkùnrin yẹn ò nígbà gbé ìṣìnà máa sọ.
1: bó ṣe jẹ́ nìyẹn kó jẹ́ pé kó wọ́n rẹ́pù ìyàwó ẹ̀ nulẹ̀.
2: ẹ bá gbóhùn sókè ẹ jọ.
6: ẹ jẹ́ ìjọba ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ̀gbìn ọ
2: Because I had to change it with our bike.
8: Hello?
2: Hello? Hello, sir.
8: Hello,
2: sir. Yes, sir.
8: I'm going to go to the hospital.
2: Thunderbolt. Ti magun o ba wa mu okunrin to leyan magun.
1: Awon ti ni ero re.
9: Omo yen to ti le mu.
8: E ti be ba ti ko. E ti e gba mi wa ni e ni ba to. O ma le bi ki dada.
2: Oni so si ta ko mama wo gbe bi ku se mi mo bi o.
8: Eh.
2: Kai.
8: Boya wa pa laya. Boya ita
9: kan. Mama laya.
2: Eh.
1: Ishola.
2: Kini ile o shoro.
1: O shoro.
2: Because but mo wa in school, but mo wa ni institution. Oni lady kan. Wallahi lady yen. O fine by Jen, but I want school. Now, watch if I'm at it, they are 300, I'm at what level near one by it. But what of a banker that you were very fine, Joe? Oh, that's only good card, but I want school. Oh, of a fair. So, Emma, what one you call Jaddy? Oh, Jaddy, but oh, Jaddy, but what banker to fair gay? Oh, what we are more, eh? Or your meeting, if you talk to my mutti, but all the better, your joke. Gay here will feel comfortable. Boy, one whoop, we are kilo shelly. Can you go? You can't no more. No letter, Loba boy, any bank. Wait, or when she over the loaf introduce girlfriend, who see one. She gets, sorry, a fiancé or a first son, who see one. 1 year, I want to joke, only table, every table, yes, she round the two. No, no, Kinibe. 1 year, almost three, about three people, Loti Baga, yes. You know, I want to joke, only table, yeah, apart from Kumu, to jail banker. That guy dissolved the marriage.
1: Ah, Olorun.
2: Ko si mo se be to. Oni Olorun ni je ko wo laburu.
1: Bo se je ni. Yo mo wa lokan
2: e. Mo pe kilo special pe eyan kan do eyan kan.
1: E tun ma pa tun mi ri se jura wa lo. E tun ma. E mi o lo nkan lo, in lo mi ojo bo se ri na.
9: Ala ko mo.
1: In lo mi ojo bo se ri na ni.
9: Iwo le ranke
1: ti oko lere o le se fun. Njoba be lo pade obi yo lo sisi awon sisi awon kan ti gbogbo pe anile me wa me rogbon lo oko re gego le sumo so ilokulo la ma lo mi ojo so ilo mi ojo ni o lo yawo yawo
7: mo so di pe example nkan to se si wi pe ni na eni to so yen ti mo ko ti fe ko ti wole
2: ẹ̀rọ fẹ́ fẹ́ tó rọ́gbọ́n kó wọ́n ti bá sùn ló ṣe lé.
7: À ń tọ̀rọ̀ ẹni tó ti wọlé tó jẹ́ pé bóyá wọ́n ti rẹ́dì láti ṣe bóyá pé wọ́n ó ká ẹni tiẹ̀ gangan mọ́ orí èèyàn tàbí pé ó rí pé ẹni ẹ jẹ́wọ́ pé yes ilé ìbámisùn tó ń bá mi sùn ilé ìbámisùn tó ń bá mi sùn wàá sọ pé ah o ò ní lè gbà because kò sí nǹkan kan tó attach mọ́ kínní yẹn mo sì ń sọ pé àwọn
2: ọlọrun sókè
7: ti mo ko ma ro lo awọn ma gba
2: hello
7: se se kan gba mo do ma gba
2: e ka ro sa
7: mo so pa mo se mo
2: that you get a le gbe call yi ati egbo yin rara hello
10: hello ma e ka ro
2: sa
10: e pe to
2: oluwa pe to sa
10: dan copy ni program ni te gbele ni ale
2: man of God yen won dora won
10: mi o sinde bawo mo beto ke to ke yen je temo o fa lo pe yin o mo ri o tu yin e ale ni yen nipa do ko toro do tu e so nipa to wa so be fun mi wa gira wa lo si e ko ka to mo so yi yen do awon olori o wa do se ti kan awon olori ni bi o ti dagba to be lo ko to be de won ti wa family o kiri kan nigba ye o bi 20 something wa o wa family e ba ka ti o mo pe ti o ba ti so e wo e ti wa ti awo e ba ti ti o ba so pe ti o be wa o mo le ko to ba je ko pe ko o se ko o pe kiri ni lu ke ni e po je e ke ni lu ke to wa ko pe lo pe pe lo ko ni so fun
1: yes.
10: Maybe she thinks she are working it. Oban go ya wobi. So set him up. Sugar and water and get him. And they can water get me. Get ready. Mokoko ni liga again.
2: Oda, I take a phone. I want you to